0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa Sendong Harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
13: Ang init!
14: Batata!
13: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
14: Batata!
13: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
14: Batata!
13: Sumubok na nitong bago! Introducing!
14: Batata!
13: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
14: Batata!
13: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
14: Batata!
13: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
14: Batata!
13: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
14: Batata!
9: One Radio. Indugo na!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: Ang Dr. M's Amazing Tea.
2: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Prevention is better than cure.
6: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
5: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at palaks ginseng.
6: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
5: para maiwasan ang anumang karamdaman.
6: Tulad ng sakit sa bato,
5: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
6: May kakayahan din, mapabalik
5: ang sex appetite.
6: Manatiling protektado sa karamdaman.
5: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
9: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
10: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tindugana.

0: Bicolandia.
1: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
2: Hatun sa idog kan All for Christ Ministry, Bicolandia sa One Radio 91.3 News.

Good Monday morning and again, happy Mother's Day yesterday sa lahat ng mga momshies na nakikinig. And batiin ko lamang po ano ang ilang mga tagapakinig na na-meet namin sa ating Mother's Day treat of free massage noong nakaraang Biyernes, May 8th. Ayan, hello and happy listening kay na Maria Elena, kay Melissa Talento, kay Corazon Boto ng Riosa, kay Noemi Buiza ng Malilipot, si Janice Canyeta ng Kubo, at si Ate Grace Barameda ng Tagas. Sila pa yung ano sa team sa laundry shop. Kamusta na po kayo? Happy listening po sa Indo. And si Juliet Loria at si Anita Aguila, at sila ay nag-work dyan sa may St. John Baptist Parish. Kamusta na kayo? And of course, sa mga massage therapists natin, si Jana. Hi, Jan. Si Ma'am Alice, si Mami Belit, si Jezebel, Edlin, Ate Jo, Ate Vix. Of course, kay Dr. Ses, kay Nurse Like, at kay Ate Sena. Salamat po for making the event meaningful and successful. Siyempre pa, to God be the glory. Well, shout out din sa mga mamshies at sa kanilang families sa iba't ibang mga evacuation centers sa ating distrito. At may bagong babala nga ang FEVOX, at ayon sa isang news article over the weekend, nagbabala nga ang mga otoridad sa bagong panganib na kinakaharap ng mga residente sa paligid ng Bulkang Mayon matapos mapuno ng mga volcanic debris ang Misiis Gully, ang pangunahing daluyan ng lava at pyroclastic density currents or PDC. Sinabi ng mga lokal na opisyal na hindi matiyak kung saan nga dadaloy ang lahar sakaling magkaroon ng tuloy-tuloy at malakas na ulan. At dahil barado na ang nasabing daluyan, ay inaasahang maghahanap ang lahar ng mga bagong madadaluyan na maaaring umabot sa mga lugar na nasa labas sa ng permanent danger zone. Ayon kay Daraga Mayor Victor Perete, ang gully na may lalim na 50 hanggang 100 meters ay tuluyan ang napuno ng mga labi mula sa bulkan. Ipinaliwanag naman na ni Doreen Abilende, siya po ang OIC ng Mayon Observatory Station sa FEVOX, na dapat ay mas malalim ang loob ng channel kaysa sa pampang nito. Ngunit sa ngayon ay mas maumbok na ang loob dahil sa naipong deposito ng api. At dahil dito, inami naman ng APSEMO PDRRMC Albay Chief na si Bobby Cristobal na mahirap ng hulaan ng wagiging direksyon ng daloy ng lahar. At ayon sa FEVOX, tiyak na gagawa ng bagong trail or dadaanan ang mga materyales mula sa bulkan kapag ito ay umapaw na sa kasalukuyang daluyan. Kaya mag-ingat, at ipanalangin po natin syempre, no, na hindi naman tayo ganun na maapektuhan ng ating mga papasok na mga tropical depression, ano? At bago ang lahat ay batiin ko sa mga mamshies na naka-tune in na ngunyan, na ito po ay mula sa isang listener, at sabi niya, blessed day po si Jemeline Bilan po ng Zand Motors sa Malilipot, Albay. And then, a pleasant day and avid listener niyo po ako, at ang mga resource persons na very knowledgeable sa topic na diniscuss. Marami pong matutulungan mga listeners. Keep up the good work. Nako, maraming salamat po ano kay Jemeline Bilan. Salamat po sa pag-affirm ng efforts, ano. The Lord bless you. Kamusta po ang naging Mother's Day celebration nindo? And hello din kay Katie Babia. Good morning, Ate Ses. Katie, ang iyong gift certificate narito na, iniwan ko noong weekend para makuha mo sana para sa Mother's Day.
Okay, at batiin ko lamang din po si Frankie Bongkakas at sabi niya, says and listening po sa bahay, Baby Quinzel habang nagka-craft. Si Baby Quinzel ba? Ikaw ba si attorney Baby Quinzel? Queen na queen siya, ha? In fairness to her. Ating Baby Quinzel, hello din, Mami Heine, at sa lahat po sa inyo dyan. Okay, at sabi po ni Ligaya Bonavente, good morning, Tabi Ma'am, watching in Pinagbubong Zone 4. Hello, happy, happy listening. At sabi ni Juliet, good morning, Ma'am Cecil, happy Mother's Day po. Sa inyo din, ni Anita, kamusta na kayo dyan?

0: O siya, sige, simating morning sa ating Talubo Tips.
1: Work in your office, work from home, work anywhere. For good work habits, professional ethics, meaningful work relationships, and surefire workplace, here are our Talubo Tips with Song.
0: Pinagpapatuloy po natin is on 14 behaviors that foster respect in the workplace. So, naalala niyo po ba? So, yung first four talked about the core behaviors. Naalala yan po ang punctuality, ang focus, and responsibility. And then yung susunod na four, it fosters team and workplace behaviors tulad ng respect, active listening, collaboration, and positivity. So today, we'll talk about growth and performance behaviors. Ano ba itong mga growth and performance behaviors? Kaya nga siguro makapagpapasaya pa sa isang team kung hindi ang lumago ito at maging... Pero kung ang mga member na ito ay makasarili, eh talaga namang huwag ka nang umasa. At kung nais mong makakita ng significant growth and progress sa performance ng inyong team, remember these four tips. So tip number 9 is initiative. It is stepping up without being asked. Kabaligtaran ito ng katamaran, kakaroon ng initiative. Hindi ba sa totoo lamang ang pinakakinaiinisan natin sa isang grupo ay yaong magusa? Lahat nagkakandakaripa na, no? Naglilinis, may general cleaning ang inyong office. Hayun, naroon pa rin siya sa sulok. Cellphone ng cellphone at TikTok pa rin ng TikTok. Kaasar, hindi ba? Pero kakaiba po ito. May magsabi sa iyo, ano po ba ang maitutulong ko? How can I help? Yang simpleng mga katagang ito ang nakapagpapagaan ng task sa inyong kumpanya. Kaya never hesitate asking po ba ang maitutulong ko? How can I help? Number 10, learning mindset. Keep on improving your skills. Sa wikang Ingles, may term na talaga namang kakairita.

0: It is being a wind bag. Puno ng hangin ang ating pag-iisip. Ted ang ego at ang isip mo'y alam mo na ang lahat. Tine-train ka ng supervisor mo, sinasabi mo, alam ko na po yan. Pagdating na ng deadline, iba pala ang alam mo. Kung ikaw ay nasa probation period pa lamang, ay nako, nakikita na mas magaling ka pa. So, na 20 years na sa inyong kumpanya. Huwag ka nang umasa na ikaw ay mapepermanente sa opisina. But if you are one who is humble enough to say, I don't know a lot, but I am willing to learn. At nakikita ito sa iyong attitude kapag kinoko. Magaan mong tinatanggap ang correction. Naku, tiyakyang katutuwaan ka ng inyong team. Diba sa totoo lang, hindi naman siguro ikamamatay mo kung aaminin mo na kulang kaalaman. In fact, Proverbs says, when pride comes disgrace, but with humility comes wisdom. Kung ayaw mong mapahiya ng todo-todo, o ang iyong pride at aminin, marami pa akong dapat na malaman at matutunan. Number 11, problem solving. Focus on solutions and not problems. Noong dekada 70, may isa akong favorite cartoons na pinanunood at ang title ng show ay Island. So, kaway-kaway sa mga kabatch ko na sinusubaybay din ito. So, akong character doon na palagian kong sinusubaybayan. Siya ay si Glum. And true to his nature, he was such a glum. In character, na-shipwreck kasi si Gulliver at ang kanyang mga shipmates. Kaya naghahanap sila ng paraang makaalis sa islang iyon. At tuwing may idea ang kanyang mga kasamahan, aba palagi ang sinasabi ni Glum,
1: we will never make it.
0: At nakakatawa talaga siya. Ewan ko ako, tawan-tawa sa kanya. Sa palabas, nakakatawa siya. Pero sa totoong buhay, kung may ganyan kang hindi na bagkus ay nakakainis ang mga glam sa buhay natin. They sap out our positive energy. They cover the single ray of hope in our lives and in our team. And they blow the flickering flame of faith in us. Nakakahawa si glam ha. Hope deferred makes the heart sick. But when it comes, it is a tree of life, according to Proverbs 13 verse 12. Kapag ang isang pangarap ay pinagpaliban at pinagpaliban mo, nagpapahina yan ang kalooban. Ngunit kapag ikaw ay may bagong pag-asa, ang pangarap ay natutupad at may dulot na kasiyahan. And lastly, number 12, accountability. Accepting results and learning from them. Napansin niyo ba, sa ating political system, bihira talaga ang tumatanggap ng pagkatalo sa panahon ng kadalas ay sawing-sawi at kapag natalo, gagawin ang lahat upang pabagsakin ang nanalong kandidato. Kaya nga, nakakahipo ba yung mga kandidatong natalo na, positibo pa rin sila sa mga nanalong liderato ng ating bansa. Isa sa nakapanlulumo ay kapag wala kang nakikitang gustong managot sa kanilang ginawang mali. Yan. Well, today we will be witnessing the impeachment of our Vice President. Magbobotohan nga ang batas kung makakapasa ba ito sa plenaryo o hindi. And to me, actually, healthy sign of democracy when we are able to hold to account even the highest officials of our land. Plus, for the Vice President to clear her name. So, pag na mangyari mamaya sa House of Representatives, ang dapat na mangyari, alangin nating tunay na bumot dahil sa kanilang mga at hindi politika ang ating mga atas. Ano't anumang mga resulta, let us be reminded that it is always good for us and for them. And let us learn from the results of the avenues of our justice system, that which they have prescribed for holding our publics to account. Four key behaviors that foster growth and development: initiative, learning mindset, problem solving, and empathy. Bukas po tatapusin natin ang ating series on 14 key behaviors that build respect in our workplaces. Para sa Talubo Tips, ako po si Cecil Amog.

0: Hello din kay Rhea, kumusta ka na Rhea, dyan sa may Pawa. And kay Mami Rosit, makahapon na miss namin. And of course, kay Sally, kumusta ka na Sally? Happy happy listening, kumusta ka na? Hello din kay Buban, good morning po ma'am, hello. And good morning kay Auntie Ami Binyo sa dyan sa may San Antonio. Happy happy listening. Hello din kay Cherha. Kamusta ka na? At kay Tan, hello kay Jonathan. She, happy happy listening. Kamusta ka na Tan? Namimiss na namin kayo ni Liz. And hello din kay Frami Barha Juarez. Sabi niya, good morning Ma'am Cecil and shout out digdi sa Upper Bong Edlin. Hello. Okay, sige. At tayo po, iladako na. Meron pa ba? Hello kay Mayan Albacla Vesilia. Sabi niya, happy listening kay Lovely May Blanca. Sabi niya, Alice, good morning. Hindi niyo po ako inalok. Sige, Ma'am Alice. Alukin ko na kayo. Now na. Pinapapost ko na kay like kung yung mga tickets kung ano pa po. Thank you. Si Cherry Car ay nagsaservice din daw, naghihilot. Okay. Kusog-kusugan mo. Thank you, Cherry Car, sa pakinig. And hello and happy happy listening din. Namimiss na natin si Mami. Kamusta na kayo, Ma'am Sally? And happy happy listening.
1: Trabaho ba ang hanap? Day ka mawaranin pag-asa, paniyo na ang latest job listings, digdi sa Tabaco, Albay, and beyond. Trabaho alert!

Okay, sabi ni Karen na Mem Rodriguez, good morning Ma'am Cecil, and pa-shout out po sa agam ko na si Rafael Lito Bok na nagbibilad ng palay. Ay, oo, nako ang ating mga magsasaka. Kailangan inaalagaan natin ng mabuti yan, Karen, ha?

Okay, kung kayo hahanap ng work ang Blue Hotel, sila po ay naghahanap sa kanilang commissary ng talent jewels. Interested ay maaari po kayong mag-send ng inyong resumes sa hr@mdgholdings.com or maaari din yung isubmit in person at the Blue Hotel Dal Tabaco City. Happy happy listening din nako sa isang kaibigan na matagal namin hindi nakita. Hello kay Teacher Lovely. Hi Teacher Love. Nako, salamat at nakita ka namin. Of course si Sir Randy, buti ay free siya at nakapag-church. Nako, napakaganda po na nakasama namin kayo.

And happy listening kung nakikinig yung mami ni Jerome. At nakasama din namin kayo. And of course, si Mami Salve. Mami dyan sa may Kabaangan. And happy, happy listening po sa inyo. Ati Mami ni Like, si Ate Mary Vic. Kamusta po?

careers@lccgroup.com. Okay, sige. At tayo ay dadako na sa ating talubo quiz for the day. Ready na ba kayo?

Okay, digdi naman Tabi, punta tayo sa Sorsogon branch ng LCC, ano? Sa may Pili, Sorsogon. At saka sa Pili, Camarines Sur, ano? Kaway-kaway and happy-happy listening sa mga friends natin na dyan. So sila ay naghahanap ng treasury specialist. Dapat may bachelor's degree kayo in finance or any related field. 1 to 2 years experience in treasury, cash management, or banking operations. Strong knowledge of cash flow, monitoring, forecasting, and banking transactions. Good analytical, attention to detail, and communications. So yan po ang treasury specialist sinahanap sa LCC Sorsogon, asin sa LCC sa Pili, Camarines Sur. Maaari po kayong mag-send ang inyong resumes at i-email sila. Iscan lamang ang QR code to apply or submit your application to careers@lccgroup.com. Okay. Ulitin natin ano, yung ating talubok quiz for the day. Magbigay po ng isa doon sa nabanggit nating growth and performance behaviors, ano? Doon sa apat na workplace behaviors that foster growth and performance. Apat po yung naibigay natin kanina. At maaari kayong mag-text. Ito po ang aming telepono numero 0962-409-3467. Ulitin ka po, 0962-409-3467. O di kaya ay mag-comment sa comment section ng ating FB live stream. Batiin ko lamang din si Mitch at si Rose. Si Rose Datog, kamusta na kayo? Happy, happy listening sa inyo at this coming May 17th. Ang grand raffle, ganun din. Okay, salamat sa palagian yung pagkikinig.

0: Happy listening din kay Sir Bert. Salamat po sa palagi ang pag-share ng ating live stream. Happy listening po sa Indojan. Okay, at habang hinintay natin ang inyong sagutan, again, magbigay po ng isa doon sa apat na tips natin kanina, fostering growth and performance behaviors. So, apat yon, isa lamang. Na tamang sagot, ay mananalo na kayo. Sangka pa. So, narito na po ating talubos story for the day habang hinintay namin ang inyong sagot.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubos story for the day with Pastor Mar.
2: Isang araw, isang lalaki ang kumonsulta sa isang doktor upang magpa-check up. Sinimula ng doktor ang pag-diagnose sa pasyente at ito ay kanyang tinanong, "Ano po ba ang inyong problema?" Sumagot naman ang pasyente, "Dok, kahit saan ako tumingin ay puro problema ang aking nakikita. Problema sa negosyo, problema sa bahay, puro problema. Sobrang akong napapagod at pakiramdam ko yata ay bibigay na ako." Nang matapos ang eksaminasyon sa pasyente, sinabi ng doktor, "Hindi naman sobrang pagod ang problema mo, kundi sobrang pag-aalala. Dok, kung gayon ay bigyan mo po ako ng makakapagpakalma sa akin." Ang sagot ng lalaki, "Ano ba ang kailangan mo?" Tanong ng doktor. "Kailangan ko po ng peace of mind. Bigyan mo po ako ng tranquilizer o anumang makakapagparelax sa akin." Ang pakiusap ng pasyente. "Okay," ang tugon ng doktor. At pagkatapos ay kumuha siya ng papel at nagsulat ng prescription o reseta. Agad na kinuha ng lalaki ang prescription at inilagay ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay kaagad siyang naghanap ng pinakamalapit na drugstore o butika. Agad naman siya nakakita ng drugstore, iniabot niya ang reseta sa pharmacist. At pagkatapos na basahin ng pharmacist ang reseta, ay kanyang sinabi, "Sorry pero hindi ko maibibigay kung ano ang nasa reseta." "Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ito ay butika at ikaw naman ay isang pharmacist? Ang iniabot ko sa iyo ay prescription galing sa aking doktor. Bakit naman hindi mo maibibigay sa akin ang nasa reseta?" Ang painis na tanong ng lalaki. Sumagot ang pharmacist, "Sorry sir, pero hindi kami nag-i-stock ng ganito dito sa drugstore. Kung gusto po ninyong malaman kung ano ang nasa prescription, umuwi po kayo sa inyong bahay at kunin ninyo ang inyong Bible." Pagkatapos marinig ang sinabi ng pharmacist, kagad na binasa ng lalaki ang nakasulat sa reseta at ganito ang nakasulat, "Take 3 doses of Romans chapter 5 verse 1 every day." Kagad na umuwi ang lalaki sa kanilang bahay at kinuha ang Biblia at ganito ang nabasa niyang nakasulat sa Romans chapter 5 verse 1, "Yamang napawalang sala na tayo dahil sa ating pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos." Pagkatapos itong mabasa, ay agad na tinawagan ng lalaki ang doktor at tinanong, "Dok, anong ibig mong sabihin sa isinulat mo dito sa prescription?" Ganito naman ang isinagot ng doktor, "Ang iyong problema

Problema espiritual at hindi pisikal. Ang kailangan mo ay kapayapaan o peace of mind at hindi ko iyon maibibigay sa iyo. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan. Well, kagaya ng lalaki sa kwento, marami sa atin ang naghahanap ng peace of mind o kapayapaan at marami ang nag-aakala na ito ay kanilang matatagpuan sa sarili nilang pamamaraan. Akala ng iba ang pagkakaroon ng kayamanan at mga material na bagay ay makapagbibigay sa kanila ng kapayapaan. Ang iba naman ay pilit na nililibang ang sarili at gumagawa ng mga bagay na nakapagbibigay sa kanila ng panandaliang kasiyahan. Ang nakakalungkot, marami ang nalululong sa mga bisyo dahil sa pag-aakalang ito ay makakatulong sa paghahanap ng kapayapaan at upang makatakas sa mga problemang kanilang kinakaharap sa buhay. Sa Juan 14, talatang 27, ay ganito ang sinabi ng Panginoon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sa Juan 16, talatang 33, ay ganito naman ang sinabi ng Panginoon. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Malinaw po na sinasabi sa mga talatang ito na matatagpuan lang natin ang tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Panginoong Hesus. At sinasabi rin dito na hindi natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng mga bagay at mga pamamaraan na nagmumula sa sanlibutan. Kaibigan, ikaw ba ay naghahanap ng kapayapaan? Kailangan mo ba ng peace of mind? Kung nais mong magkaroon ng tunay na kapayapaan, kailangang tanggapin mo si Jesus na siyang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. At sa sandaling ito ay nais kitang bigyan ng pagkakataon na tanggapin si Jesus sa pamamagitan ng isang panalangin. Kaibigan, kung nais mo nga na tanggapin si Jesus sa iyong puso at kung nais mo na ikaw ay magkaroon ng kapayapaan, maaari kang sumunod dito sa maikling panalangin. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo at nagpapakumbaba. Inaamin ko po na ako ay makasalanan at hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Humihingi po ako ng patawad sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. Marami pong salamat, Panginoon, sa pag-aalay mo ng buhay doon sa krus upang ako ay matubos sa aking mga kasalanan. Sa sandali pong ito, ibinubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Panginoon, baguhin mo po ang aking buhay at tulungan mo po ako na makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aking dalangin ng may pagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, at ang nagwagi sa ating patimpalak, di ba? Walang iba kung hindi si Ma'am Corazon Bilan, at siya ay taga Santa Teresa, Malilipot, Albay. Tama ang kanya sagot, initiative. Ayan, so ito po yung 4 tips that foster growth and performance behaviors: initiative, learning mindset, problem solving, and accountability. Okay po ba? Thank you, Ma'am Alice, sa pagsuporta ninyo sa raffle. Ganun eh. Okay, sige. At kami nga po ay magpapaalam na. Thank you so much for joining us today. Salamat po kay Albay Blind, kay Mary Jo, ano, salamat sa iyong pag-join. At kay Christina Cobilia, salamat din sa pag-join sa ating quiz. So tomorrow, wag kayong mag-aalala, may quiz pa rin naman. So kami po ay magpapaalam na. Hello Kuya Dania, kamusta ka na? Kamusta na dyan sa Australia? Malamig po ba? Summer na po ba dyan sa Australia? So, kami po ay magpapaming salamat for joining us again. Thank you kay Kuya Manny, ating naging technical director. Thank you, Kuya Manny! At kami po ay nagsasabing, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. See you tomorrow!

umaga sa inyo. Kayo lang sa 91.1. Kung hindi kayo nagdatay ka, kuyang radio ninyo. Kayo na...

0: 91.1 FM.
1: Maganda tabako, maganda itangin dyan. Yung didindoya kayo lang dito. One, one indogo na. Pag hindi kayo kinalaga ko, yung radio indog.
2: Ngunit mula pa sa aming wapat, ang Diyos! Simula ng dugo!

Nakatuto sa One Radio 1.3 Tindugo na Tindu sa Indong Lunes na Ayo Kamusta? Ang mga mess niya Grasi Tugo mo day mo Kaman niya Kapag post halabaw ng message Magpukay ka Sugo lamang Maghugas Anira ka naman sa Paon Flowers Tugon sa haro Tugon si Osang na naman tabi Ang Indo mga rad Tindugo na ako Ikaw Tintabi Tata, anong oras na? It's 10:16 and ang oras na hot sa Indo mga katikang Drive Max Capsule. Max Adult Herbal Capsule. Naka-live na katika 1.3. Follow na lang po. Paki-like. Live TV page kang 1.3 News FM. Shoutout sa imo, Emily. Come on. Primero nag-copy. So ni Lynn Bea. Mga mama, mga lola, mga single dads. Po kamusta ang sign sa tuyang Mother's Day sila? Tas, sumasood ma. Grabe ang demand. So, tabi kami kasuod mga sang sa kaya ay grabe ang order. Tindugo. Ang kinagning sa ninda. Ang nila sa laso whole chicken. Ano? Mabenta. Ma? Oo. Erickson? Ay, ano ini? Okay, sige. Sige. Nag-message ako, sir, na baka kwarta ito na nawara niya. So, nag-turn off niya. Kung sa inda. Dae. Dang ano, no? Dapat po, so, consign pa ka dalola niya. Kanya, nag-ahapot doon sa One Radio. Sa ikaw mismo mag- kung ay sa inta dalola mo. So, problema baga pag kwa mang key ID. Kala. Yan key pangaran ng kasi sa'yo, pwede ka o kwarta nakapangaran sa'yo. Hindi po ka matapia or any to about na. Pero sa kwarta, sinabi. Abis ay. Kaputon may po sa gibo. Aro kayo ng paya. Saan po didi? Pag once na nakwarta ang sarong in- po sa One Radio, warang pa lang talaga. Ay po, ay wala. Nakakagnya. Tapos, wallet, may ID, may mga kakilala. So, since po na wallet, lang ang po kay ini, kung paano po nindumbi mga kapatid. Ay po ka mo, kung ikahalimbang, hindi mo ini, magdigdi ka tabi sa One Radio. Ay mo tabi, sa inyo na wala sa kwarta mo, kumpirang halaga ka mo, anong o sa imo. In, maasi, so nag-describe man ito, kung cash, sa location, buda sa kwarta, kung iyon na ito, sunakagan. Ay, may ka. Deta sabihon ko, sabi, Sir Manny, ano? Ay, binahiling ko na. O, sabihon, kung say nakakaag, eh, pero warang ansyon. Okay, sige. Kaya deta marama kung kisay tabi siya. Yun may po iimbestigahan kung nakadescribe, kung say nakakaag, ang kantidad, sa inyo nawara. As mo nawara, iyan. Mo yan na apat na iyan, sa inyo. Diyan, simbag, harayuon tabi duman sa description dis ako ako po yan sa imo yam takarani san mga nagaharapot sa kuya pero ngayon kantira simbago dai ko nga ni ar magdidi ka na lang tabi manay sa

O, side mo. Ta kung magkatog mata, ay mong pita tao. Tang initabi. O, sige. Emeline Mother's Day, mang na-recebi mo. Ah, ibi mo kasuot. Kasuot ng... istorya ko. Ay, natamad lamang ang mga selebrasyon. O, happy ako kasuot ma. Ta, natumanok ni Osa. Alas 9 na naghahanap ang whole ng whole chicken pag may celebration na Valentine's Day, Shawn, Mother's Day. Mahiligong tabi siya mga manok sa mahiligong tabi. Talagang handa. Dasok yun dyan. Plato. Kaya, I love you. Mayan Alba Katuto. Mother's Day tabi sa Imdra. From who Mother's Day daas? Sa Iblang. Hello, Madam Sa. Para pira ang ibagadra. Aram mo dapat kung pira. Dapat ka sa mga. Dapat nga na yan ang same. Aram mo. Damo o. Dampapad. Tungo mo. Aram mo kung same mo na wara. Sa loob. Ay nakatu. Video po. Video. Sip ko sa bahan. Kasood ma. Ay, Emily. Ay, no Mother's Day baga. Iyon naman mo. Si Agum. Kasood ma. At sa mam. Nagtumatay na itata. Anak po nila. Parents sa mga unang mga ayam buday ko parents ko kaya kamunduan nagatagdaya oh, parents na din kayo ay, shoutout sa Indo sa mga mother ayan na talaga na lang sa Indo yung mga tapukas nakareceive mo na akong first topic atuna Mother's Day man sa Imam Elvis Rodriguez Rocket yan tabi ha po yung first natin nakafollow na ba kayo saan po lang sa mga followers niya to sa Rosana Bo account thank you so much salamat sa mga bagong followers ang linggo day mo gusto ko muna batiyon sa mga followers niya account niya to mga katindu bagong followers natin sa Rosana Bores nakapula habol libreng bate ipo ito ha sa Imo Kubish Marilyn Apuli thank you Asun Buneo Main Canieta Almira Brutas yes. Cirilio Borbe Oaga Da Jimenez Calios Antes Fernandez Bande Carla S. Arsenies and Mariel Buelya Sinda Pagong Followers sa B account Rosana Mab Osorb hello sa imo Feta abang agong followers niya to ha may pakulo followers na FB account fake account ko ha Romilin Bonobra uy upasan na ni Romilin followers natin sa F abang-abang kamo may papremyo tabi ako para sa active followers natin Dora Arango Arango ayan join salamat no yung mga nag-celebrate a birthday happy birthday tani sobrang nagpapa salamat ayan birthday tayo nga nag-celebrate ka nga tayong daang stream ang regalo ko sa Indo May 11

0: po ang radio show. Saga, celebrate mga birthday. Ilang taong ka na po? Tumatayo. Habang tumatanda na, unti-unti na natin. Unti-unti na po tayong nawawala ng gatikan. Maturity. Kurang ka na. Totoo yan. Ang gana makipag-plastika. Sa akin, di ayaw.
1: Si Ramsana.
0: Eh, bakit kailangan makipag-ling? Ayaw ko rin. Kung reciprocate, yung energy niya, itapatan mo. Negative energy, back out ka na. Yung sign of na wala na tayong gana makipag-plastika. 10:31 ang oras natin. O, manay Marlene Buweza. Ano? Tayo na doon kita. And parang, natin yung energy sa taong hindi para sa atin. Ano, parang, dapat procreate the energy. Energy niya sa'yo, warm ka rin. Hindi bigyan ka ng effort. Yung effort, hindi tino, tinon mo. Gano'n makikita. Grabe ka naman. Di tabi sa'yo mo, Emily. Sa atin niya, buda sa bunso. Atin niya, mga taga Purok 5, Marirok si. Eh, kung ayaw niya sa atin, yo. Alam mo, pag nagugurong na doon, ang energy to baga, social battery. Una, limited na sana. Bako nasa tuwa na kita na maransiwal dyan. Lansadira din. Pero ngunit, mas gusto to na sana i-share ang energy ng karapat dapat. Huh? Sabi mo, sabi yun sa diri mo, ining taong ini, karapat press ko, kung energy ko, karap ng time ko, precious time. Sabi, naman tigpapalitan, tigusuklian, kiwis, same energy na kaan. Nakawagpalakyan, na, mauubos mo. Itong special energy dyan. Ganun, that's the sign of maturity. Lourdes Bubing, Ariago, matabi sa mga taga-Purok 5, Gikosi. Happy birthday kay Mary Jean Bordona. Eh, Serrano, tapos na mga mamal, Darin na Aldo, tabi sa Indo. Ano tabi, Shirley, ang na-receive mo lamang? Galo, oh, sabi ni Manay, ano, sa kasuha niya, dala. Ikatabi, Shirley, ano lamang na-receive? Sa imo sa programa Manay, ho, kamarun na katutok si Nicanor Jun. O, oh, de, yun.

mga ching iba pa? May pasojak sa lagahan. Solusyon. Kaya mo? Ay, may pamanok ako niya. Uli, manok ni Osang na. Osang na! May manok ni Osang na! May manok, may manok. May manok ni Osang. Hindi na ako nga ni. May manok ni Osang ka. Osang na. May manok ni Osang na. Ako.

0: contact us through 07204 to discuss this. Salamat po na pagpang-suporta. Ini kanta ko makukuha sa tagas na babakal sa our mga Nippon Paint pang coach motorized ang nin iba-ibang klase nin pang varnish. Gabos na kaitura kan sa indong mga harong. Ugman sa mga kaitura na ipaglingwan ang top coils ni Slen Berwega.
1: For a confirmed vacation with your family and loved ones. The newest home of true love. Just a room, hot and cold shower and secure area of us. Located at Sons Atabak. If recent reservations, please 07746. Or you can drop us a message at face. Hurry now. We'll assist you.
2: There.
1: Away from home.
3: D. Don Pintura para sa piyan. Visit 626 na Matayosa Street, Santo Cristo, Tabak Paints. Mr. Charlie Labrador and Labrador 68 Paint available. Ang iba't ibang klase ng ng latalik paint and automotive. Kung gusto nitong blakamin ng pintura at akong pintura quality pla, ang sagot 68 Paint Center. Located at Riosa Street, Tabak para sa masiguradong kalidad na ina.
4: By Clavis Peer Services here. Remodel sofa. Hyper car matting. Pad and main chair. Indoor and outdoor cushions. Upholster Clavis Further Service located in Libhut along the highway 0968-45-0 email at chorclavil.com.
5: Pamerienda, pambalon o pampasalubat. Perfect pambaon, pampalubat. Masiram pa ang mababos na kang fried chicken house.
6: Usang ita masak mo. Makatry nga pagdan sa albi at masiram. Legit palan. Kaya nyo, hindi usang. Again, usang ako dyan. Ko yan, yung manok. Lami ka seram.
7: Kaayo, Tatay Diggs. Balita daw, ha. Kita. Tindugon ako. Tindugon ka man. Let's just na po ang programang inihatod ng Hads. Caps. Tagal ka pa ba? Ay, ha? Drive Max ka.
8: Nawawala ng gana. Pagod. Ay, nakasiyak ng tati. Maaaring stress o pagod sa dun. Pero wag ang saliner with proper diet, mask, pangkat ali, jeans, and pads.
9: Paalala, ang Drive Max plug. Iga mo at hindi sa
7: Drive Herbal Capsule. Kuma? Max Adult Herbal Capsule Kanatabi. Ang Bradman sa RJM Color Store. RJ Store. Sa may Bingkarangahan Boulevard, Bunbun. JM Car at Bunbun. Boulevard Bunbun. Yes, repairs for 5-3. Ang panginig. Anahaw. Anahaw Airbnb. Tubo nga bo. Si Kabaka. Hindi mo na yung ba? O ni nata, pagbibigyan raw na. So sa Jackie. Program Joka. Smile and a Felt. Nene, smile and a Felt.
10: Lang bilang to. Laran to. Ang iyong hando. Yagyutan. Nang apalaran. Huwag amin. Kaya't ugli.
7: Ay, hama. Sabi siya, inis sa kuya. Na ngayang orso. Ay, tama ako. Tama kayo ngunyan. Tama yung sesyon. Sesyon. Sa grupo, pagwarasin ng madalagan. Nang available. Atap, dapat manok ni Osa. Dapat sulong. Sesyon si Erickson. Yaon siya dumun. Sesyon. Makakitabi mga kati. Mahanap daw. Field. Manay ng salakay. Ano? Siyempre, ang program daw kang no. Jitsha franchisee. Ang smitsha. Sawa. Or mixed painting. And syempre naman po ang Yisaristo Price Gas Light Kaysa City. Kapod ka mo sa 0946-2-Baristo O yan ha. Halako Lolas nga Taurus na Lolo. I miss. Namiss ko naman. Uni na ha. Hindi sa April May 20. Ni Magmon sa Pilip Mekyo. IBCB. Yes. Eh talaga kabisihan. Pag may kayong masinsi. Hello, sa yan. Yan. First mo. Yan, 15.5. Color brown. Sa mga ipinanganak na dyan. Hot sa Indo. Kang Jaya. And Jaya. At Hati. Matias. Pro Lights. Self-Futur. And syempre, Sige. Thank you so much. Jan to June 20. Mahalaga na gawin priority mo yung mga win. Jan. Muto. Nuto. Magtakan. Diyot. Tapos mo. Eh, na yung importante. Dahil na pang... Sige pa ako sa oras mo. Si Emily Garillo kasi. 11:28. And, alayo ko cancer. Need July. Hatid po yan. GT Enterprise. Hati. Ang Honda Cinema. 6G. How much JB Bragae. Zone 1. Salko. Is Italy. Cancer. 2020. Ang gigi. Kapit. Nagbubu. Aga ko nga. Mang... Ma... Dok Mela nangga iyo man ay lama at sa kun uy matangin yung mga yon yan Mother's Day sa iyo Mother's Day last 29th for mga yon reaching pero kasi ko fantasy man ay osang nindo sa marumbili ubus ko sa sarambilog na anyway asa na ba tayo ayo

0: 3, 2, 1. Yan, dapan mo yan, Leo. Tingin mo na yung mga mo. Sabi naman, pinagsika Leo. Sabi ko, kuha mo yung isang ba? At pinag... Darating mo ng... Oh, shit. Hirapan mo. 3-4 color mo ngayon. Ayan. Sana ba tabi? Go. Tabian sa Indo, anak.
1: Okay. Getaway in Tabaco City. Stay with White, anak. Your spot for family. Marks comfort. Real and clean view. Fully built. Cozy. And spacious and light. Top view. Kid by greeneries. Ana. Coconut. And anak. As escape. Morning coffee. Or cider. Day to day. Find them at White Van. Or check and be listing link at Barangay Bong City. Need the Moras. Good for all of you. Mail as direct. Force 458-0178. Wales. Anahaw Haven. Away from
2: mga best life plus ng stress mag sa RLB RLB lingaw magaling ka pa floor Brohan Building 8 igot treatment laser Barbie arms smart eyelash fillers water off sinang na Japanese royal and massage pang iba FB page RL tobacco brand mag up 21252 Venus in one place.
0: Ang ating dugunero ay ano lang blue wallet ang sabing national others. Pag sa diri po yan ay May 10 around 6 p.m. sisitabat makibali 1 radio or 9-7-1-2-4-2-7-0-9-1-2 and unipatabi no kunsis ko akang wallet na pakulay brown na may school ID ATM papel sa moto idan rap tama ba 2 p.m. or daw nawara yan ha tabakang malina. Makibalik na lang ha. Kung si isa imam po ang nato, mag-upod po. 936-5346 ang pangta. Darahan na sa natabi, digdi sa 1.1 na iyan. Sir, tabi. Advertisement from Adventa Dugon. Ako college po sa Ariat Programs. Yan sa Agriculture, Electronics Engineering Administration, Authority, Qualification, Ascension Field, Theory, Withstanding, Interested Applicant Following, Education, Resume, copy of diploma, crypt of record, their documents to the office of the for about 5 to mask Cabalist City or mag 0908-93. Sa mga naghahanap niyo ang Tabaco College na ganyan, American Social Science, Neuronics in Business Administration, and High School. Gusto magturo tabi dyan, supply na ka mo. Ang programa ngayon natin sa Ing Tabaco. And of course, brought to you by Beko, Alin to the World. Thank you so much, Alin Beko. O nino, maiutang tabi, Dok, ano? Kaya birthday pala ni, ano, ni Jan Pot. Sa, o, ano lamang, happy birthday tabi sa mo. Gusto ko na naman naman yung osa. Gusto niya daso Leo, risabi ni Dok. 3 to September 23, come back 6-1 or sexy ka pa. Gold, herbal, and capsule, ang bossy. Virgo, pa ang magbala. Virgo, ikaw yung unang lang. Pamo na kasi yung pride. ibaba mo na yung pride mo para magkasundo. Yung manyo, yung nagpapihi. Basta maniwa si Virgo, chismis yan eh. I'm 42 and ngayon I love. Ipinanganak na may sojak sa 4-3. Huwag manggap ng isang bagay. Hindi mo naman kaya. Sige mong ako kay responsible. Kayang responsible. Hindi mo naman kaya. Tabi. So kaya. Na. Matalino. Dadungugon mo tabing address. Mana paribuksan na. Lock 17. And color mo ngayon ay crimson red. Ating mga karapos sa mga ipinanganak. Uy! Yung zodiac sign ko.

0: Ibarakawanas kaya pinatulan ngayon. Dahil nakuta ngayon kay subaba ikan su sa tabako. Dahil ko nang arana. Ta story yan eh. Nindo sa video kung ako kamo mismo ang makapagsan. Ta ito pala palan ko niyan kay Wal kan duwa maglibin party. Kunan palan ka pigukumbi su lalaki kan su kuyan inihong ano garbag ang off niya su sa cellphone pigtitrace baga sir man garo su GPS naka-off naka-off baya sir man kaso lalaki yan ang problema po mga turquoise kan live-in partner niya nang liya pong kalipulis pa kaya yan yan nagpoon pala hindi papaliwas din ang gayulay so paliwanag kan su polis sa ukawin ni mga tugang kasa na mga katindugo na kasubabayi o oh.
1: Hala tira
0: sagkod sa magtugang wala tuong suntok ang binalos kan lalaki live-in partner ngunan lain-lain mga tugang na ang kumbaga sa ralaksal may dagit pero mas guman mga lalaki na kaya iniho nabaan sa polis yan taado kasuba ko mag-discuss kay ni sindo sa programa ta ang lambang sa rosa sa tuya may kanya-kanya po yan ay nihong mag-uugali pakita rin iba ugang ang sa tuyang pasensya sa lima na kundi may dakulang ang incidenteng ini mga yan ha pero kung pati mga ma-judge nahiling mo mismo kan sa si Saib na amuduman ang may masgan mga katinangyari su krimen yan so maging kini mag-abanga pa maging kunya na abogado takumpado sa babae so sa Roma depende sisi daw ang posibleng
1: hala tira
0: nindo ang posibleng gumana
1: hala
0: baling nindo
1: hala
0: guys tao sa otro simana i-implementar na tabi ni Mayor Asurunduan kan mga night market buda para tiyenda dyan sa publiko dyan map mayon it na bangging para sa night market pigpipilian lang kan alkalde kung ano nang smarang mag Webes o kaya Webes Sabado ma-decide po si Mayor kung arin dyan ang magparahan yan magparahanapan yung basul kang mayor diglema talaga so reklamo hali dyan sa Saudan na bakala ayo taka mo tiyenda dyan sa talagang kunyan dyan sa ano parang kun atang parang pitabangan lang ka na this mga produk talaga kaya yan ayo yan na night mark pero may solusyon ako nahiling ko maging solusyon eh maski puro pa hirak man sa Indo subang para tiyenda dyan sa yan sa third July duman sa tulong aldaw na mawawaran ka mutabi ni kayaan ka dyan sa merkado publiko pwede man dalatag kan sa inong panin alas 3 din magumagahon sa good alas 6 dyan po sa trade and iso mga nagnanight pero so lamente tabi na utang do sulihin ako tadigdi pa lang kaya sa night mark tagatabako sa inang mga pro taon pag-restore uy sa aga nga para baga to, mga MERS makakarisip hali mga tugang UD ini po sa mga ident departure narehistrado po tabi mga katindugon dyan na igwaning tanong 6 kilometer zone pero dahil nag-iispo ang priority ka ini ha kung ano-ano sa istorya basta na ni mabago priority ka na ayuda bala doon na kulang santo na ayuda nahali po mga katindugon sa mga farmers kiparatanong kipun kiparatamanin urig po mga pero adokado dahil ka po makakaresibi dapat ang listahan ang record na yan Ministry of Agri po yan pigpili si Isay Mabi klar lang pag-abot ka ng oras man sa politika ang tarauhan kaya 1200 minimum dyan mayo ano niya kawas sir masiguro ba yan kita o diyan tita aram nindo pagdakulon minsan dahil sa lado national ang mga susunod sa impeachment case laban kay Maraisa buda makonbinta madali na makonbinta ang Senado bilang impeachment sa Mayo 13 final daw mga tugang ang tanang mga katindu sa pasana may impeach si Manay Iter and soon to be the face public of the Philippines to be magiging president ni Pinas pinali mo manwad so sa imong komenta well red kang presidente isang nakita ko sir chief na kabarangay mo dyan na tungko ka na kasi na kan sa nagparing residente na ka kay kapitana wala oi kap sa pag-acceptar diyan sa sama
1: hala
0: sungko kami kay kapitana ta kung makasap tabi kami man pa
1: hala
0: all ano diyan barangay mo magkabarangay na tayo ha
1: hala
0: an barangay election wa
1: hala
0: kanwa kuwad kan sa kuya wad na kung kan si matrans lugar konsep patrad ha kunya na naman diyan ay ang programa ginip kan mga sponsor daw kan and computer repair shop pero tatabi ang sedo dahil na pura kunyanon pa sun pa yan sa computer repair shop tama o nagyan maghirahin ng sa

0: faster out just with cellphone and computer repair shop. The more hirahining cellphone. Ano yan tabi sa Tomas Cabilis Juan Tabacos. Iyo tabi sa pagandi itabi yan ka ng college. Tataid ng may branch pa sa Kalabaan Kansiga Avenue. Diyan magatabing sa simbahan ni San Juan. Diyan sa in Carrera Can 7-Eleven. Nakapuesto ang switch.com gadgets. Para out dyan ni Nudo Rata, papa computer, mapa printer, pwedeng utang dyan ni gadget. Kanimpira, pwede ka mayor.
1: Hala, tira.
0: Gadaw ni Shops, pwede ka na. Dara ka lang ki 20%. At nagpo-photocopy naman dyan. Ano ka photocopy? May Xerox copy machine dyan.
1: Hala, tira.
0: Sa computer si Sir June and si Ma'am Hazel na si.
1: Tira.
0: Doon igwa kami na naka-admit ko nyan sa mga hospital. Nangangaipo. Oxygen and maxil oxygen and ang akal po yan ni oxygen, oxygen pati na po acetylene nag-re-rip na kunyan inihong mga antang pwede po kami lang bang po dyan kipig papa PG petroleum gas free delivery sabi yan Nindos Andes ang saya pong pansa yan kansiga sinutan sa nakanbulwagan ng katarong may mahiling pera po kayang kaulit katarungan may nakagilid kang taram maxil oxygen trading maski banggi pwede nindong tuktukan dyan si mas kamonin medical medical oxygen si magtuktok ka mo dyan day ka mo dyan PG pero kung kay po nindong medical oxygen may magagom para sa nama pabakalan tabi so oras po rin banggi tuwang ni Ronnie Bio Barsaga Power hanap rin buko sa Special Man Sursary ay pumagyan ka mo Bio Barsaga Power Shop na maurag yung regalo isa nung dyan magbukay mulit bukay kapitan si Mr. Ronnie B. Kandibaw nung dyan sa mayong pwesto dyan Barsaga Power Shop hepo ni ay nalok ni Wawi Di Guzman e Facebook page ay po sa mga mapaka sa burak kaya pait na kamo dyan sa may mga kamunduan nagiging sa hala syempre pa katuwang ini san kung nangangay po ang kamba sa magpapagibukan sa imong man pigdi-deliver pati yan Jan Balensan, Antonio Tabaco City, General Jun Balayo, Kan Balayo, Grabe Linsan, Graba, Balayo, Grabe Linsan ka na! Naman sa programa ni Ronaldo Bragay, Servicio, Sin sa Tabaken, Honorable Mayor, si Bagong Malinaw, Happy sa Nasa, or Marina Agatabi, Linaw, Katuwang Mangini City, Burse, Tandaan, Asenso, Ner, Burse, Man in the Board, Siga, Board Member, Vic Siga Jr., Servicio, sa Bagataga Primer, Day po nagbisyo, pon kay ito, sagot sa ngunyan, Siga Man, Board, Siga, Buda, Board Member, Jr.,
1: Hala, Tira,
0: Alas 11:29 na po, Tarata, pwede ka mo makimema, May mema ka, sige na, Sabtuya pong tapema, Ompo,
1: Hala,
0: Ano ba yan, tabi, Indo, duman sa nangyari sa sarupong babae? Enot nang nagski, tapos bumi. Pero yan na kaming may sala. Sala, mi, sala, mi, sala.
1: Hala, tir sa
0: an abogado nimbang sa pangyayari, sisay mananggad an may sala. Puan may abogado eh. Kay puan aram takon dugo sa panigo dyan ng abogado.
1: Hala.
0: Godohan ta. Programa ini mga timbangon ta an sitwasyon asin an pangyayari. Sir Chief Ed Bornical.
1: Hala.
0: Almogera ako ini Edward
1: Dela Tira
0: medyo na po ninudto ipos-ipos sa ni Manoy Imanay tangani na pasa ning guna makasiba data abri pangani na maraman tan pulso sana tadig di bolta
1: na Tira
2: upgrade your grooming to barbershop sidewalk heat for victory from source 6 advantages in premium treat for your tension soothing charcoal and relaxing arm and face as that's within every man because this isn't just a luck investment Mosu Barbershop located floor 2 Le Tabaco they're open from 9 a.m. look sharp fresh cool at Mosu Barbershop
3: kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set dining set bedroom sin iba para sa inyo office o kaya business showroom ka sa Antonio Tabaco City na Royan also accepts furniture and gamit dog furniture wants makag-apod sana sa 0917 or 08 5 for more
4: announcement from San Association in Kuno ang ato ay gaganapin na sa 6 sa Datsante Tabaco City at nabuta sa aming proyekto ang misiya sa 07741 pasisalong o mag-donate sa ang mga nalikong natulong ay mapagpapagawa ng Central sa Morales Subdivision 4 San Visaco City Marpo
5: Heads of Smag-on, Armory, PhilHealth, accredited na. Bukas ang sa indang mga serbisyo, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confined, papangsikal. Kaputan, manungod sa indang sabi ka 0989-4827 and reach the St. Anthony.

0: Bulta da tulos kita mga tupo sa program ni Palahay Untasa na. Yo. Ay nako. Sige. May tikit. Diit lang. Na tigkuti-kuti. Sige. Sige. Ano man lang yan? Ano ang bata? Ito pong bawsi. Violence against women. In the bawsi, ano? O, ipaabin. Indubo ka sa poon sa tuyang linya sa 66-491 para magkita, magatugang tabi. Mandalo yung city ito nangyari. So, mga gigde, masabi Tito Rosalejos, Romnick Bilaos, Cherikar, Charles Andre Rodriguez, na kay Rosan, Marina Pagka, Family Boribay, na perming nakatutok sa bulo. Kaduy ni Rosanto na perming na Char da Marina Pagkauto Jesus Primay Marina ano daw sa New Road kamo San Vicente iyo ba gawuhon kundi pag dinaramo yan sa New Road ing masamok na naman ay nagjogging nag-exercise ta iyo man ang dinaramo diyan sa New Road Richard Daniel pa shoutout po sa gabos na mga lalo na sa aki si Jay at manugang ko na si Manay Nilda Lorito Lunas ano Mother's Day Sudbap may salaman subatian na laki but 9262 o ang sabi ni Kagawad Noel Kagawad guilty suswad inangulog manwad sulala ay subabaye paano kay niwad inot na nangulog subat nagbalos lang kumbaga sa ano sa pangs lang sulalaki iyakan babaye naapon sinenta si po pabati po kami digni sa suwa malinaw family sinenta bulan radyo minigni sa suwa Bikilyo Nel Marin sa Bakak Perla Bindal Calixto Bombita to sa San Isis nag-i-chirismisan sa Kanaway ay, chirismisan hirang chirismisan yan
1: hala
0: dapat kaya dahil na pigpatulan tabakulog kibayi sabi ni Nora Niro Lilian Clarinho Bungkalos Albia Karin Mem Rodriguez shout out Rafael Lit na nagbibilad na
1: yan.
0: May papaalaman Joseph Bombita shout out relax mo rin
1: hala
0: o ni hurihanta ka muna kan kasubago so dahil nakad ko yun man sana tanabitin kita do storya mga tugang kan pangyayari o bilang polis nasa custody na ngunya niya restricted nasa rin na po so lalangki na polis sambli sa ng pangungulog duman po sa sarong babae tanaso mga kadurudugtong dan istoryang ini mga to and ini kan iwal kan duwa ito manungod mga tugang sa question live-in partner ta dai niya na kun sa inagduman ining lalaki mga cellphone ngon yan yan may GPS tindog ng cellphone ta yan pigta ina mainagduman tong persona na igual ano, sa cellphone what and meaning what GPS pati ba inisiwa tuning system and ngo da ito wa locate ayun nun wad subabaye kunya na pigbabanggit din nagluwas duma ang sabi babae ta kumbaga makibabaye sa lalaki pero pigyan na Wad Noel kagay babaeng ito ayun kay polis na ito naman babae pa gagayon ako man sa nami ano pa man tamang pero mong ESL sinabi na pag ka partner sige lalaki

0: bako sa araw ka, dahil hiling-hiling rason para napning iba. Ay, talagang naging kunyan gayon si silosa sa babae. Ang basa ko duman kasi hinahanapan nindo to talaga na pag sinabi mong inihong kutubkan ba person tugbang kutubkan baga tugan o at may si girl yan duman sa saindang kap yan ang problem ang lalaki nagibo na ning nasala na ning sarumbes dahil na mahali mga tugan ika ipagdudahan na upan na nagluko-luko ka sa mga amo man giraray pagmati ka impirmi mo sa imong partner ding ta mga tugan babayi para istorya sagkon si dinagayunan siguro mga katindugon subabagkan lalaki tinapatindugon. Nakatampil katugang tumini nagbalos o lalaki. Naro, sa totoo lang, naro, pati mga katindugon duman, suntok. Kung pariyo man sa tindugon ng ginibo, sinuntok ka sa babae. Nagkatira, kundi, pirang bes na nga ning sinuntok mga lalaki ining babae, nagtumang mangiraray ining babae, kaya, nagrabe, pinapak mangiraray kan babae pa, no, tuminumang eh. Kaya, nagrabe lang ng tugang, tanagan, nahapot nga ni, mga katindugon, ang sala sa tugang. Ito talagang kanso, laki. Nasa mga katindugon. Ito, marina ito. Amang ito, sir. Kasi sa'yo dumantabi, sir, at minihong sala.
1: Inunod sa kuya, opinion ko na, nag-angel
0: eh. Aha.
1: Taro, pabayo mo kayo. Sa, siyempre, may
0: Aha.
1: Kaya madi ang nanaki na buwahan.
0: Ay, iba nang gano'n. Iba nang gano'n. Iyo, totoo.
1: Pagkabati, talagang nanaki. Babae.
0: Aha.
1: Kaya naman. Kaya kung anay mo, ang babae, binalos lao.
0: Dog ka. Sabi kang
1: kagawan.
0: Kagawan laban. Oh. Kaya pala, tama ito pala sa kasabihan. Ano yung nataya din? Maski sa laan, ano
1: yung sa sityan, manuli ang babae.
0: Oh, kaya tama man pala si Kuel Cantal. Dawan, sa laso. Tama pala sa babae na mga lalaki.
1: Ganyan kita garagyado.
0: Tama pala si kagawad na Noel Cal. Sala. Sala di.
1: Pero may itong sana. Nyakot nga ni pagkita ay ng babae. Ibuhan mo po kaya nagumukha.
0: Kalukuhan. Actually, bako pampansin na mag-ago, mag-libin. Kaya may dakula. Magkada may potential na mag-ibo pa ng kalukuhan. Di ba? Tada.
1: Oo. Gumaga ang bilang sa lalaki. Talaga. I-abos niya sa kanya.
0: Oo.
1: Ganyan po siya, kumbaga, kaya ako na talagang kasalan
0: na. Iyo, pero dahil man ito siguro mangyayari kung bayi sa lalaki.
1: Pero sa totoo lang, kung susok akong kita ng babae, tulog.
0: Totoo.
1: Pero kung kita na anak, talagang yung nangayang tulog, sir.
0: Ayo, tama.
1: Ganyan.
0: Pero may mga babae, siguro, mga inyong pursadi, pakasapak. Baag nagdeliryo man, sir, supaki, na dahil niya na nakontrol ang sa'yo. Pag ito, ang tendency, ang sugo utak, mag... Di ba?
1: Ano
0: kaya? Kapag binangga ka siya, kang kaiwal, mukha mo man siya. O, saksag ko nagkaiguanan niyong ribok.
1: Kaya tuwan kasi pasensya. Ito may mga bagay.
0: Okay.
1: Sa kung ngayon, naroon na kung ano, mabangga ka lang. Hindi siya talaga ano ka, maalasan ka.
0: Oo.
1: Hindi ka nang ugali siya, dahil tigili.
0: O, tapos.
1: Yan ang...
0: O makipag-relate. Midbe doon muna ning Maray ang naglabaw ako nagpipiday-piday pa sana sa babae. Pagpun-pun pa sana. Kuno bago ko sagoto na o padaba takaman. Ade.
1: Sir, muda ara mong ikambi ka sa good time mo. Na dai ka man. Muda ka mong balo.
0: Eh, aro kay itong buday man kikasalan sa lalaki.
1: Siyempre, dai ang aram. Pero kung ang mga sir, may tala ka nga bila itong
0: ano. Makusugod ang pagmati, ang pakiramdam.
1: Oo. Kaya, ang nangyari nito, ano, pag-iisa, ano talaga ang sitwa nangyari. Ang talaga ito sa nangyari, yung gumalas talaga sa babae.
0: Kaya, yan tanasa na.
1: Oo, sa siyempre, dahil man nangyarasin lang.
0: Ayo. Dua, pangadua, pulis baga ito, tigturuan baga po na, ano nga nang term kayong pulis na iya? Tolerance, diba? Oh, maskipig ko. Kasi yan ang training sa sino, maximum tolerance sa ang mga pulis sa mga alimbawa may pigo. Ay, nagkukunyan na nagbabalag kung sa kaya mong ituloy mo sa sa'yo mo. Absorb mo sa'yong pangungulog sa sa'yo mo.
1: Kaya po siya, kaya ang kaiba ang sa pulis yan, mong civilian.
0: Ayo. Tamat, sir, ha? Kaya sa'yo mong kunyan, magayuno na pag-share, no? Kaya po mag-share ka ng opinion nindo? Bakit na pangyayari, di ba? Mga tugan. Hello?
2: Hello po, sir. Good morning, sir. Sa kuya po, pag-uwan po kaya sa sabihin, sir, may pigil na mas
0: pa. Ano, ito, women's...
2: Women's instinct.
0: Ito, yan. Magpigilo. Iyo.
2: Opo, sir. Sa kuwan, sir, emosyo ano, sir.
0: Kali ko, dahil pa nasa sala. Dahil pa nasa sala ang lindong mga babae.
2: Gawa man lang yan.
0: Kung lalaki.
2: Oo, kung nag-lulay, or na this widow.
0: Oo, iyo. Mawasa mo sa nangigot nasa nasa bayi.
2: Sir, makinsulto. Ika nga ni, pinili. Sa ika, tapos, kay oras, ma.

0: Ay, oh, manjan sir ang
1: hustisya.
0: Hustisya.
1: Adi magayunon ka na saan sulalaki plus yun pa sa mas makanusa sa imo adi.
0: Asan sir ang
1: hili. Okay.
0: Na ta pa mabinoa.
1: Oho.
0: Yun di da ikaw pa sa piya. Ay, na bibino.
1: Oo. Pero ikaw pero ikaw na halimbawa na mismo nagluko pwede makakaya mong kulkalian sa imo ngayon.
0: Sabog sa usar kang damdamin mo, sir. Tapos siyempre nga, ito ka po, usarun ka nga.
1: Oh.
0: Pwede ba ka, sir, na magpaliwan? Bumang ka nga, physically, biyon, sir, totoo sa iya. Oo, dahil lang po, ikaw na, araw nga mo ako, pakta ka, di ilig ka diyon, kasi na, may pigigibo kang mali, behind my back.
1: Ay, yung kami, kamo tal, permi, di day, permi, kuya, pag day kami nag-ribo, kamo din yung doon, taram kami, nagsisimbag, dagit ka mo.
0: Simbag kami, kamo. Maritar kayo, sir, na nagtatang, para maaraman niyo buo sa loobin nito. Pwede ba ka, sir?
1: Oh, pero dagit ka mo ba kung iyaw?
0: Case-to-case basis kaya, sir.
1: Ay, mga sitwasyon na araw ka. Pag kaming mga kami nagsisimbag sa sendo, dad mo.
0: Hindi ko ka sabihin, sir. Bako, totoo, itong tigibin. Since na nagsim, defensive masyado, ibig sabihin na.
1: Ang new talaga, manan talaga, sir. Chet.
0: Salamat, sir.
1: Dahil manumanan pala niya na mga. Huling manindo. Yung good man, eh. Talagang, pirming tama, nasa ay, eh. Nahiling mo na ninyo. Ng mga kat... women's session, ang pigapod pa lang kayo ito. Sa abilidad gan sarong babae, speed unconscious and heights that allows women to read emotion, deception, and perceive danger. Yeah. Mga pang-anom na pagmatigwaan babae, the sabi digdi, from biological, biological, and social factors, including a thick corpus calcium, higher empathy levels, and evolutionary mechanism to protect. May instinct ang babae ang igwa ka na dahil sa mga lalaki. Paano ka ini? Talaga ka nga? Oh, sala ka lalaki. Ang baga kaya kita, adi? Oh, dahil mo na pag-ibuhon na pwa. Ang bagay na habo mo, nag-ibuhon na pwa mo. Di ba? Na, sa paghiling kaya adi mga tugang, nag-delirio sa pag-ibuhon ito. Nakulgan ng maray. Kung ang babae, kung may mga pagkakapubay, siring din kasi tao din lang naman kaming mga lalaki. Ipo, tao din lang naman kaming mga lalaki. Kakakulog kami mes kabuot mga katindugon kansarong lalaki pagkal mo. May tendency talaga yan na magbalos. Iyon din si mga lalaking pigapod na under, perming daog-daog kan mga pag once iyan na pano mga ta an pagpasensya na iyan mga katindugon sa anuman na sitwasyon. Iyon ang pagpasensya. Ang pasensya mi pareho man kan pas babae nauubo. Nauriya ko sa indo. Sana tugang kan mag-agom na nag-iwal. Oh, ining si Chodoming mga tugang, ibog niya mga katindugon sa kada kaamigo na. So sa iyang misis. Dahil lamang niya ang sasit ko sa nangyay si Milaw. Dahil yan maasir sa kuya. Kaya, tadi, ang bami kang lalaki ng mga tuwa, batas!
2: Hala! Tira!
1: Kuya ngayang tinaram, nasusulo, batas sa loob ngayang kanharong. Iyo!
2: Hala!
1: Nag-irin natin dugon sa kunyan man sa nasanatad kang lalaki ni Chodo, tsa mungsun niya, pinauli. Man sa pag katinag-iwang agom. Di siya sunya yan, so biluan. Solamente, na nga pa diyon na nagpapasuhay na so magagom. Sagkod sa magkasawaki si Chumong. Sabi nga ang batas. Sabi ni Chedomin. Ngayon, Gom. Ha? Pumakaray ka ngayon. Nagdidiklom na ngayon ang pagiling ko. Minundo dyan. Ang sa'yo mong iyang pinaghahanap. Mundo ka na ngayon. Nagdidiklom na ngayon ang pagiling ko. Nagtaod-taod mga tugang silensyo na dasa. Naribot-sibot sumagparala. Nagtataram na sa lalaki na nagdidiklom na ang pagiling. Pinurok na mga katindugon. Siyempre nagpipisikala na. Oh, tugang. Sa loob kang kwang dismayado na na nagdireklong pala ng suko kang agom na daw pala talaga kang mabaya na kumakaray ka ngayon o nagdudagoy ang hiling na natutuwag na abo yung padihon ta kausa na ngayon ni padi talagang yung daog ni padi si misi abo yung maabrihan duman sa kwarto sir Germani. Chodoming dismayado na kaya pala nakasawod ka nagdidring yata. Natitring kadahan ni misis. Pero seriously speaking, ini tang mapupurutan. E po, takita baga, iba-iba ang satuyang iba-iba ugali. Dahil tapag-estimiton,

0: yang kap ki agom ta ki karelasyon tapos kaukod kito sa saiya. Dahi tanong ka pagibuhon ang buot kan sarong persona. Ever ta iyan dahi nanggad nung ka pagkakat na dampi mga kamot dyan sa saindong kapart. From the partner mo yan. O yan kadugo. Yan. Yan kadugo. Iba kahampang mo. Ipadaba mo yan. Isipon ni Nilia ha. Nagkakaigwapo ki mga kunminsan na masuruhay pag nagpirisikala ng mga dayin ng mga sarili na uli mas malala na sitwasyon ng pamimisikal arog kung kamo magkarelasyon pag once na pinuna na nindo yan na nakakulog ka na bako sa nyo nalibat physically pwedeng maglala ang pinakang worst ang pinakang makatayo na siringkan kung mauli tabi maradanan iyan ang dapat likay kaya yung pakikipagrelasyon pang sa tuyang topic relation pwede na isa dito program. Ito susabi kan sarong pastor. Riyo. Kung muya mo na maglaog sa kalbi, gago. Tadyan mo may experience na inabuhay.
1: Salam.
0: Ayun man ang gano. Kapag ka mo rin nagkasinundo a partner, dawa, gura na mo yan kapadaba. Minsan, pag anyo din, nawawara ang wood. Sindong bibig ko ka na, mahaw ka na, I love you. Ingat ka, bibig. Hindi mo bibayaan, bibig ko ansa din. Linga na yan. Kaya, kung sabi kan iba, kung malibong nangyayalagaw, lila kaulakan, lalong-lalo na kung mga mag-aral. Kaulakawan ngayon nin. Pagkatapos ngayon kan pagpasuhay nin doom, ang sunod nan, bako nga mag-aral. Kaulakawan ngayon nin. Pagkatapos ngayon kan pagpasuhay nin doom, ang sunod nan, bako na. Ano nangyayasira?

0: takot isip na makagibo ning marahot sa sa imong kapwa.
1: Nang hindi ka dapat pagay na bagay.
0: May mga sitwasyon. Pagday kita sa sarong sitwasyon, madali lang, di ba? Pero pag once na yaong ka na dyan sa sitwasyon, day mo na minsan asin mo na may marong tao. Kaya nangyayari
1: yun. So, nangawarak ka na nangyayari ko. Tama lang yun.
0: May kumbaga, may sagkunan ang gabos. Ang pagkatawa, siguro ano kita sa... May ano kita, eudemon side kita na minaluwas. Totoo yan. Dawa.
1: Nawara kita sa sarili.
0: Yan ang, kaya bagan sabi ka na ngayon, maglakaw lang ka, magtangad sa langit, sting hararom, tangani na, matawa na kaisipan. Huwag itong nagun ka sa pag-isip ka pa daw.
1: And saan, karoon na dyan ang mga senior citizen, AWT, limitasyon pag-abot sa mga bagay.
0: Iyo.
1: Sir, karamat.
0: Iyo, sir. Yugod mo yan. Dakul ako na unod-unod. Pangyayari nga. Parang polis digde. Basta halawi ko, nini ko di taod-taod na. Basta ding ko niyan, opinion. Pero syempre, ang tango na, 12-3 na.
2: ER 1-3 News.
3: Go na.
4: 1 Radio. Oras yata laban mga asinibap ni Dad. Amang asan sa mong mga puso, pasalamat huling alas imong linalang. Kung pangatapag tao mo, kan sa mong mga puodigdi sa dagat imong kadunungan, na kanlakawag na kinaban. Ikasay mo palibutan. Ihay ataman kan sa imo pin at naotob ang sa imo ng kinaban. Putan nagsahulong mga so, asinunyan ang minampadosan kan sa mong pag-aboso. Abaya dagos init kang kinaban. Huling initan, nagdadakol kung bagyo. Uran, baha, uga kang bulkan, iba pang mga natural na kalabay. Daikaning kandi ka, mamung. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutag rugaring sa peligro ng mga kalamidad, mga pagibawo. Antabayan mo kaming magnamasponsabling para ataman kanina lang as matinabasurog na huli ki Kristo ang kagurangan. Nuestro, ipamibig mo kami sa Senyora Don, anay mo kami.
3: Orata was brought to Pick Studio, Photography Beyond Limits, this and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Munlorhal and Family of Malinao Albay, Mrs. Jela Mirasol, 65 Romer Clemente of Zone 5, Kanawat Albay.
5: Walang maisip na pang-snacks, pamerienda, upo, donuts, Zap Perfect, Salutax, Zap Donuts, pasirampak dokal, sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osa House. Servisyong barato, servisyong servisyado, R3, Cycle, makukuno, kang karangahan, bull, tabako, si Cycles din managed by Miss Elise or call 780219, Cycle Center, Arukan, Tune Off, Airing, Home Cleaning, Upgrade, Throttle, Body Set, Aerodificate, Oil, Mababakan Ducks, Country Race, Racing Boy Product, Sun Product, Parts, Tires, and Motessery, Artrio, May Malasaki, Asi, Artrio Cycle Center, Mas Garantisado.
6: After a day of enjoying the sense in tobacco, JCTA nothing more. Complete your experience by providing a full stay. This Sir JJ Midlifers hundreds of years. Literally, then reunite as family when you come back and speak with JJTA Facebook page 09150

0: Optimo, Protestado, Installation Abilio, Mary Blinds, and Installation Services, Tabaco City. Contact them at 09-9757 Madden and Joe Cardano.
1: Nawaging pa hindi na kasing aktibo kaya ng taaring epekto yan ng stress o paho. Normal lang yan. So, huwag gawin pang lumamig. Make time. Para kay partner diet and exercise, ang capsule. May tongkat ali, ginkgo biloba, sabay.
2: Mahalagang paalala. Plus Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose. Ito 2.5 months na kami sa health center para sa kanyang second visit niya ng Pentahin OPCV. Libre lang naman at center. Sanay tulad ko kung malapit na primary care daan, complete TB at ang WAIS ay last mula sa DOH Picol.

0: ang anumang sakuna. Lalo na sa sunog, magi for all kinds of fire pangiba. My business, the fighting exponent, my lean entrepreneur of all and new fire extinguisher. At syempre, and pleto. Also, we accept of fire lean enterprise one sa 8 Pasal Tobacco City Enterprises with free pickup. Tawag na 948-1051. Si Mi Alado, Propane Enterprises, Enterprise Fire. Unen.
1: Ang baor kahalating naglalagas at numibuho kesa pigan itong era shampoo. Agad ko itong sinubuk. Tid nga, unti-unting naghuk at kumapalpal ito. Mas makong ang hairy.
2: Era Natural Organic Shampoo Formulated Crop helps prevent care and strengthen and restore hair and reduce hair fall or glow in supermas nationwide.
3: Mami, Deathly Juice drink yung anaksas ang 10-in-1 drink mix. Ang kayakuno dahil prutas na sangkas 1. Gay, ang palaya, carrot, saluyo, talbos ng kamote, kway, orange at dalandan. Ang ito ay lit. Kaya pilya na. Kinilog Herbie Pinas. Sulit siya.
4: Ben in 1 plus 1 powder drink sa mga supermarkets.
5: Yours of news and music. Radio News. One music. One voice. Mix. News FM.
6: At tamang impes na tugtugan.
5: Ito ang Radio News FM.
6: One dugo kulan.
7: You're listening to One Ring Jam.
8: Dugo na sa buong
9: tira.
8: Hala, tira, tirahan na.
10: Sintin ng isyo.
8: Hala, tira.
10: Ngan. Ni sa sarong abogado. Sarong pang abogado. Magayon ini. Bangatog di. Quote na may mga relasyon na bayulente ang mayro sakitan ng pisikal, nananakit na babae, mayroon rin na lalaki. Ito, kikita pal ng babae sa pulis. Siyante. Ano ang dapat gawing mga lalaki? A. Sabi niya, tulad ng babae, ang pananakit at umalis ng bahay. Sabero, kayang gawin basta may hinahon at kailangan na pagtitimpi dyan. Is the ideal. Dapat arog kay ni ang ginibo, pero ikan pulis ni, kaipuhan mo dyan ng mas na bagatugang. Dapat pasinsyoso ka sa pisikalan. Sabi niya, subalit, hindi may iwasan na gumanda. Yan ang realidad. Yan lang. Subalit, dapat rasonable o kaya resulta sa pit ng babae. Siyas rin ang babae ng malaki. Unang-una, dapat hindi nananampal asawang lalaki. O, di ba? Sabi niya panig dito, pero hindi yan dahilan gamitan ng babae. Woman, ili weak, we must not take advantage of the different physical weakness of women. Ginawa ng pulis, sobrang pwersang ginamit sa babae. Lesson learned. O, nina, and lesson learned. Niya digdi, mag-ingat siyon sa abusado at tao, lalaki man o babae. May mga red flag maugali. Masisira ang buhay mo kaka ng isang karelasyon normal sa pag. Kadalasan ang tao ay purdong karanasan na mahirap baguhin at daladalayan pa pamilya. Behavioral, logical. Sabi niya digdi, sa mga babae. At ka dapat pala nan sa tuya digding background bako iniyo di kay magayo na background ano do ang pwedeng magayon digdi ang pang background kay niyo Sir Chief. ano kay Sir Chief na magayo na pang background kuko niyan kita ki ni hong yuno na pang alas do sabi di kay ni sir na attorney ano di mo sir when they hear that bad love song. Sabi niya, huwag matawang lalaki sa mga lalaki. Raso, nasak. At kapag si babae ang lalaki, controls and mansion, wantukan sa babae dahil walang isyo, talon, hindi kikipagsuntukan. Hindi ang sabi mga katindugon na pulis. Ayos ang advice ni Sir Anao. Kapasinsyoso kitang mga lalaki. Tear you apart's work can break a heart. Ayan na. Ayos ining kunyan lang na yung sa satuya. Sa mga babae, ha? Sa mga babae, lug nin lalaki. Sa mga ka mo, mangulog nin. Kaya sabi ko baga sa Hindu, kasubago, wag sa ang ayaw mong gawin sa iyo. Lang naman ang at guide si gagawa ng isang bagay na ayaw mo din namang gawin sa iyo. Problema ni hong kulog kipayo, iwas sa kulog kilawas. Bago mag yes I do, bago mag I love you pondo, pasiguro ka kan buhay mo kung kikipag

na sa tawong aram mo na medyo agwa difference, muna ta, tagasalanganin na sitwasyon. Mapagal magka ang ngayang love is blind ang nasa. Eh, totoo, is blind na mga katindu ko ayo. Wala. Daw, anong palibot sa imo? Daw, sige nga ngayon, adik-adik ngayon na agong ang nagpipiday na sa imo. Dahil mo lamang nadango ko, is blind. Ngayon, nag-illusion sa imo. Or agwa difference ngayon, Arab ton ngayon yan. Ah, sa panan mo ngayon yan, ano? Dahil kamura mga katindu ko. Saka ka lang mo umayan, kung kalag, pagka sa imong lang. Natama palansi ko nakinig sa buhay, alas 12:20 na. Balik kita sa pantomina, tayo na. Sa mga paradangog ta, dahil na pinatulan, taba, okay, bawal da magkulog. Marina o to si Red, kay May Clavicilia. Shout out, Rodriguez, Jan Raquel Ramos. Marina, pabati po sa aki ko na sina, Jaja, Jana. Vicente Vasco tabi sa saimo kay Wingsid Bonapos Marino daing ganahan talaga ang nabawsi lalo na sa physical violence dakol kaya violence pag-abot sa batas kan Republic Act 9262 dapat kalmante lang and magpadako mga prinsipyo kan mga lalaki hungiton ka ning sarong balding iba magtuga kag magtuga prinsipyo ni Chad Chad hala pingan sa imong kunya na pangyarihan na technique hala tira ka parni brako sa mag-agom kido ini kuyod ka ma service kong Ed sa Juni Marina to sa Gabo ayos na ayon dyan mga inunot Marina shout out naman sa family Brito kasi Mami may gulatik Dori and Rosita kapag center kang relasyon kaya na mangyayari kasi and dai makakaisip ang paglukunan kimahinahoy pagkakaintindihan mas o ang pagpadaba yugon mong mga kunyan ini mga inidigde experience doon nang talaga ibog-ibog sir eh dapat ko ta na sick violence batas na kung sain magbabay kay maglalaki pareha patan si kahira kon maming kriklong tanah ayun mga chak titigabog ni Chodoming sasay na siya ang batasan ng daog-daog niya si misis niya pinauli ka na gumagom tuwa hasta nakasing pumisik pumundo ka na ngayon misis na nagmian sa kuya ngayon tanah mga nasitya shout out kay Isabel sabi ni Vincent shout out mas ang long na taong o yan po mga tugang ha ang mga hindi sa earth pa may comment pa digdi hain ang duko na ng kubo at hindi si may dagit kayo din ni Kiwad na ha taday na si Red na ang polis na an sa West Philippines sa polis na nangulog mga kat- sabi man ni Manay sabi ni Manay Cherry Cardigdi dapat pag ayun na ang saro man na ago yan na kumpara dahing rebook sa haro gusto sabihin mo Manay Cherry dagit na ang saro kay dahil na magpapara rebook ayun kan Manay Cherry kaya tama su decision runte sana mag-agum ang mga laki na sana ngayas ako sir sana ngayas dahil nangyaya ka Nel butla hala buma shout out kay Lola magluto kay Mago kay Germans dyan sa TV ano na oy Cherry Car mang sa Diyos lang kita magla hay na palaway kaway si Sirang may napurot di kita yamanan same identify tabi kan tip pero ang laog ka ni talaga ini may uli kasi pig turn off yung dugod ni Madam Alinaw matipa may Melda Copper taday natin day na ugang kanda maagi na imbisan kunyan ay may taga one radio day basta ita iniho sa may hindi niya mag-imbisi may hindi kansa mo yung chip technician kang maurag digdi mag para sa lasala imbisi ka rin ka mo iyo kung si na duroda ko lang kantidad tabi iban takunda iparapul ko yun eh joke lang yaon di hato digdi tabing da kulang kantidad ano ma-identify mo na ika nawawara sa inawara kunya na lang kipasiring na lang po digdi sa one radio ano ma'am Imelda Copper kan Malinaw Albay dad nin kwarta makikuha digdi sa nga tangan mo ang kay pero maagi ka sa hararom na interrogasyon maagi tabi sa kunyan inihong blue imbestigaran ka digdi pampin ago mo makuhaan kunya na ni an kay bata ma-interview kami digdi naka-video naka-video sir chief bita kong halimbawa ni kunyan nagbasir chief seriously speak digdi so kaya mana madam Imelda Copper kan ba ikuha na bining maki ay kumpiraan na nawaltak mo o nawara mo layak your sadness is sad gaman ng laki na sanata kung mag-iwal pan iyo man ano matibay ka mabuot baga

pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator

naway kasing liwanag kang sa tuyang panahon ang sa imong aura ngayong araw. Welcome po sa programang One for the Heart, playing your favorite love songs of all time. Kay Ribanan ako. Walang to. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress. Dito po sa One Radio 91.3 News FM. Tingdugo na.

0: 91.3 One Radio, Tindugo na! Sarong mainit na Monday sa giraray, mga katindugon! Oy, Mayo 11 na! Siyempre, inut sa gabos, happy birthday sa mga nagsiselebrate kansa in the birthday ngunyan na Mayo 11. Pero may memory ako pag Mayo. Memory ko pag Mayo, election. Kaya nagreluwasan sa memories ko so mga tic-share ko pang election. Sige, anyway. Sa mga nagsiselebrate man, kansa indang espesyal na aldaw sa mga couples dyan. Stay strong. Ngunyan baga, garo, dipisilo na magkajowa na ta daw. Dipisilo na ta, nagirumduman ko su tig-share mitabi. Tig-share ko pala sa kuyang Facebook page. Nag-viral bagatabing insidente kang mag-agong nakanigid din eh. Tama ba? So, mag-partner tabi na nagkulugan. Curious lang ako mga katindugon, anong masasabi nindo duman? Ano opinion nindo tabi duman sa nag-viral na video na mag-partner na nagkulugan tabi? Maaraman. Apera ka iyan, of course, ang satuyang POV Monday Question of the Day brought to you by Botardo GCash Padala and Tabaco Electronics. More info about them mamaya. But ang ating POV Monday Question of the Day, hunitabi mga katindugon. POV, 20 years na kamong magkarelasyon. Wow ha! Apaka-strong mo naman. 20 taon na kamong magkarelasyon. But the catch is, wala pa po siyang planong magpakasal. Para sa imo personally ha, personally, di mo kaipuhan na isipon kung arin ba ang tama, arin ang sala, kumaga para lang sa imo. Kung yaong kadigdi sa POV na ini, okay lang ba sa imo? Or, may second thoughts ka ba? Kukwestiyonan mo ba siya kung natadayin niya or habo niya magpakasal after 20 years of relationship? 0927-996-5002 ang satuyang text line. O, isipon mo na sanaan ha. May partner ka, 20 taon na kamong magkarelasyon pero dai pa siyang planong magpakasal. Personally, again, no need na isipon kung tama ba ini or sala. Kumbaga para sa imo lang. Okay lang ba sa imo na daing planong magpakasal ang sa imong partner? Okay lang ba sa imo na maging in a relationship? Like, don't you need to be married para lang i-prove na kaya kanyang padabaon? Kasi imagine din ha, 20 taon na magkarelasyon ka mo, somehow, ganoon naman sa nabagay ito mag-agong. Pero, ikatabi katindugon. Anong masasabi mo? Go ahead and send your message na sa 0927-996-5002 po. Or mag-comment ka lang sa satuyang daily post. Hanapin mo lang ang ating POV Monday Question of the Day. Oy palan, sarong maugma, hopefully. Na pagkahapon sa mga taga Tabaco City, the City of True Love sa mainland, upland, and island barangays. Hello po! Siyempre naman sa mga neighbors na dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Makakay, and Santo Domingo, maray na hapon tabi. Sa bilog na Bicolangia, sa naabot kang samuyang signal. Hello po! Dagos po sa satuyang chismisan and tugtugan hanggang alas 3 ni pagkahapon with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress, City Puzzle 1 for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: I think I finally know.

0: ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
3: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
5: Mag

0: Tabaco City Cities Tindugun
1: na radio station.
2: One radio
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
8: Jaya Enterprises.
7: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, crushed gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, boss na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sa'in, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
8: Jaya Enterprises.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Ang init!
12: Batata!
11: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
12: Batata!
11: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Batata!
11: Sumubok na nitong bago! Introducing!
12: Batata!
11: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
12: Batata!
11: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
12: Batata!
11: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
12: Batata!
11: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang
12: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

One Radio 91.3 News FM Tindugo na. That was Tonight I Give In. 11 minutos po, makalihis ang alas dos. Ang oras na yan, hatid sa Indo, Kan, and Boyon Furniture. Available po dyan ang manlay-line kasi ng mga furniture, of course. Arog po kang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Oy, sa mga work from home dyan or mga nag-online school, kaipuhan po nindo ki dedicated workspace, office space, or adalan. Gamit po ang solid Nara wood dyan sa N. Boyon Furniture. Visit their showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. N. Boyon Furniture, salamat po! Ang oras sa tudman sa Indo, kan Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Enrollment is now going on. My business courses, education courses, computer courses, and more. Visit them at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City, or visit their Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. And oy, announcement po ha mga katindugon. Dahil po nagdadakol na ang populasyon kang mga nag-enroll tabing mga estudyante dyan sa Tabaco College. Igwa po sindang hiring mo niyan for teaching positions in various baccalaureate programs. Naghahanap po sindang teachers sa mga subjects na social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Kung kamutabi, nakapasar na sa licensure examinations sa indong mga field, preferably with master's degree and with good moral standing. Pwede po kamong magpasiring, of course, sa Tabaco College, number 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City. Pasiring lang tabi ka mo sa Office of the Vice President for Academics. Dara-dara po ang sa indong application letters, resumes, copy of diploma and transcript of records, and other pertinent documents. Balikan ta ang sa tuyang POV Monday Question of the Day. POV, 20 years na kamong magkarelasyon, pero wala pa siyang planong magpakasal. Para sa imo personally, okay lang ba ini? Kasi mga katindugon, may mga tao baga na okay lang para sa inda na ikasal. May mga tao man na talagang required. Required talaga, no? Required na magpakasal. Kumbaga, syempre, para sa imo personally, katindugon. Okay lang ba ini? Isipon mo ha, 20 years, duwang dekada ning pag-iibahan. Syempre, igwan na dyan ki, mga pag-iiwal, mga sakripisyo, and of course, yung pagpaplano sa indong future. Pero paano kung sa kahaluy-haluyin kang panahon na ito, wala mang giraray siyang plano na magpakasal? Again, para sa iba, okay lang, no? Basta padaba nindaan lambang saro. Pero para sa iba, pero baga makulog na isipon na garo warang kasiguradahan ang sa indang relasyon, maski na nga ni isabihin ta na haluy na kita. Kaya ikakatindugon, okay lang ba sa imo ang arog kay ning setup? Or talagang maabot sa punto na mapapahapot ka na hanggang noarin daw kami magiging arog kay imo? Let's read your comments!
hello kay Sire Boris. Nyor Belenzo, as kung unas suaki ni Chai. Sige daw. Ikatiga, ay sa bagay, di ko naman ni kaipuhan haputon tamaugma na inis sa iyang buhay. Ika ba naman no, oral daw mahiling mo sa imong magayon agong. Talagang, di ka naman mong problema sa life. Hello, Achi Santa. Ma'am Shi Santa dyan sa TGP Basud. Siring man tabi sa imong mga pag-iriba. Talagang, pag-ural daw, nahiling mo, araw kayo ni kagayon na agum mo. Hindi ka na talaga mapakomment, ano, Kuya Nyor. Shirley Arandia Baria, para po sa ko, di pwede. Haputon ko po siya kung talagang namuot siya sa ko. Buda akong muyan niya akong pakasalan, ta 20 years na. Buda, bistado naman ang samuyang pag-uugali. Well, bako nga naman talaga joke ang 20 taon, ano? Ay, sabi ni Romel Bendal, di kanyan love. Aww. Kamatabi man ni Romel, pirang taon ka mo naging in a relationship bago ka mo nagpakasal. Sige daw ah, halaton ko sa imong comment. Hello kay Abrera Jean Chan. Hello po. Sabi naman ni Avian, okay lang an, as long as bako siya kulog sa payo, responsible, warang bisyo, bako babaero or lalakero. Personally, kung ako hahaputon sa mga nahihiling ko ngunyan na mga burulagan issue na halos perfect couple na sinda, awday na sana ang karasalan kung maburulagan man sana, maray so iba, may pirak pa almen. Well, I get your point, Manay Ami. Lalo na baga tabi, nag-viral so video na kung sain may mag-partner tabing nagkulugan. Tapos, so babayi, ano, biyong nawaraan ki Malay. Pero baga mananggad minsan, mapapaisip ka, para sain pa yung pagiging mag-agom nito. Kung araw ka ito, mabot ang time na magkukulugan ka mo. Magpaanal ay pang divorce. No, so I get your point. Thank you, Manay Abby. Christina Cobilla, para po sa ko, okay lang. Hindi naman po yun big deal. Ah, okay. Sige. Again, warang tama, warang salaha. Kumbaga, para sa imo lang personally. So para sa imo, Madam Christina, okay lang. Siguro as long as you show your love to your partner. Ano, Cherry Borja, Annalisa Binos Bamaseda, hello po. Hello man kay Karen Mem Rodriguez. Pa-shoutout sa tugang dyan sa Bangkilingan na si Alma Padron Bombita na busy sa bahay. Sige tabi, fight sana ka mo dyan. Sige, salamat po mga katindugan sa indong comments. Kapitawo na gusto mo talagang magpakasal. Well, bako man tabi sala na mangarap ka na magpakasal. Bako man ini sa pagiging materialistic or atat, no? And lalong bako kang demanding dahil lang gusto mo madangog sa iya na gusto ko itang pakasalan at pinipili kita habang buhay. Diba? Para kasi sa dakul na tao, lalo na digdi baga sa Pilipinas. Kasi ang kasal, bako lang baga iyan papel. Although, syempre, I disagree sa mga tao na nagsasabing papel lang yan. No, kasi pag yaon na tabi sa papel ang sa indong proof of marriage, actually makusog yan eh. Diba? Ibig sabihin ka yan, dahil basta-basta makakapenetrate ang third party. So, dahil pagsabihin na, ay, papel lang yan. Iyo, syempre, kung iisipon ta, we need to be in love, no? We need emotions para masabi talagang agumta. Pero kasi when you think of it, na yung pagsabiho, parang ina-underestimate kasi yung papel. Kasi yan yung kusog din. Yan yung strength ng marriage somehow. No, parang it's a sense of security din, no? Anyway, ang kasal, bako sa nasa papel yan, no? Simbolo man iyan kang commitment, again, security, and public declaration na hindi ka option dahil ikaw ang decision ko, diba? So, sisa iba naman ang habo ka ito. And of course,
course, may mga tao man na di nagtutubod na iyan na iyan ang sukatan kang pagkamuot, no? May mga couples na bakuman sinda kasal, pero talagang matibay sinda. Iba yung tipo na tahimik lang, pero maugma sinda. And of course, honest sinda sa lambang saro. May mga tao man na ini di ko aram hagadon ko su reaction ka ini kang mga taong takot magpakasal. No, may mga tao dapong takot sinda na magpakasal dahil sa mga nagkapirang trauma. Arog kang nagdakula sinda sa sarong broken family, nakahiling sinda kay toxic na marriage, o nagtutubod sinda na nagbabago man girari ang gabos maski na nga ni iguha mong papel. And you know, somehow, totoo man ang gadbaga, no? Kasi may mga kasal man ang gad na legal lang sa papel, pero wala na sindang respeto, wala nang pagkamuon sa nambang saro. And unfortunately, nangyayari ini sa dakol na couple, sa dakol na families. No? Kaya may mga tao na nagsasabi na, di ko kaipuhan na ikasal sa iya para patunayan na padaba ko siya. Day na mag-aragom! Total, marahalo na nga ning mga barakalon. Grabe mo. May point. May point naman eh, no? Grabe na marahal kang mga barakalon. Alimbawa ako mga katindugod, magkakaigwa kong pamilya ngunyan. Imagine, in 5 years, pira na daw tabi kayo ng presyo ng mga barakalon. Pero, dahil na ako kaan maka-afford ang mga pangangaipo ko sa kuyang aki. 4974, okay lang kung day siyang plano magpakasal. Day lang siya mag-expect na kaya kong tupadon ang for better and for worse. Through sickness and health, kasi wala man kaming sinumpaan. Choice, oh! Nga naman, no? Very strong words. Thank you sa imong text. 5183, hi DJ, pag-greet naman po ang kapitbahay midigdi sa Bonto, na busy hon maglaba. Nanay Belen, Ate Marites, Vanessa.

and Altea. Uy, naglalaba ka mo dyan. Very good ta. Sayang mananggad kang init. Corabels! Sige. May point na... Nag-iulok naman lamang ako dumaan. May point naman na marahalo na ang barakalon. Gano, mapapasecond ano ka talaga? Second thought? So, respect din. Respect din sa imo. Tama ka naman. Kung natatakot ka na dai mo ma-provide sa imong mga aki ang sa indang pangangaipo, thank you na sana mag-aki. Mamaya naman, mga katindugon, for our tips and more of your messages and comments. Kaya hanapon mo na si DJ Chloe, the Love Ambassadress, and mag-comment ka na. At dito ka lang, digdi sa One Radio 91.3 News FM, Tindugon na.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
0: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
11: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
12: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
11: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
13: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
14: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
15: Kilabot ng mga dalaga
14: dahil sa ERA.
16: At sinong kalabot?
17: Besh, hindi ako.
18: Makidistro.
19: Parang walat.
20: At parang vatang-vata
21: dahil sa ERA.
22: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
23: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
24: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
25: Si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
23: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
26: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
27: Tindugo na.

0: 있어요?
1: Maybe 1.3 One Radio 띵 누구나 That was mabagal 9 minutes bago mag alas 3 ang mangyarara ini Siyempre naman, hindi kayo iiwan at hindi kayo iiwan DJ Chloe, the love ambassadress Kamusta? Mga best cafe na kita mga katindugon para healthy ka na, sexy ka pa. Kaya ano papigilat mo? Initanan sa imong tubig? Ipsot ng madali. Pahal ka ng best cafe green ta. Sarabay kita mga karape. Ngunyan na mainit na Monday. Maski mainit ang panahon, caring-caring mag-best cafe. Available po yan sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Balik kita sa satuyang POV Monday question of the day. Sige, may additional comment pa katadigdi. Hello kay Beth Katen. Para sa akin, mas gusto ko ang merong kasamiento, di ba? Sa mata ng tao at mata ng Diyos. Kayo ay mag-asawa. Legal sana. Yun lang. Tanong ko, DJ Chloe, ano ba ang mas masakit? Ang hiwalayan na may paalam o ang paghihiwalay na walang paalam? Para sa akin, syempre, ang hiwalayan na walang paalam. Oo naman, syempre, mas masakit kapag walang proper communication na nangyari. Even sa relationships, or kahit sa ibang bagay, mas masakit yung tipong hiwalayan na walang proper na pag-uusap. Diba? Walang proper goodbye. So, siguro to answer your question, yes, mas masakit para sa akin personally. Siyempre, yung paghihiwalay na walang paalam. At least kasi, pag nalaman mo, like, lalo na kung sinabi sa'yo yung reason kung bakit, siyempre, mas madaling tanggapin. Mas madaling makamove on kung alam mo kung bakit. So, ayun. Sige. Balik kita sa tuyang POV Monday question of the day. Ini ang sa kuyang tips para sa indong. Again, wara man na tama or sala sa indong mga personal preferences.

0: Pero ini mga katindugan, kung halimbawa, ikasu partner na gustong magpakasal, and su partner mo unfortunately ay parang walang plano. Again, importanteng malaman niya. Importanteng maintindihan niya. And kasi deserve niya rin yon. Deserve niyang malaman kung ano yung gusto mo. So communicate honestly. Sabihin mo ang tunay mong nararamdaman. Kung gusto mo ng commitment, it's normal. Huwag mong ikahiya yan. Don't be shy or don't be afraid to be honest kung gusto mong commitment. Kasi again, that's normal when it comes to relationships. Ask yourself, mga katindugong, kung hindi ito mangyayari, magiging masaya pa rin ba ako? And of course, ang pinakamahalaga, huwag mong pipilitin ang taong ayaw magpakasal. Pero huwag mo rin kakalimutan ang sarili mong pangangailangan.
1: Tama!
2: Tama!
0: Kung ikaw naman ay sinabi sa'yo ng partner mo na gusto niyang magpakasal, pero parang ayaw mo pa. Likewise, be honest. Huwag mong papaasahin ang partner mo kung alam mong wala kang balak.
1: Tama!
2: Tama!
0: Pakinggan mo rin ang side niya kasi baka hindi lang kasal ang gusto niya, kundi reassurance. So, it doesn't have to be tomorrow ang kasal, di ba? Para ma-prove mo na sigurado ka sa kanya. Para bang he or she just needs reassurance. No? Kailangan niyang malaman kung may plano ka ba talagang mag-settle down. Intindihin mo na hindi lahat pareho ng pananaw when it comes to commitment. Likewise din, no? Both sides. Kaya kailangan talagang pag-usapan yan. And of course, kung mahal mo talaga siya, siguraduhin mong mararamdaman niya yun araw-araw. May papel man, kasal man kayo o hindi, nagpaplano pa lang or baka malayo pa, kailangan ramdam niya na mahal mo siya araw-araw. Both sides naman, ito masasabi ko ha, mga katindugon. Gusto mo man magpakasal o ayaw, always remember, love is not a competition of beliefs. No? Hindi naman masama na kung gusto mo magpakasal, hindi rin naman masama kung ayaw mo. Ang problema lang ay kapag hindi ito pinag-uusapan. Dahil ang relasyon, mga katindugon, na walang communication, walang malinaw na communication, madaling magkaroon ng miscommunications, of course. Diba? Madaling magkaroon ng mga tampuhan, mga assumptions, no? And silent pain. Minsan din, hindi ang length ng relationship ang tunay na sukatan ng pagmamahal, kundi kung paano nyo pinipili ang isa't isa araw-araw. Diba? Kasi may mga relasyon naman talagang walang sing-sing, pero puno ng respeto. May mga relasyon na kasal nga, pero wala namang peace. So, in the end, mga katindugon, ang mahalaga ay hindi kung ano ang tingin ng ibang tao sa relasyon nyo. Ang mahalaga, pareho kayong masaya, sigurado, at ramdam na mahalaga kayo sa isa't isa. Kaya tandaan, ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa tagal, ha? Hindi yan yung length ng inyong relationship, kundi yung intention nyo at lalim ng respeto nyo sa isa't isa. Up next, ang Tugtugan on One. More Tugtugan coming your way. Kaya di ka maghali, mga katindugan. Di ka lang magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! Bye everyone! Happy Best Cafe Afternoon! Keep safe and stay beautiful. Bye-bye!

0: Ay, kumusta?
1: It's Monday again, mga katindi.
0: Happy Monday. Wow, it's a very nice Monday.
1: Yeah. May 9, happy sure. birthday sa gabos na nagbe-birthday ko niya.
0: May 9, May 11. Grabe.
1: Nagbalik.
0: May 11, 2026. Grabe, ano?
1: May 11
0: pa. Kumusta ang sendong abot ka iya?
1: Sabado, Domingo.
0: Sabado and Sunday. Wow. Ang daming nangyayari. Nakulon ang kaabang-abang. Ano man yan dapat abang? Ay, so mga ano taligde.
1: Arkang sa tuyo yung mga kaputa.
0: Or Elda. Mga taligde, ano, mga ano. Mga purong ano lang kita dito, purong kachismisan. Parang halong ano, kaseryoso.
1: Kaya dagos na ka mo, digdis sa tuyang ano, chirismisan sa pagkahapon.
0: Ay, mas maray na paghapon pala sa inyo, ka boss. Kumusta? Kumusta ko na ka mo dyan? Oh yeah, shout out da kay Madam Neri Villanueva. And Moding Balian na nagdadangog sa tugtugan on one can San Lorenzo. Ay,
1: maray na hapon dyan.
0: Sa mga taga San Lorenzo, Tabaco City. Sabi ni Ma'am Cherry Carbor.
1: Oh, dyan sila Ma'am Cherry Carbor. Ha? Pero may yan na ano, tindugo na. Ano.
0: Mm-hmm.
1: Pero may active yan. Pero may
0: nagdadangog. Mm-hmm. Okay, musta mo na dyan sa merkado publiko. Ang mga parasyon ng mga parabakan. Ng mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, pagka drivers, sa mga nagda-drive ngunyan na kasi na nakatutok sa tugtugan on one. Mantang nag-enjoy kan sa tuwing turutugtugan. Marina Kamodagos na yun ay niya ang tugtugan on one. Kaya parang syempre kami din iba ko si Eric Soy.
1: Iyan po, si Berna Banawon. Ay, batiyon ta pala sa mga ano, sa tuyang ang ina mo, ang ina nating lahat. Happy Mother's Day, kasuog mama. Mga katindugo na ano.
0: Belated happy mother.
1: Hindi kayo nagkasakto pero pwede pa yan. May paman bagangon yan. Ano.
0: Happy Mother's Day sa mga mother, sa mga nagpapakaina, sa mga pusong ina.
1: Yes. Happy Mother's Day po sa
2: mga. Chiram sana.
0: Syempre, dahil Monday today, exciting na exciting ang sa tuyang pagkahapon. Exciting dahil dahil kitang pag-urong.
1: Nahiling ko, pero arulawi ko ng mga grabe
0: talaga. Are you ready?
1: Aktibo mga katindugan pag Monday, grabe nga energy.
0: Pero naka-recharge sinda sa duwang aldaw na day weekends. Nakapag-swimming, nakapag-relax. Wow, sana all.
1: Sana all.
0: Ay, atras, minutos na magaling sa lalas sa atras ni pagkahapon. Nakapost na kita sa tuyang Facebook page. Kaya ano pa man ang sa'yo mong tigahalap, mag-comment na. As in, i-follow. Kundi ka parang follow sa tuyang Tugtugan on One Facebook page. Mabalik pa ang Tugtugan on One. Diyan sa nagamot.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na! May upcoming event ka ba as inangangaipo nin maurag na lights and sound? Day ka na ma-stress! Sa Madel Lights and Sounds, kaming bahala sa imo! From birthdays, bunyagan, kasala, church events, anniversaries, graduation, as in school recognition, to batch reunions, alumni homecoming, pageants, barangay fiesta and activities, paliga, Christmas parties, as in iba pa, may quality sound systems kami na hanggang sa ibong na barangay ang tanong.
2: Wow!
1: Madel Lights and Sounds. Makukuha sa Purong Size, Barangay Libtong, Tiwi, Albay. I-contact lang ang numero 0985-084-3608 o bisitahon ang sa indang Facebook page Madel Lights and Sounds Rental. Facebook account Roland Buban, Madel Lights and Sounds.
3: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata! Sa Inka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!

0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
2: Tindugan.
3: Si Ramsana.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on 42 minutos magalis an alas 3 nin pagkahapon.
1: Ay gado, yun na po. Nasalang nga susay mo ang ano, record.
0: Pilihan, turutadag na yan.
1: Gladuhan talaga ang mga trip mo sa ano, ha? Ang sa imong music taste.
0: Hindi ba?
1: Yan, pang ano ah, pang bako pang geng-geng. Iba man talaga.
0: Iba pa, hindi, bako pa yung stana.
1: Hindi pang yung stana.
0: Ay, so pajak na dyan na nakaparara sa Berses Hospital na kulay blue-green na makusog na ang radio marina pagkahapon tabi. Kukusog-kusog pa eh.
1: Hindi mo lang mga nada ko, paano Eric?
0: Gae, may nag-tip lang sa tuya ang niya na makusog na tabi ang sa imong radio dyan sa may Berses Hospital. Garo pang padakul ana ang na pasaharam.
1: Pangpaano sa pangpaakit.
0: Di ba? Ta habang nagaandar, syempre nakatutok sa sakyan turugtugan. Magiging maga ang biyahe kapag may music-music, di ba? Kaya nga ni, ano, may mga songs na dedicated talaga sa travel and music talaga. Para na-enjoy mo ang ano, para may kulay. May kulay ang ano, ang biyahe. Alright, 43 minutos na mag-alis and alas 3 niya na pagkahapon. Sa mga dahil pa nagka-comment sa satuyang question for today, may oras pa kita, dakol pa kitang chai. Yes, dahil harang humaboli, habol na ang sa imong kasimbagan, habol na ang sa imong pangchismisa na kasimbagan dyan.
1: Ay, so kung mga gusto mag-follow ha, follow ka mo sa Tugtugan on 1 para makasabay ka mo sa satuyang chai.

0: kahayan sa pagkahapon.
1: Happy 112, happy listening sa 112 followers. Kasi tugan on one. Pero mas madakol pa ininga niya na ang daw. Hindi ka pwede ka-follow. I-follow na ang Tugtugan on One Facebook page. More Tugtugan! More iristoryahan. Masing charismis ang kita tataon. Mabalik pa ang Tugtugan on One.

0: abis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakay man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
3: One Radio Tinduguna
4: Tugan on One with Erickson and Berna.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Marina hapon, Bicolandia. Uyena ang barata sa oras na ini natod sa indo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po hindi yan sa mga butikas in supermarket nationwide. Pinanginota ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHAZA Chief Operating Officer Mark Lapid ang napananaonin ayuda sa 500 na chopper as an operator na miyembro kan pasang Mazda kan nakaging Webes. Bilang representante kana sa iyang ama na si Senador Lito Lapid asin katuwang ang grupong Lingkod Lapid, nagtaunin na 5 kilos yanin bagas si COO Mark sa opisina kan pasang Mazda sa Quezon City. Kaibahan niya si pasang Mazda National President Obit Martin asin si Barangay Don Manuel Chairman Antonio Maria Benito Macalma kana Quezon City sa pananaonin na baga sa 500 na operator at chopper asin sa nagkapira mga misis na representante kan mga chopper na nasa pagpasada kan nabanggit na aldawa. Ang kada saro nakaresibi ng 5 kilong bagas asin sunatada na ayuda ipigtao pa sa ibang miyembro kan pasang Mazda. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aram mo ako sa Erickson Brutas, tin. Tugunan! Tugunan!
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Ram Sana.
1: One Radio.
2: 91.3 News FM.
1: Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya ito, 21 minutos na magilisan alas 4 nin pagkahapon. Happy, happy, happy merienda time sa mga nagmimerienda na sa mga oras na ini.
2: Sana all!
1: Ano lamang ang sa tuya dyan? Ano lamang ang sindong merienda lang?
2: Sana all!
1: Ano lamang ang sa tuyang timo-timo dyan? Ay, nakaluto na kang ano, kang binatan. Wow, sir.
0: Siram sana.
1: Kung kamo nagmimerindal, o syempre, tamang-tama, partner rin hindi yan, kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Kaiyan tabi, pampahealthy na pampasex.
0: Si Ram Sana.
1: Habang kita, habang ika nakatuto, habang ika nakaantabay sa sabiang turugtugan, habang kita matirismisan na, higo pa naro puro pa na ang masiram, ASEAN Healthy Best Cafe Green.
0: Si Ram. Tama!
1: Mababaka lang nito yan sa mga butikasin supermarket nationwide. Diba? Ang Best Coffee Green.
0: Si Ram Sana.
1: Ay, dahil alas 4 na, nagpas na kita. Mapasiring na kita sa tuyang kapanapanibig ng mga exam. Kumbaga, ini ang sariling prime time. Prime time. Ang sa tuyang portion na Tugtugan na. Dahil today is Monday. Siyempre, pasabog ang Monday.
2: Wala dahil mga katindugan Mother's Day kas ugma. Yun, may kitalaman mo na sa tuyang kaputan. Siyempre, dapat day kita mapaw dyan.
1: Post Mother's Day celebration today. Ang sa tuyang question, ang sa tuyang kaputan da iba. Ang hapot na kung tatawan mo nin award ang sa imong mother, ang sa imong mama, ang sa imong mommy, ang sa imong nanay, kung ano pa man ang sa imong apoy, mamita, anong award ini asin nata? Anong award?
2: Maski anong award? Ano
1: ikaw mag-invento kang mga award.
2: The best yan na award na is.
1: Maski ano, best yan, ano, best yan.
2: Rapper.
1: Best yan, ano, best yan, health and care. Wow, mga pang ano. Med school. Med school ngayon, ano? Mga best in advice giving. Wow! Alright, kamo ang mag-invento, ha? Kamo ang mag-give nindo kan sa dire nindong award.
2: Yes, ano yan eh? Mapo na kita. Si ano, si Catherine na pinakainot na medyo huralaban sa iyang
1: huralaban.
2: Dapulon, tulo, igwa siyang tulong awards. Mm-mm. Para sa iyang ano. Para
1: may tulong
2: iyang
1: award
2: mother.
1: Ang sa iyang mother. Sige.
2: Ang award niyan, inot. May ano, may headline.
1: May headline.
2: Best super mom. Sa wow. Niya, inot. Multitasker level 999.
1: Wow, grabe ang level yan.
2: Kaya magluto, maglaba, maglinis, mag-hatchet. Yan, mag-advise, mag-sermon, sabay-sabay da.
1: Wow, sabay-sabay talaga.
2: Ano yan? Supandua, Unlimited Patience Award. Wow. Maski pirang beses ako nasala, dahil napapagal mag-intindi sa kamagpasensya. Wow. Ang pangtulo, 24/7 on-call hero, sabi niya. Problem da sa school, broken-hearted, or siya ang first responder da, wara nin lag off. Yan, yan ang inak ko. Wara nang masihigit pa dyan.
1: Diba?
0: Tama!
2: Bye, Kathy.
1: Grabe man ang sa imong ano, sa imong inaan, Catherine, na pagsasabay-sabay ang lahat. Grabing award! Kumbaga sa...
2: Hakot award!
1: Hakot award! kung sasabitan mo kay medal dahil nagyod magka ano magka sa karasya sa Leo.
2: Happy Mother's Day sa imong mother, Catherine.
1: Happy Mother's Day sa imong madear nana, mamiya Catherine. Thank you very much. Sabi ni Ma'am Christina Cubilla, simple lang sa iya ang sa iyang award, best mama in the world.
3: Tama.
1: Di ba? May lalagpas pa ba sa best? That's syempre dahil nasa superlative degree na ang best. Kaya iya lang ang nilag niya.
4: Ang galing mo.
1: Di ba? Oh. Best mama in the world.
4: Ang galing mo. Sana
2: ang, ang sa iyang award sa kanyang mother. Yeah. Pareho sin din ni Ma'am Cherry Carborja. The best mama in the world.
1: Wow. Ah, grabe. Kumbaga dahil best talaga, best na talaga yan. Wala na kiyahanapon pa.
3: Tama.
1: May hanapon ka pa ba sa best? Wala nang better sa best. Dahil yan.
2: Yun baga, ang yun best, na ng pinaka.
1: Ang pinaka.
2: Pinakang pinaka.
1: Pinaka. Ika ang pinakang ina,
2: pinakang best na ina mo.
1: Pinaka na diba? Best pa sa ina ba?
2: The best talaga ang ina mo.
1: Ikaw
2: ang ina
1: ba?
2: Mo.
1: The best ka. Daruan, best coffee green. No, diba? May best pa ba sa best coffee green? Siyempre, wala na.
2: Sana.
1: Kaya nga ni best coffee, diba?
3: Tama!
4: Tama!
2: Yan, Happy Mother's Day po sa mga mother nito, Ma'am Christine and Ma'am Charlie.
1: Ay, gado, sa iya da. Aha. Ano marirap magkahapong pala sa inyo dyan sa Pangansiga. Kaya ba si Manay Kikay? Sa iya da, agabos ng Maray na award, itaw ko kay Mama. Dahil ko man ipadawag ito, bati ipirmihapot sa ko. Kung magkape na da.
2: Kaya man pala na no, gado.
1: Very concerned sa imo ano. Dahil ka pwedeng pabayaan na dahil ka nagkape sa Sarong Alda.
2: Oo, tamaluya ka baga gado. Ah,
1: garo, ano... Pero kung aki ka, gatas, muna, kape na iba, nag-evolve, as in, nag-adjust, habang nagtatalubog.
4: Ang galing mo.
2: Kamusta man gano'n, nakauli ka sa mama mo, kasugmang Mother's Day. Kung dahi, okay lang, pwede magbawi. Araw-araw Mother's Day.
1: Diba? Yeah. Araw-araw ay... may pagkakataon tayo para ipadama ang ating pasasalamat.
3: Salamat!
1: Sa lahat ng kanilang ginagawa sa atin. Thank you very much, Gado. Maraming pagkahapon, girare sa Andrew Jan. Kay Sir Nathan Kanaya Apien, natatandaan ko pa kung paano ako tratuhin ng nanay ko. Sobrang sakripisyo, pagod at pagmamahal na ibinigay niya sa akin, kaya gusto ko ibigay sa kanya ang award na Best Mom in the Galaxy. Oh, wow, grabe.
4: Ang galing mo. Sana o.
2: Nakalabas yun na, sa Earth.
1: Nakakalamang-lamang ka.
2: Oo, lumagpas.
1: Best Mom in the World. Ikaw, Best Mom in the Galaxy. Oh, wow.
2: Ikaw lang nakaisip niyan, sir.
1: Oo, grabe, ano. Nakalagpas na kita sa ano sa Earth. Nakadiba na kita sa outer space. Sinakop mo na.
2: Ay, Happy Mother's
1: Grabe,
2: Day,
1: to the ano,
2: sa imong mother.
1: To the outside the galaxy, ang pasasalamat man ni Nathan sa iyang ina. Dahil sa mga sobrang sakripisyo, pagod at pagmamahal. Kaya araw kayo ito ang sa iyang award. Sobra-sobra din. Lagpas pa sa mundong ito. Yan, thank you Tabia, Nathan. Kaya Kamanoy Vlog, marina pagkahapon, para sa kutawan takirigalo na pagpadaba ang sa itong mga magurang, as in maging masarig ang pamilya, lalo na ang sa tuyang mga ina.
3: Tama!
1: Kumbaga, ang itataong award ni Kamanoy,
2: pagpadaba.
1: Pagpabalik kang sa iyang ano, pagpapadaba.
4: Ang galing mo. Sana all.
1: Hindi, bako lang so ano, award talaga. Hindi, ipapahiling niya. So, sa iyang... sa iyang pagpapasalamat. As in, utang na buot. Utang na buot.
2: Sa pagpapadaba ni Kamanoy Vlog, ito ang magiging instrumento nganing mas maging masarig ang sa indang pamilya, ang sa indang ilaw ng tahanan.
3: Tama!
4: Tama!
2: Happy Mother's Day, Kamanoy, sa imong mother.
1: kay Sir Bolodoy. Ilinik yan yung award na yun. Sabi niya, ang pirmi ko pigtataong award sa ina ko. So, mga binanwitan ko, o mahon pirmi siya sa subad ko. Sa subad ko.
2: Diba?
1: Tumarang kakadarakop niya.
2: Silikan mo, o may panira ka na.
1: May panira ka na baga. Aha. Tama. Saan ka pa ka iyan? Iyan ang, ano, ang talagang physical na, ano, na regalo, na award. Talagang makakaon mo, as in, mapapakinabangan.
3: Tama!
1: Kaya, ano, grabe yung pagsisikap kayo ni Sir Bolodoy na mag subad oral daw.
2: Yes.
1: Para may, ano talaga, may iuuli, as in, itatao sa iyang award. Wow!
2: Sana mas dakol ka pang, ano, sana mas dakol pang sa imong mako ang sira, mapanuhit na sira.
1: Awards.
2: Para mas maugmaang sa imong mother, ano.
3: Tama!
2: Thank you, Bolodoy. Ebuang sin happy Mother's Day sa imong mom siya.
1: Kay Desid Buneo. Wow, grabe ini. Halaba ang sa iyang ano, ang sa iyang chismias. Sabi niya, best in values education. Habang nagdadakula ako, paguna ako pirmi na sa nasermon, taramdigdi taramduman, nasa paguna ako pirmi sa laang gibo ko. For dahil armalite kung minataram si ma'am. Nasaro naman akong ina. Napatunayan ko na supigtig taram niya sa kuya ka ito. May basihan o mas tamang sabihon naging guide ko habang nagbubuo ako kang sa kuyang sa diring pamilya.
3: Tama!
1: Wow!
2: Diba?
1: Garo ano? Garo... Garo realization na din. As in, ang sa iyang award, best in values education. Dahil sa mga pangaral ka ito. Una-huna, databi ni Ma'am Desiad Buneo. Una, ano lang ito? Pirmi na sa laang sa iyang tigil ko. Dahil garo na da armalight ang ating sa iyang. Pero ang na-realize na mo niya, nasaro naman siyang ina. Pero pag-guide pala nito sa inyo para dahil siya mawara sa maling danda sa pag-abot kang panahon na siya naman ang maling ina.
2: Kumbaga, so tigi mo ni mother ni Ma'am DC. Tigi mo niya naman mo niya sa mga aki.
1: Ika naman ang armalaytad ko niya, Ma'am DC.
2: Pero ano, may aral. May aral ka talagang mapuha.
1: Alright, thank you Tabi, Ma'am Desiad. Kay Manalisa Binas Balmasera, good afternoon po. Wara na po so ina ko, patay na. Iyo Tabi, madam. Pero para sa iya da, kung buhay pa so ina niyang, itatao niyang saro sa nang padabaon ko sa iya, ang hirap ng walang mga wala nang magulang. Pagpadaba man ang itatao kay ni Mama Analisa Pinas Balmasera. Thank you, Tabi, madam. As in, 34 minutos na.

0: Number one.
1: One. Number one.
2: Radio.
3: Number one.
2: Number one.
3: Number one.
2: News and
3: music. Number one.
2: News and
3: music. One Radio News FM 91.3.
4: Tindu ko na.
5: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari rin manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
6: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na, damang dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
12: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consultation.
0: consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700, and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
13: One Radio.
14: Tindugo na.
13: One Radio News FM 91.3.
15: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91 Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Tindugo na.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan Online. Oras niya to 4 minutos na sana bago ang alasing ko ng pagkahapon. Grabe ano.
1: Kalinapon kay Christian Abrera Chan. Nakahabol ka ngunya na aldaw. Minsan dahi.
0: Oh yeah, salamat sa mga nakaibanan niya to. Sa tuyang tatsuga na portion ng kaunin mo niya.
1: Yes.
0: Salamat sa mga nakachismis.
1: Salamat sa 112 na followers.
0: 112 followers. Oh. Good afternoon. How are you today? Abangan giraray ang sa tuyang kapwatan sa aga. Marchis na sa aga. Huwag mag-absent.
1: Dahil hahanapin namin kayo siya.
0: Oo. Pag absent, syempre hinahanap, diba? Alam nga naman, hanapin natin kung andyan ka. Ay, padete, tama kitang mapaaram. Ta, nagkakaralak daw na sa ibang ano. Mm-hmm. Pero hindi tayo magsasara dahil bukas na bukas kami para sa inyo. Sagurara, yun na yung sabi, naging turugtugan. Nakaiba na nito kami. Tanyo ba ko si Erickson?
1: Anyone po, super na manawon. Salamat, giraray mga katindugo. Nasaga giraray, hindi lang yan. Nasa tugtugan on one. Nasa one radio. 91.3 News FM.
0: Tindugo na. Tindugo.

0: Dung Nadangog, ang programang Tugtugan on One. Maki-soundtrip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digbisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News and Radio.
0: Tindugo na, Bicolandia.
2: Rarasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng mandadango. Parada. Parada 30 lang. International, national, lokal, as in weather update. Parada 30. 30. 30 minutos kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Para sakay na. Parada 30. Parada 30. Pakinggan sa himpilan ng 1.3 News FM Tabaco City, Alba. At sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines North. Radar 30. Yaw na ang saing nung driver. Asin tagapagbaredo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Mineral Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Parada 30!
3: Sa headlines, kan mga parada nin parata.
1: Parada 30! Parada 30! Headlines!
3: Dewang persona arestado sa by-bust operation sa Legazpi City.
4: 303 ang rockfall as in 12 ang uson na irehistro sa Bulkang Mayona sa nakalis na magdamlaga.
3: 27 mil de pesos na kantidad nin pigtutubod ang Shabuwa ay nakumpiskar sa sarong by-bust operation na Baya.
4: Teachers Dignity Coalition pangapodan na rebasahon ang aral programa kang DepEd.
3: MGB as in DENRB call na naghatod nin relief assistance sa mga apektado kana Bulkan Mayon.
4: 398 ang

0: Ay halaton ang desisyon na kana Korte Suprema sa mga petisyon na bago aksyonan ang subot arrest warrant kontra kay Senator Bato.
1: Presyo na mga babarakalo na haloy na subot.
0: Sa luwas sa kanasyon na Iran na pinahimutikan na nagkaigwanin oil leak sa oil export sa Persian Gulf.
1: Pero na sinabing kakayanon ang US blockade sa loob nin 4 na bulan.
2: Parada 30. Parada 30 headlines.
0: Diyos marahay na pagkahapon, Bicolandia. Aldo po kitang unyan ni na Lunes, Mayo 11, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Nadadawag kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM Diet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras, alas 5:06 na po nin pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Parada 30!
0: Arestado ang duwang individual na makalis ang iginundusir na anti-illegal doon na kan Legazpi City Police Station as in Philippine Drug Enforcement Agency Albaya Provincial Office sa Purok 1 Barangay 58 Boragues, Legazpi City. Binisto ang mga suspect na sinda alias Roy 42 anyos as in alias Rick 46 anyos na parehong residente ka na sabing syudad. Basado sa report, nakabakal ang posture buyer hali sa panginot ng ninasarong pakete nin pigtutubod ang shabu. Na-recover man sa body search ang nakadugang ang mga pakete nin pigtutubod ang shabu by bus money as in pirang drug paraphernalia, siring kan improvised aluminum tutor, aluminum foil na may pigtutubod ang drug residue, mga lighter as in gunting. Naaktuhan man si alias Rica na nagagamit subot nin illegal na droga sa tahawakan operasyon. Pika-karkulong nasa 11,560 pesos ang standard drug price kana nakumpiskar na pigtutubod ang shabu gikan sa mga suspect. Nahampang ang mga nasabing individual sa pagbalgara sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Yan tras Santos ang aktibidad na ipigpapahilingkan Bulkang Mayona sa nakaaging magdamlag na irehistro kana Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa 313 na rockfall as in a dosing pyroclastic density current o uson na monitor man ang 21 na vulkan. Kaibana na ang tulong volcanic tremors na common na nasa 10 minuto hasta 13 minutos ang lawiga. Salado man kan pagbulos kang lava, nasa 3.8 kilometros ang nairehistro sa Basugali, mantang nasa 3.2 kilometros mana sa Bungagali, as in 1.3 kilometros mana sa Miisigali. Padagos mana nairehistro, anapanakanaka, as in maluluyang Strombolian activity. Ang Bulkang Mayon ang presenting nasa Alert Level 3, as in mahigot na pigtututukan kan ahensya.
0: Yan tras tanto timbog sa sarong bypass operation na kan mga otoridad ana sarong pigtutubudang tulak nin droga sa banwaan na kan ginubatan Albaya. Binisto ang suspect na si alias Boca 25 anyos as in residente ka na sabing lugar. Nakumpiskar sa suspect ana sarong pakete nin pigtutubudang shabu na may pigkarkulong gabata na .70 gramo as in petidada na 476 pesos na ginamit bilang bypass item. Afuera digdi, na-recover man sa iyan, 4 pang pakete ng pigtutubod ang shabu na pagkumas emenos 4 na gramo as in nagkakantidad ng 27,200 pesos. Nakumpiskar man ang 1,500 na pesos na bypass money, sarong pakete ni sigarilyo as in sarong improvised tutor. Ginibo ang operasyon na kanya ginubatan Municipal Police Station, Municipal Drug Enforcement Unit, Police Provincial Mobile Force Company, as in kanya Philippine Drug Enforcement Agency,

0: Baya. Sa presente, nasa kustudiya na kana ginumatan MPS ana suspect para sa magkakanigong disposisyon asin mahampang sa pagbalgara sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Mientras tanto, pangapodan kan grupo nin mga partokdo na ribasahon ang Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Programa kang Department of Education o DepEDA. Siguring kaya Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas, nagaridai pahanda ang field huli sa kawaranin materyales asin haros warang nagtutugot na magtukdo para digdi. Ang nasambitan ng programa, obhetong simbagan, ang mga kakulangan sa kaaraman kan mga estudyante sa indang pagbasa, matematika asin aghama. Basas na ang tunay na intensyon kan programa, iyo ang remedya asin mas makaukod ang mga hobena. Alagada, problema subot ngunyan ang kawardo asin maawot na magpresentara para sa programa. Kung kaya permihang nangyayari, pinipwersaan mga paratukdo, nagkapirang kasuman subot na igwang nagambagan ang mga paratukdo, ngan isa na magkaigwanin sa otor. Nininaw man ni Basas na igwagment ang programa ni Leones de Pesos na rekomendado kang dole. Pangapodan man kan opisyal na riparuhon kang DepEd ang programa, hulit abig kakaaditan na bako upahanda ang sistema asin magtaonin mga realidad na solusyon.
0: Mientras tanto, naghatod ng relief assistance ang Department of Environment and Natural Resources asin Mines and Geosciences Bureau Regional Office 5 sa mga barangay asin bakwit na apektado kan mahiwasang pag-uranin abo gikan na sa Bulkan Mayon. Katabang kan opisina ang Philippine Mine Safety Environment Association, partner mining companies asin man iba-ibang stakeholders sa pagdistribuir ng laugan ng tubig, kahoy, uring asin iba pang pangenot na pangangaipuhan sa laugan mga evacuation centers asin apektadong barangay. Sigon kay DNR Secretary Juan Miguel Cuna, mahigot ana sa indang monitoring, koordinasyon asin community support initiatives, katakod naman iniya sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos, mantang nagpapadagos ang pag-alboroto kanabulkan. Inagad man sa publiko na maging mantinidong alerto, magsunod sa official advisories asin mag-doble ingat.
1: Mientras tanto, makakaresibi ng emergency cash assistance ang 398 na paraoma gikan na sa manlain-lain na barangay sa syudad kan Tabaco na naapektaran kan padagos na aktibidad kang Bulkan Mayon. Sigon kaya CSWDO Head Jennifer Mayo, kaiba sa mga benepisyaryo ang mga paraoma na naguuma sa laugang 6-kilometer permanent danger zone maski bako sindang residente sa laugang danger zone. Yaon man sa laugang apektadong lugar ana sa indang mga pigtatanuman o daga. Isa sa gibo ang payout sa aga, Mayo 12, alas 8 nin aga sa godalas 5 nin hapon. Ang ayuda iguanin kantidada na 10,230 pesos sa kada beneficiaryo sa irarumkan Emergency Cash Transfer Program kang Department of Social Welfare and Development, kaibana na ang lokal na gobyerno bilang tabang sa implementasyon.
2: Parada 30, Parada National.
0: Alas 5:14 nin pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butikas in supermarket nationwide.
2: Barada 30, Barada National.
0: Mga katindugon, kakaabot pa sa ng bareta, dagos nang na-impeach sa Kamara si Vice Presidente Sara Duterte, ngunyan na aldaw nin Lunes. 255 congressmen ang nagpabor sa impeachment, 26 ang nagtutol, mantang siyam ang nag-abstain. Labi sa kaipuhan na one-third kan kabuang membro kan Kamara ang nagboto para sa impeachment. Mientras tanto, si Vice Presidente Sara na ang nakainot-unotong opisyal na na-impeach sa Kamara nin duwang beses. Mientras tanto, ipigay

0: Dagan Department sa na masyashar to subot akan na publiko na iriris ang magiging desisyon na kanakataas-taas ang hukuman sa mga nakabinbin na petisyong igwang kinaaraman sa pagkakaarestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa dahig na Darlansa. Sigon kay Chief State Counsel Dennis Arvin Chan na ahalato na kanagkagawaran ang resolusyon na ipapaluwas sa kanakorte suprema. Paninindugan maninda ang nainot na posisyon na sa oras na tuluyang mag-issue ang International Criminal Court nin arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Bago pa man subuot magsagibo nin aksyon mapadepitigdi, ahalaton subuot akan DOJ ang desisyon akan kataas-taas ang hukuman na nalauman subuot akan publiko ang pagiging napatas akan ahensya mapadapit sa nasabing issue. Basado sa indang huring impirmasyon na wara pang kumpirmasyon na igong iniluwas na arrest warrant ang International Tribunal. Nilinaw naman mismo kan International Criminal Court na wara pasindang pig-issue na public arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Alaga de pigaras kan Chief State Counsel na daipaman liwata na nagbabagoan sa indang posisyon na mahalat mo una sa desisyon na kan Korte Suprema. Magigarumduman na kanakalis na taon na nagsangat ang kampo, pamilya kan mga Duterte nin petisyon na sa kataas-taas ang hukuman na nagkukwestiyon sa legalidad kan na pagpapadara kay dating Presidente Rodrigo Duterte pasiring sa Dahig, Netherlands.
1: Yan trastanto pigbubusol kan Pilipinas ang pagpapakusog kang sarong artificial intelligence hub na may obeto nga matabangan ang micro, small and medium enterprises na makinabang sa makabaagong teknolohiya. Sa nakaaging 48th Asian Summit na ipinluwas sa Asian Philippines 2026 website, suportado kan mga lideres ang propuestong AI MSME Hub kan Pilipinas. Objetibo kang nasabing inisyatiba na pakusugon ng sarong inclusive na sistema na naguuyo na sa mga prioridad kang rehiyon sa digital transformation, innovation as in sustainable development. Ang Pilipinas ang naging host as in chair kan 48th Asian Summit sa presenting taon. Sera ng kang propuesto lauman na mas mapakusog ang kakayahan kan micro, small and medium enterprises sa paggamit ka ni AI ang aning mapamarhay ang operasyon, produksyon as in kompetisyon sa merkado.
0: Mientras tanto, naging emosyonal kan mag-abot si Senator Bato de la Rosa sa Senado ngunya na aldaw ni Lunes, Mayo 11. Ini makaliis ang anong nabula na dai siya nagpapahiling sa publiko. Magigirumduman na huring nag-atindir si Senat sa Senado ang Senadora kan Nobyembre taon 2025 makalisabihon ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na igwana ini nin ICC arrest warrant. Mientras tanto, pig-imbestigara naman na kan Criminal Investigation and Detection Group kan na Philippine National Police ang pigsasabing subpina kontra Kibato katakod kan subot extrajudicial killings sa kan Davao.
1: Mientras tanto, itinalaga bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano makaliis magkaiguanin ribayan sa liderato. Ang pagbabagong ini sa liderato nangyari kasunod kan posibleng pagpasa o transmittal kan articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa botong 13-9-12 nadaog si Senator Tito Soto na otomatiko man matindog bilang bagong Senate Minority Leader. Magigirumduman ng unya na aldaw nin Lunes sa Mayo 11 pagdidesisyonan kan Kamara de Representantes si Vice Presidente Sara Duterte nganing patunayan ang report kan House Committee on Justice na nagsasabing igwang probable cause sa reklamong impeachment laban na sa Vice Presidente.
0: Kinumpirmara kan Department of Migrant Workers na magsasairaram sa quarantine sa Rotterdam, Netherlands ang 38 Pilipinong seafarers na Luna de Cana cruise ship na MV Hondius na tinamaan nin Hanta virus. Gigibuhon ang nasabing quarantine antes sinda dagos na mag-uli sa Pilipinas. Sigon kay DMWD Secretary Hans Leo Cardata, apat ng tripulante na ang nagpasiring sa Netherlands kan Mayo 10, mantang masunod na ang natadada pang 20. Ang natadada na 14 na deck as in engine crew ang maiba sa barko pasiring sa Rotterdam. Sinabi man ni Health Secretary na 42 na aldaw ang nag-quarantine protocol as in magsasairaro muna sa testing ang mga Pilipinong crew ang test tugot

0: Tan na makauli. Sa presente na sa Marhay na sa Ludman Subot ang mga Pilipinong crew na nagnegatibo sa virus. Sinarto man kan ahensya na magtitinir na aktibo ang kontrata kan mga seafarer asin padago sindang marisibi nin sweldo amantang nakakwarantina. Mantang sisimbagun man kan tag sa dirika na barko ang nagabos na gastos sa Netherlands.
1: Mientras tanto, haloy na subot na naglangkaw ang presyo kan kadaklana sa mga pangenot na babarakalo na sa mga merkado antes pa man i-anunsyara kana Philippine Amalgamated Supermarket Association o PAGASA na malangkaw ang kantidad kang nagkapirang mga produkto. Sigun kay samahan at ugnayan ng mga consumer para sa kakaunlad ng Bayan o Suki Network spokesperson, amihan na mabalay haloy na ang nangyaring pagmahala kan mga babarakalo na na-monitor na subot ni Danny bako sana sa mga supermarket kundi maging sa mga merkado. Pagdoon kan opisyal na permihan na pigtataram kang nagkapirang manufacturer na dahil sindamalang kaunin presyo alagad limitado sa nini sa nagkapirang produkto asin bako para sa pangkabilugana. Apwera digdiigwaman ng mga kusa na paglangkaw ang nagkapirang mga tindahan huli sa nagkapirang external factors na automatic na ipigpapataw sa presyo kan produkto. Ang kaibahan sa nasubuot, sadit sana ang patong alagad kung permihan nagigibuhon, syertong mamamate ana kan mga parabakal.
0: Alas 5.22 nin pagkahapon. Madagos kita sa detalyas kan mga barita sa lado nasyonal. Pinanginota ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA Chief Operating Officer Mark Lapid ang pananaunin ayuda sa 500 na chuper asin operator na miyembro kan pasang Mazda kan nakaaging webes. Ilang representante kan sa iyang ama Senator Lito Lapid asin katuwang ang grupong Lingkod Lapid nagtaunin na 5,000 na kilo sa ninbagas si COO Mark sa opisina kan pasang Mazda sa Quezon City. Kaibanan niya si Pasang Mazda National President Obet Martin asin si Barangay Dona Manuel Chairman Antonio Maria Benito Calma kana Quezon City sa pananaunin baga sa 500 na operator chupera asin sa nagkapira mga misis na representante kan mga chupera na nasa pagpasada kan nabanggit na aldawa. Ana kada saro nakaresibin ng tig 5 kilong bagas asin na ang natada na ayuda ipigtao pa sa ibang miyembro kan pasang Mazda.
2: Parada 30, Parada 30, Parada National.
0: Update man po kita sa kamugtaka na kana sa tuyang panahon na natod sendok and best cups mineral food supplement. Ang lawas ning tawo na nga ipuan niya ning minerals kay wili ng paginom ning sarong kapsula o aldawa. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang best cups mineral food supplement. Mababakal po nindiyan sa mga butika nationwide.

0: Ang sabi po ka na pag-asa, basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 8, unong kay Tropical Depression Kaloya, naman tinir kay Nian sa iyang kusog, gamantang naghiro pa northward. Mantang yaon sa kadagatan na sakop kan east of Eastern Visayas. Ang lokasyon kang sentro kainhi nasa 470 kilometrong este kanagian Eastern Samara. May darainin kusugnin paros na maabot sa 45 kilometro per ora. May pagbugso na maabot sa 55 kilometro per ora. Mantang naghihiro pa northward sa kaskas na gis sa kilometro per ora.
1: Pasada, Mainta, Pasada, Mainta, Weather Update.
0: Alas 5.25 ni na pagkahapon, pasiring man kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon.
1: Pasada, Mainta, Pasada, Mainta, Barata International.
0: Pinaymutikan kan Irinian Oil Terminal sa company ang mga report kasunod kan Subot Oil Leak aran isa Karg Island desaro sa panginot na oil export hub sa kan Iran sa Persian Gulf. Nagluwas ang mga report makalis magpahiling Subot ang satellite imagery nindakolang oil slick sa kadagatang na sa kanlura na kan isla kan nakalihisan na mga aldawa. Sigon sa chief executive kan kumpanya, nagsagibosindanin mabusising inspeksyon sa mga storage tanks, pipelines, loading facilities as in mga tanker sa lugar alagad wara sindang nahiling na anumang senyales nin tagas sa kanlangis. Sinabi man na kanopisyal na wara nin nairehistrong oil leakage ang Marine Emergency Mutual Aid Center o MEMAC sarong Regional Marine Pollution na Monitoring Body. Dagdag pa kainiya, nagsagibusubot ang mga Iranian team sa nindugang na field inspection sa asin laboratory testing sa makalis magkalat ang mga report alagad wara sindang natukoy na anumang bakas sa nin oil spill.
2: Mientras tanto, ipigayag kang Terana nakakayano nindaan padagos na balakaid kan Estados Unidos sa Iranian port sa laong nin apat na bulana. Makalisin ikang nangyaring salita nin putok sa pangultangan kang Estados Unidos asin sa Iran sa Gulf region kan Biyernes sa taho kan pagpupursige na wakasan na ang gera. Nanindugan man ang US intelligence analysis na daikakayanon kang Terana na naval blockade sa laog nin pirang bulana. Sigon sa mga report, sinabi kan kampo kan Iran na dahil ini magre-resulta sa malalang pressure sa saindang ekonomiya, puon kan magpautob ni US blockade. Dugang pakaini na limitado ang impluensya kang Estados Unidos sa Tehran mantang ang duwang kampo padagos na nag-uulay mapadapit sa sarong kasunduan. Marurumduman na nagkaigwanin palitan sa pag-atake ang duwang kampo sa laog asin palibot kang Strait of Hormuz kabali na ang UAE puon kan ipautob ang sarong ceasefire sarong bulan na ang nakalihisa. Bigahalat sa ngunyan kan Washington ang simbag kang Tehran sa sarong propuesto kan US na nagsasabi nga formal nang tapusan ang gera bago pa man ang pag-uulay sa mas kontrobersyal na mga issue arog kang nuclear program kang Iran. Sigon sa tagapagtaram kang Iran Foreign Ministry na padagos pang pigtitimbang kang Tehran ana sa indang kasimbagan sa Estados Unidos.
0: Sa mga mahilig man sa sports.
1: Sports News.
0: Ipinahiling man giraraayan ni Filipina tennis player as in star Alexandra Ayala ang sa iyang husay as in tibay ninbuot bago madaog gi world number 2 Elena Rybakina sa round of 32 kan Italian Open na ginibos sa Rome, Italy. Nagtapos ang laban sa score na 6-4, 6-3, pabor kay Rybakina. Alagad naglaban man liwat si Ayala asin pirang besa na naipahiling ana sa iyang tibay laban sa masalangkaw na ranggong kalaban na. Sa ibong kana angata sa kawata, nagibon ni Ayala natawan ni Kurab ang second seeded player bago dagos na makuha ni Rybakina ang control kan game asin makalaog sa round of 16.
1: Parada 30. balatang lokal.
0: Iyan naman po ang naging katipunan na kan sa tuyang mga barata. Nakaibanta sa pagatudakan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonazala. Sa mga paraan tabay taman sa bilog na probinsya kana Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogona. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Polia. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91 FM.
0: Team Duguna!
1: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated, invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco, and enroll now. No entrance examination and no tuition fee. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated.

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang tabako.
0: Consi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, PayLater, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palindigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan Sanakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.

0: dati. Laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: paghalo-halo dapat chowking.
1: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco, and enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Hello, just Monday evening. Welcome sa pagnunis na di Sean Kansa ng programang The Tita Poyana Show. Hindi naman po ang sayo ng likod na baka masyado magayunan. Pero mahamuto eh. Ay, nakakatawa doon. Gurang na pero may harang pa. Magdadalamita naman po tayo hanggang alas. Nuwebe ng gabi. O, diba ang sweet ko pag ganitong aras? O, kasi pag kinakagat ka pala ng dilim, nagiging sweet ka. O, diba? Ay, yung iba daw, immune na. Immune na sa dilim mo. Kahit madilim, hindi pa rin sila sweet. Aww. On 2nd Mayo, 2026. At syempre naman, it's a very special day to think clean lunes.
1: Clean lunes!
0: Hindi lamang po sa ating mga bakuran, sa ating mga tahanan, kundi pati na rin sa ating mga isipan. Pero mas gusto ko talaga ganito lang. Napasweet, sweet lang. Diyos, maray nabanggi po sa gabos na... Now, Jan, sa 1st District of Albay, 2nd District, the parts of 3rd District, ganun din Jan sa Sorsogon, Catanduanes, Camarinesur, nagdanangog sa One Radio, Tabaco. Sa bilog na probinsya kan Camarines Norte, at syempre sa mga parte kan Quezon, nagdanangog sa One Radio, Daed. Good evening. Kumusta naman po ang inyong naging weekend? Sana naman naging maluwalhati, mapayapa, at higit sa lahat, masaya. O, diba? Yun lang naman talaga dapat mangyari pag weekend. Dapat tayo maging masaya. Diba, Ning? Langganang butas. Of course, kibanay po niya to forever sa The Tita Poyana Show ang Romhild's Dorothy Marketing. Regional distributors kan Snow Fresh, Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nord Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach and Lychee, Batata, Snowtime Ice Pops, Deli's Cotton.

0: condensed milk, drink or float, Golden Town sardines, yes, Valentine, tatlong variants ng Golden Town sardines, original, with chili, adang paborito nyo, with extra chili, woo! Golden Town sardines. Of course, para sa mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, family and bayan, region-wide, at semi-convenience stores. Muchas gracias. Ronald's Dorothy Marketing. 20 years now. Kasama din po natin sa The Tita Poyan Show ang One Knot Chicken Inasal Diet. Bukas na po sila to Servio, dyan po naman sa Ginto Building 2, Governor Parades Avenue, Center ng Diet, sa pagitan ng Diet Elementary School at ng Mabini Colleges. Pasya lamang po kayo sa kanilang Facebook page para sa inyong mga online orders and inquiries. One Knock Chicken Inasal Diet. Gina. Of course, the Tita Poyana Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gem Products. Para naman po sa tuyang mga magagayon in the city of true love, kay po niya to kan oras para mamantiniran sa tuyang mga sadiri sa pagkakaigwanin pingapod na me time. As in self-pampering. Sa in pa kundi sa pink spa. Sa pink spa ang food spa. 150 money petty 50. As in duma naman kita mapahanspa, gluta drip, gluta for push, slimming excellus, meso lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya mabi na sa pink spa. Makakuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Sa hampang sana ka naman the Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magduman na sila kita, hanapon niya to ang mga Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! Ayoko na. Parang ano na. Parang boring na. Parang hindi ko na kakayanin na chumika tungkol sa ganito. Ano ba yan? Hindi naman matutuloy ang kasal. Ano yan? Ha? Parang nanggigigil ako eh. Pero mo ba naman excited na ang fandom? Tapos, hindi na naman matutuloy. At meron pinag-uusapan na prenup arrangement o agreement. Ano ba yan? Mamaya-may ang konti, tatalakayin natin, hihimay-himay natin yan. Ngunguya-nguyain natin. Ano ba yung nangyayaring ito? Parang nagiging pattern na. Baka naman nagiging serial wedding fiasco. Spell fiasco. Aba, may nag-google. Google agad. Ano bang ibig sabihin ng fiasco? F-I-A-S-C-O. Fiasco. Pattern na ba ito? Mamaya pag-usapan natin dyan. Aba, ang pag-aasawa po ay hindi pagkakamit lamang ng parang muebles, kagamitan, na may warranty.
1: Hindi, ganun daw. Parang, naku.
0: Mabuti na lang, ha? Mabuti na lang, hindi ko alam ang kanyang address ngayon. Pupuntahan ko talaga yung babaeng yan. Hindi ko naman sasabunutan.
2: Showbiz, Papi Dick!
0: Ayusin ko lang yung kilay niya.

0: Aba, ibang klase naman ngayon, di ba? Sa Senado, naku, nagkaroon ng kudita. Aba, si Cayetano na ang Senate President. Itchapwera na si Tito Soto. Although, syempre, nangungulay politika ang lahat, pero ganyan talaga sa demokrasya. You cannot be choosy. Choosy! Kung ano ang kagustuhan ng majority, yun ang masisinuad. Kaya antabayan na lang po natin ang mga susunod mga pangyayari sa mundo ng politika dito sa Philippines. Oh, of course, hindi ko tatalakayan yan ngayong gabi. Dinaanan ko lang. Dinaanan lang, oh. Basta't ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay tungkol sa wedding fiasco. Fiasco. Akala ko pa naman mababahiran na ng langis ang aking labi. Hindi naman labi ang nasa iyo. Nguso yan. Nguso. Labi yan, no? Ang sweet ko yan ang lips ko. Very thin. Very thin. Kissable lips ba yan o kickable lips? Ano ba? Basta, mamaya-maya ng konti. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night with your Tita! Best Cafe Radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet. 18 after 6 o'clock ang oras dito sa One Radio. Diyan sa inyo na oras na.
1: The Tita Pollyanna Show!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Anong pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration. Hydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure.
13: Nature's Green Barley.
14: Available at all drugstores near you.
15: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
8: comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day.
15: 100% organic, 100% affordable, 100% pure.
16: Nature's Green Barley.
17: Available at all drugstores near you.

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Puliana Show. Puliana Show.
2: Hola, hola, hola. Sa oras na alas 6:39, para gusto kita girara isa sa ating programang The Tita Poyana Show on a Monday night. Kumusta naman yung nakagat ng dilim? Na masyadong pa-sweet-sweet ng voice. Kayo ba ay napa?
3: Aray ko!
2: Hindi. Bakit? Dahil sanay na kayong makagat? Kano eh?
1: The Tita Poyana Show!
2: Of course!
3: Showbiz! Pakiti!
2: Eto na nga. Totoo nga bang canceled na ang inaabangang dream wedding ni na Bea Alonzo at Vincent Korn sa Spain? Usap-usapan ngayon sa social media ang chismes na naudot ang kanilang kasal dahil sa matinding hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanilang prenuptial agreement. Wow, so sad. Dun sa aming probinsya, wala mga prenuptial novercial na ganyan. Pumayag ang nanay, pumayag ang tatay, nagkasundo, mayroon silang ihahanda, kasal. Wala yung mga prenuptial na yan. Alam mo, pampagulo lang yan sa buhay. Ayon sa mga kumakalat na blind items, may pa blind items pa. Handa na ang lahat para sa ingranding kasalan mula sa flight preparatory Spain, mga hotel booking, hanggang sa mamahaling outfits ng dalawa. Pero lahat ng plano ay nagbago nang sumulpot ang usapin sa prenup na hinihingi ng pamilya ng businessman. Ganyan talaga pag masyadong mayaman yung ikakasal. Kailangan talaga sigurado sila. Kasi hindi nila alam eh. Baka biglang may mga line na, hindi natin sigurado na ang babaeng yan ay mahal ka. Baka naman pinapakasalan ka lamang yan dahil sa ating pira. Ngunit mama, mahal ko siya. Hindi ka sigurado? Bakit? Ilang buwan na ba kayong nag-on? Nito lang, kamakailan lang.
1: Pwes! Yun na nga yun.
2: Kamakailan lang kayo nagkakilala. Pagkatapos ngayon, magpapakasal na kayo. Kailangan gumawa tayo ng prenuptial agreement. Nakakatawa dun. Oye? Eh, yun na nga, hindi matanggap-tanggap ng actress ang ganito, ha? Sinasabing pumayag naman daw sa simula ang actress pero nagbago ang ihip ng hangin dahil sa isang controversial na clause. O, di ba? Isang linya, isang talata ng kanilang prenuptial agreement. Gusto raw ng pamilya ni Vincent na tumira si Bea kasama ang kanyang magiging biyanan sa isang bahay. Bagay na hindi type. What feel? What feel ni Bea Alonzo? Siyempre, pagising mo sa umaga, makikita mo yung mga biyanan mo dyan. Parang hindi naman yan. Ako din? Ayoko din? Kung meron magpapakasa sa akin, tapos may prenuptial agreement, tapos ang isa sa mga clause dyan ay kailangan tumira kami sa bahay nila. No! O, diba? Itira na lang kami sa ilalim ng tulay. Huwag lang kasama ang manugang. Uy, kahit pa mabait yung manugang, diba? Magdalang hiya ka naman. Well, dahil nga sa tensyong yan, nauwi raw sa pagkakansila ng kanilang Spain trip at pagpostpone sa lahat ng preparations. Sa ngayon, tikom ang kanilang mga bibig. Wa sila splukahan dyan. Tikom na tikom ang bibig ni Bea at ni Vincent tungkol sa issue. Kaya, abang-abang na lang yung mga fans na yan. Totoo nga ba? Dito, nagwawakas ang kanilang pag-iibigan. Ang tanong, nagkaroon ba ng pag-ibig? Pagmamahalan? Dahil kung sa akin, pag may mga ganyan na dahil lang sa prenuptial agreement hindi makasal, ibig sabihin, pinagdudahan ka. Tapos, wala ka talagang pagmamahal sa kanya. Kasi kung mahal mo siya, ay nako, sign agad ako. Diba? Kung mahal mo, eh eto na nga, parang nagiging serial wedding fiasco girl itong si Bea dahil nung nakaraan din, hindi din natuloy ang kanilang kasal ni Dominic Roque. Sa ano-ano ba yun ni Harry? Ay, hindi na. Well, ang sabi kasi nila, nagkaroon din ng prenuptial agreement na bagay na hindi rin sinang-ayunan ni Dominic. So, noon pala si Bea ang nagkaroon ng prenuptial agreement na hindi naman sinang-ayunan ni Dominic, kaya sila nagkahiwalay. So, ang tanong, ang tingin ba ni Bea Alonzo sa kanyang magiging asawa ay kasangkapan? Gamit? Kutse? Ha, diba? Kasi parang hindi na tao ang trato mo pag ganyan. Diba? Weddings? Dapat may love. Hindi ka naman basta-basta magpapakasal. Although, yung alam niyo yun, yung ipinagkasundo ng magulang, yung mga pre-arranged marriage. Parang, ako, nangyari na sa akin yan. Kaya nung makita ko yung ipipre-marriage sa akin, ang tsaka. Lumayan sa kotse. So anyway, sinisingit talaga ang sarili. So anyway, talagang dapat mag-isip-isip na itong si Bea. Diba? Parang, ano ba to? Paulit-ulit na lang. Kasi minsan, isang beses no, nangyari, okay lang yon. Nandun na lahat. Meron na nga silang gown, meron ng susuot. Lahat, kompleto na. Hindi na tuloy. Ngayon, ganun na naman. Sobra na yan. Parang serial wedding fiasco girl ka na dahil. Naku, kung may pangatlo pang beses, naku, ewan ko lang. Talagang hahanapin ko na yung address ni Bea. Sasabihin ko sa kanya, what's wrong with you? Why is this happening? We're so magulo na. Sasabihin naman ni Bea sa kanya, ayaw ka pakels. May pakels ka? May pakels? Masyado akong mapakels. Anyway, let's just wish for the best. Sana po naman hindi totoo at sana naman magkatuluyan din. Dahil panahon na para mag-asawa din si Bea. At napakayaman pa naman yung kanyang pakakasila. Diba? Purong ginto. Purong ginto! Ayaw ko sabihin, no? Oo, nilalakad ko pa sila. Nilalakad ko pa sila. Kaya ganon. Kung kayo din ay magpapakasal, kayo ba ay magkakaroon din ng prenuptial agreement? I-chat nyo yan o i-text nyo? Sa 0961-447-3923. Payag ka ba ng prenuptial agreement? Ako ayoko. Ayoko mo. Dapat kasi sabihin mo agad sa may naliligaw sa'yo, sabihin mo agad, may prenuptial agreement ba yan pag napakasal tayo? Kung meron, huwag mo na ituloy ang panligaw mo. Nag-aabala ka lang ng oras. Hoy! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your Tita!

Welcome sa ikalawang oras. Kaan sa ito yung programang The Tita Pollyanna Show. Kumusta naman po inyong Dina Benavine? Masyawaya. Uy, di ba at masiram ha? Tadaanin do ako, maagi ako dyan sa Indo at dyan. Dyan ako mag-Dina Benavine. Kung sino man yan. I'm open for invitation. Pero dapat lang po, light lang ating kakainin sa paggabi, ha? Paalala lang naman yan. Pwede naman yung serious oil, pwede rin hindi. Diba? Chan nyo yan eh. Ay kung chan ko yan. Eh di ako talaga nag-iingat kasi bumabalik ng aking katawan sa pagiging balingkinita. Ay! Ang daming maingat. Diba? Ganda ng face. Tapos ganda ng katawan. Eh di ang ganda. Marami na naman manliligaw. But anyway, tuloy-tuloy pa rin po naman tayo sa ating pinag-uusapan ngayon. Parang ang pag-ibig ba ay sinusukat na sa pag-aari? Diba ng bawat pamilya? Ay, kuya, mamaya ka na tumawa. Si baby na lang. Kasi ba naman, pag nagkakaroon kasi ng ganitong mga prenuptial agreements, talagang mabigat din sa loob yan. Or di kaya naman, wala talagang pagmamahal, o di kaya parang marriage for convenience lang ang nangyayari. Kasi dyan din nalalaman nung bawat partido, no, na mukhang hindi yata sila talaga nagmamahalan. Kasi bakit sila umaangal ng ganito? O di kaya naman, kung merong mga clause na hindi mo gusto, pwede naman pag-usapan. Meron daw kasing clause na doon nga sila titira sa bahay ng mga ko. Ang pangalawang clause naman, sakali daw sila magkahiwalay, eh syempre walang makukuha si Bea. At syempre, yung mga anak daw, kung sakasakali magkaroon sila ng anak doon sa mga ko mapunta. Eh, mabigat naman yun. Eh, pwede naman siguro pag-usapan. Kung ako si Bea, sasabihin ko sa kanila na, gusto ko sana ako, payag ako sa usapan na, ba't siya ganyan magsalita? Payag ako sa usapan na, pasakali kami hiwalay, wala ako makukuha. Pero hindi ako payag doon sa mga anak ko mapunta sa inyo. Hindi. No, pwede.

0: Mahal, baka para na rin yan sa proteksyon ninyong dalawa. Diba? Meron kasi mga usapan na kaagad, no, magpapakasal, parang iniisip na kaagad, paano ko maghiwalay yan? Diba? Parang talaga, oy, napaka-advance yung mag-isip. Hindi pa nga kami nakapagtayo ng pamilya, iniisip nyo na maghihiwalay kami. Tapos meron na kayo mga close na ganyan. Huy, dahan-dahan naman kayo, nagmamahalan kami. Hindi lang kami basta-basta magpapakasal dahil kailangan ko na magpakasal. Hindi pwedeng ganyan. Gusto nyo ganyan ako magsalita? Parang napaka-unglamorous. I really don't want to talk like that, but I guess it's kind of cute too. It's really nice to have that kind of accent, right? Very right. Talaga naman, nakakatuwa. Pag may nakakarinig kang ganyan, parang may Bisaya accent. Para ba? Toothpaste. Siampo. Oh well. Cooking oh well. Tuwilet. Ano kung saan-saan na pupunta ang ating mga accent, ha? Kumusta naman po ang inyong naging Mother's Day? May hangover pa ba si Madur? Nanay?
1: Mama?
2: The Tito Puyanas?
1: Meme!
0: Mother or Mudrax? So, lahat po ng katawagan sa mga mothers. Pero marami ding mga nanay na very practical, no? Bakit? Hindi na tayo magse-celebrate ang Mother's Day. Araw-araw, Mother's Day. Kung anong gusto kong gawin, gagawin ko. Ako ang commander dito sa bahay. Tapos gagawin-gawan niyo pa ako ng Mother's Day. Hindi. Wala. Hindi tayo gagastos. Hindi tayo lalabas. Sa hirap ngayon ng buhay, hindi pwede ang ganyan. Mother. Loka. Kaya yan ang mga practical na nanay, di ba? Ay, may extra. Anyway naman dito sa atin sa The Tita Pollyanna Show, every Wednesday ay Mother's Day. At isa lang po ang ating palaging sinasabing dalhin sa ating mga nanay, ensaymada. Because according to a survey, mothers love ensaymada. So you better find the best ensaymada in your town, in your country, in your province, in your region, and you bring your mother ensaymada. Yung maraming mantikilya at maraming asukal. Paya masarap. Ano ba? Every Wednesday po Mother's Day, kaya naman hindi na kailangan pa mag-celebrate once a year. Every week po tayo nagsiselebrate. Bakit? Dahil nga, meme. Memercules. Oh, diba? Walang ibang palatuntunan na may ganyan. Every Wednesday, Mother's Day sa The Tita Pollyanna Show. Kaya join na kayo. Sabay sabi ng, I love you, Mommy. I love you ka dyan, ang tigas ng ulo mo. Pag pinapahugas kita ng plato, biglang marami kang dahilan. Masakit ang ulo, may assignment.
3: Anyway, Mommy, I'm going to make the best out of my life, so let's just buy a dishwashing machine.
1: Hoy! Mahal yung dishwasher, ah.
0: Saka kailangan asikasuhin mo pa rin yun. Yung dishwasher, lilinisin mo pa yan. Kaya trabaho din yan. Kaya mabuti pa, hugasan mo na lang yan, mano-mano. E di, na yan, mag-ano pa kayo, mag-dishwashing machine pa kayo. O, diba? Gusto mo yun? So sa isang beauty contest, may tinanong, what can you do to help ma save Mother Earth? Ang sabi ng contestant,
3: thank you so much for that question. I can help save my Mother Earth by helping her clean the house and wash the dishes, by taking good care of her and buying her vitamins. And I, thank you.
0: So ang tawag niya sa nanay niya, Mother.

Ay, ganyan naman kami mga Becky. Nasaan ang Mother Earth mo? Namamalengke. Ah, ganun. Ang oras natin, 11 minutes after 7 o'clock in the evening. At syempre naman, yung ating mga bagets dyan na amoy araw, sobra pong init! Grabe dito sa Bicol, ha? At hindi lang sa Bicol, sa mong Philippines. Mainit. Kaya yung mga bata, amoy araw. Dapat ngayong mga oras na to, at 12 minutes after 7 o'clock, dapat amoy gabi na sila. Alam niyo, pag amoy gabi, amoy baby powder na yan, na ano na, bonus na yan, yung iba nga na Lego. O ayan, dapat amoy gabi. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita Pollyanna.

dadanda at lilipas rin ako. Ngunit mayroong awiting. Iiwanan sa inyo. Hala-hala. Dahil minsan tayo'y nagkas.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
10: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
11: Panalo sa panlasa!
0: Tikman na ang bakong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang Wonok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, Wonok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show.
12: The Tito Puyana Show!

0: Bueno, a esa hora son las 7:33. Lunes para mangirar, at siyempre, very special day ang Lunes. Dahil ito po naman ang araw na nagpapaalala sa atin na Clean Lunes.
1: Wow!
0: At siyempre, thank you so much sa mga nanunod sa atin ngayon sa ating Facebook page, One Radio 99.7 News FM. Kay David Pasit, kumusta ka na dyan sa Barangay Angas, Basud, Camarines Norte? Happy Monday night din sa'yo. Ganun din sa kay Eusebio Enting. Magandang gabi sa Bermas, Belo, Castillo, Barciliano, and Banyaris family dyan sa Panarayon, Bacake, Albay. At syempre, coming from ikaw na po, family of Fatima Tabaco City. Dyan po sa Legazpi City, hello, good evening kay Tita Lily Beth Estevez. Hi Beth, kumusta ka na dyan? And of course, regards din kay Kuya Pepe. At syempre naman, hello kay Tita Cherry Borja. Syempre naman sa San Lorenzo. Ganun din kay Janeline Camo. Good evening to you. Kumusta na kaya ngayon si Evelyn Barameda? Hello, Tita Evelyn. Diyan po naman sa Chris Rester Grill sa my port area ng Tabaco City. Kumusta po kay Lynn at syempre kay Mommy Lani at sa lahat ng mga mami-mami ko dyan. Of course, kay Tita Chris Barameda. Diyan po naman sa Chris Rester Grill. Good evening. Hello kay Yek Kanyeta. At syempre kay Tita Joy and Tito Leo. Diyan po naman sa Leo Lavandero. Thank you so much. At syempre po naman sa lahat po ng mga nandyan ngayon sa kani-kanilang mga tahanan at nag-iisip kailan nga ba ang piyesta ng aming barangay. Wow, may ganun. Oo, kasi minsan nakakalimutan natin yan. Pero minsan naman pinaghahandaan natin bago pa man dumating. Kaya kung piyesta po sa inyo, i-chat nyo ako para alam ko. Malay nyo, magkakarating ako sa piyesta nyo. Sisiyasatin natin ang mga pangyayari sa inyong mga piyestahan. Dahil sa masusing pagninilay-nilay, ay magkaroon tayo ng masayang samahan sa hapagkainan. Yan ang naman ang paborito natin, di ba? Basta sa fiestahan, gusto ko lang talaga leche flan or di kaya naman fruit salad. Minsan din na-over ako, na-overdose ako sa leche flan. Oh. Lalo na yung mga leche flan na galing sa Ligao. Ang tanamis! Talaga naman. Hinihimatay ako sa sobrang tamis.
1: Ganon!
0: Ang ating hotline 0961-447-3923. Sabi naman ni Sabel, hindi raw niya tunay na pangalan. Itago na lang natin siya sa pangalan ng kanilang tiyahing nasa abroad na Sabel. Sabi ni Sabel, Tita, ano ang mas nakakahiya? Yung mangungutang o maniningil? Wow. Ewan ko, hindi ko alam. Kasi pag nangungutang ako, hindi ako nahihiya. Siguro pag maningil, mas nakakahiya, di ba? Hindi ko naisip yun ah. So, kailangan talaga may hiya ka pag naniningil. Ganon. Anyway, yun namang nangutang. Sana namang kusa na lang magbayad para wala nang hiyaan. Parang, Mare.
2: Ano yun, Mare?
0: Huwag ka na mahiya, Mare. Singilin mo na ako. Ante, saka na lang, Mare. Nakakahiya naman. Sige na, Mare. Huwag ka na mahiya. Sige ka, hindi ako magbabayad. Ganon. Pero minsan nakakahiya ding mangutang. Diba? Lalo-lalo na kung hindi mo masyadong close, pero kaya lang talaga may pangangailangan ka. Talagang nag-iisip ka na mga kung paano mo sasabihin, di ba? Eh, kasi dapat very convincing.
2: Ma'am, pwede po ba mangutang, ma'am?
0: Mangutang ka?
2: Yes po, ma'am. Kasi po, mayroon akong kailangan bayaran na. Baka kasi ka maputulan ka.
0: Ah, ganun? Magkano bang utangin mo?
2: Pero, ma'am, sagutin mo muna ako. Pautangin mo ba ako?
0: Ah, sagutin mo muna ang tanong ko. Magkano bang uutangin mo?
2: Huwag na lang, ma'am. Nasisindak ko.
0: Ganyan, ganyan. Manindak ka. Ay, nako po.
3: Hi, Tita Frammy Barra Juarez. Ah, sa lahat po naman. Sa lahat ng mga tambay dyan ngayon. Of course, kay Tita Sardi at kay Jacob. Dyan po naman sa Upper Bongga. Bakka kay Abay.
0: Kaya ganun na nga. Hindi talaga natin alam. Depende rin sa tao yon. Ano nga ba ang nakakahiya? Yung mangutang o yung maningil? Minsan ano na lang, casual na lang. Ay, alam mo, mare, kalimutan mo na lang talaga siya. Hindi talaga kayo bagay. Talaga, mare, oo, hindi kayo bagay. Kaya kalimutan mo na siya. Ayusin mo yung buhay mo. Baka naman marami ka pang makilalang iba dyan. May 1K ka ba sa Gcash? Diba? Segway! Kung meron ka, pautangin mo na ako. Ganun lang. Yung iba talaga magkukwento pa yan. Ay, mare, alam mo ba kung ano nangyari doon sa kapatid ni ano? O ano? O di kwento ng kwento, tapos biglang may 1,000 ka dyan. Pautang. Ay, sorry, wala eh. Kasi lang, nagbayad din ako eh. Ah, ganun ba? Nasayang lang yung chismis ko. Sana sa iba ko na lang chinis.
2: Aba, ako pa kayo na may utang na loob sa'yo.
0: Eh, ginamit mo lang naman yung chika para makapangutang ka. O, diba? Ganun talaga. Sa pangungutang naman, pakapala na lang ang mukha. Diba? Eh, kung babayaran mo naman, okay lang yun. Pero kung mangungutang ka na wala kang balak magbayad, eh, ibang usapan na yun. Diba? Pag nangungutang kayo, palagi yung isipin, babayaran ninyo yun. Hindi yung basta-basta nangungutang kayo dito, utang doon, tapos walang bayaran. Naku! Oy, sa Japan nga, Japan ba yun? Meron pa halimbawa nangungutang ka tapos hindi ka nagbabayad, gagawan ka ng tarpaulin. Hindi nagbabayad. Aray ko.
3: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your tita.

0: Ola, ola, ola. Gusto niyo yung energy kong gano'n.
1: Ola.
0: Sobrang init ng panahon. Pero syempre maganda rin yung pinagpapawisan tayo. Natatanggal yung mga toxins sa ating katawan. Lumalabas sa ating mga pawi. O, diba? Nakaupo ka lang dyan, pinagpapawisan ka na. Hindi mo na kailangan pang gumalaw. Natutulog ka nga lang eh. Pawis ka na. Actually, mas maganda talaga yung hindi naman masyadong mainit, ano. Yung iba nga sabi na, grabe, ang init. Magpapakabait na ako. Ha? Bakit? Kasi mukhang hindi ko kakayanin sa impyerno. Ay, magpapakabait na ako. Ayoko talaga doon. Ang init. Wow, ganon. OA. Kaya kayo magpapakabait na rin kayo, ha? Para naman, hindi pa kayo nasasanay.
1: Sure.
0: Of course, nandito naman po tayo sa Shoutout Boulevard.
2: Greetings, greetings, Shoutout Boulevard.
0: Hello dyan sa Bongkay Family sa Binitayan, Malilipot Albay. Of course, kay Ero, good evening. Dyan po naman sa Mandulungan, sa Daet. Good evening, Tita Dolores Pacao and family. Ganun din sa kanyang mga kapitbahayan dyan sa Mandulungan. Malapit na yan, papunta daw yan ng Mercedes. Kumusta naman dyan sa Mercedes? Do you have bands? Do you have bands? Mercedes bands. Woo! Ganda na sasakyan na yun. Anyway, binabati naman natin si Kagawa John Bongalon. Dyan po naman sa Baranghawon, sa Tabaco. Ganun din kay Ninong Noel. Ninong ko na ha. Ninong kita no. Ninong Noel Bongalon. Opa, may ninong na ako. Malapit na ang Pasko. Evangeline Vianas, hello. Ganon din po naman, binabati natin ang lahat ng mga taga Marirok dyan sa Puro Cuatro, sa Descalzota family. Hello kay Bernal Daisy Bona Obra. Talaga, kumusta ka na? Matagal ka nang hindi nag-chat. Wow. O, yung mga poging tambay dyan sa tindahan ni Tita Frammy, kamusta na? Baka gusto niyo akong i-chat. Humaharot to. Nako. Parang na-excite ako. Pag merong mga sinasabing poging tambay, di ba? Pelakpakan natin siya. Sure. Gaano ka pogi, Tita Frammy? Sino mga kamukha nilang artista? Gusto kong malaman. Of course, kay Jeneline Camo. Kumusta ka na dyan? Natatawa tuloy ang aking mga angels. Hello, Jing. Adyan sa Gianan family. Kumusta naman si Aldrin Cobalies at si Mama Paz. Dyan po naman sa Cormidal. Good evening din. Dyan po sa Urpao. To Benedict and Diane Brizo at ang kanilang mga anak. Sana nakikinig sila ngayon. Nicanor Ampuon, kumusta ka na? Shout out sa iyo. Galing sa iyong asawang si Annalyn. Wow. Pagkatabi lang sila, actually. At syempre, dyan po naman kay Adrieline Ferrer sa Purok Tres, San Isidro Iraya Malilipot. At ganoon din kay Jason Banwa. Good evening. Maika at Miara, matapak ka mo? Magkaturog na ka mo, mga bebe. kayang magkaturog na kamuha. Dahil na kamo magpapurwisyo kay Tita Ev. Sa bagay, pag cute naman yung mga babies, kahit man ang makulit sila, okay lang. Hello naman kay Desi, da dyan po naman sa San Ramon. Dyan po naman sa Kinalan, to the Vergara family, amiga kong magayununununun, Maria Emma Vergara Gonzalez. Although may mas magayon sa iya, of course, si Mami Upeng Vergara. Hello din kay Tita Nora, kay Tita Jonaline, at kay Tita Al. Kamusta na kayo dyan sa Kinalan? Ate V! Bonggala, kamusta na? At syempre si Mami

nyo mapanood si Mami Norma. Pasya lang kayo sa Johnson ng Kahibangan sa TikTok. Nandoon, hanapin nyo. Naglalakad talaga siya doon. Of course, to Alma Buave and family, dyan po naman sa Barang Hawon. Ganon din po kay Corazon Bonaobra and family sa Basud. Pinabati ni Mark Anthony Madera ng Daet ang kanyang mga friends dyan sa Tabaco City na sina Marjorie Bonaobra, Larry Brutas. Good evening sa inyo dyan. Ganon din po, binabati natin si Mama Salina Bonina na sobrang sipag. Sana nag-enjoy si Mami Salina Bonina oya kahapon dahil Mother's Day. Edna Toledo, dyan sa Puruk Uno, Barangay Angas, Basud, good evening. Oning, kumusta ka na dyan sa Puruk Tres, sa Hindi Bakake Albay? Ganon din kay MJBN family dyan sa Malilipot. Hello to Alex Imperial and family sa Daet. Kay Tita Eman at Andrea, dyan po naman sa sentro ng Daet. Binabalati din natin si Fem, si Kuya Chad, G, Boss D, Carrie and family. Dyan po naman, family Lacson, good evening. Dyan po naman sa

Fernandez family, John Sagar, Chito Ren, ang kumusta na? Mag-text lang po kayo sa 0961-447-3923 para mapa-join kayo sa ating greetings. At syempre naman, pwedeng-pwede po kayo manood sa ating Facebook page, One Radio 99.7 News FM Facebook page. At mag-comment lamang po kayo para mabati namin kayo every night, Mondays till Fridays, dito sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tobacco, One Radio Diet. So 9 minutes after 8 o'clock.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
6: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
9: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
11: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
12: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapag na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
11: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
13: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
19: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with Carrot Extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and
11: other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
12: Wow!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nandigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
10: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
11: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
9: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindogo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo?
2: Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ko na kami.
0: Maghapon ako trabaho, dahil ako pigpapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati
1: mo.
0: Sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Evenings on 1.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
4: This is One Radio's Evenings on One.

0: Radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Nofer, tell the Brudel 9485. May bili ka,
1: office. Green mong dilim.
2: Siya lang. Gusto ilam lang. Siya mong gumad pa kiramdam. O, daw dang asong.
1: Ang nyo. Ang
2: kang bili pa niya.
0: At o, hindi tang kome.
3: Pag-arap na dalo.
4: Classic mix talaga o S.J.R.S. Ang Poo and Clyde Mona at Sofosin Plain and Clapayo Apo Prima Pitero Lumber Sosi Pangina Maya Pekas Chica Magbasa Tangkuka Indorin Ang mga hearts Ang presyo Asin servisyo Sa Dayapan O J.R. Enterprise Kuas Asin Kuo City J.R. St. Bandit Service Text Or Magapon 08 14 09 366 Enterprises

0: City Vero 21461.
1: Wee! Mga surpresa ang bareta. Basta rice ka. Hey, konsulto.
2: Nintabilog na Pilipinas 9 makalang 5 Diyos maray na adugon wali sa pro King Dumon kakasiributan po na sa kamuta sa ano man na dami Levy Sistas Thank for the guy and being a blessed be humble think better than else remember dar and to win sa mga katibong mas pansin na nyo manang happy day for mom and from heaven.

0: Tama ba yako? Eden birthday ang kanda. Lens sa kabilyo sa kabustin o kaaljoy lang sa mga kapitin lang hospitals. Ay! Kamo! Kitanin! Ano manong mani? Aleo sa ikaw 2020 sa mga katuduan sa Bundolens lang tangali pa sa atin po ng anasa sa atin rin galing ang argagaling are lots of people watching this eating for us no for eating for us mind them yes no it's very nursing problem sir not things we should up it grows in great si nagbentin Joe may dami kung niya to sa to sa syudad ni dito syudad ni tercer di masin ligaw di kamanduhanis kamarin ni surkate sun mas probong siya kanal bay ang entry yun po na sa pangarap big bossing Jing Monte Oslan kagandang sa kuyang parang manra ko po si Bueno bako man ki alag bay ka masayumahan dakul nag kami sa iamang kig kig kantama kan
1: si Bueno
0: not narotsada ka kig pugtakan basi mga kasapas ni pan pagas aso ba pressure area na dati pinagkansi sa kabus na ito 690 km manor sa coordinates na 21 degrees east miyembro na pikta der si Pilipinas Londres adaranin mninkal paman may man
1: si Bueno King King
0: marata marata marata al na mga lirya magmana na Philippine area sa bilitin ko ang sabi kang pag-asat pa lang sa Royal Depression asin na ito yan mugo isan po na ako tago ipinuwa El Nino magand sa record pinakaon factor na nairasyudad na 9 degrees Celsius say 7 degrees Celsius ang tangin fortius nga na al daw mga pinagkakarko na 9 degrees Celsius man ganda sa saligas mantang sa BIA daragati Celsius sa biyo ginuba 40 degrees nasa extreme caution na rin kongkos na nagpamag sa salon inom sinda ko
1: si Bueno so king
0: pamarata nagka kaya riduman sa si buro ko indugol
1: Bueno king
0: na ko isenta sa pag-apirisip si Banman
1: so
0: kaya to na yung mga person kargado sa paglinig sentro local digdudan sa Manuel Lipon kaya unado publik mada ayos na naman ang sa tuyang ayos ng pangayaon dentro ka city padam kaya nagi ha
1: oh so
0: kaya bulag pa or bus drivers police drivers kujudo tatiro pa women's co-op albay operators drivers mga parapadyak tandaan isinwet
1: si Bueno sa King King
0: sa banwaan ka na sanggo niya ang proposto na singil sa tricycle mga katindugon so, siguro kung na sanggo niya ang bayan mapaluwasin na ng tindugon para po sa bagong kapag mga motorized tricycle jawaan kan malinaw
1: si Bueno sa
0: kaya para umam mo, mga parasira, pero tanganing makaibipiligro. Tras tanto, mga katindu, you can emergency relief assistance na tagapi kiraray na nakatingara mga kadlamang girara. Sindanin pagkaherak at maina-depes na ayuda. Saan mga kwa-binipisyan na DSW mga naapik buruto kan bulk. Map daw ang para sa 6,230 pe mga katinduma taging
1: si Bueno sa King
0: pangini atun sa kape 18-1 kasabayan best kape gold 20-1 best kape green si po miss kung kayo't naon igwanin marikto sa lanya.

0: ikaw makakatindogon sa satuyang pagsada. Kibaret!
1: For Pilongber Future, we will continue your whole journey between school, elementary, high school, college. We have bachelor's, computer, BS, accountancy, criminology, BA, A, B, British, AB, political science, studies pro, MA, A, MM. Inquiries, please visit this office at 2747 and College Found created your firm foundation.
2: Araw talang bigad na nakit ng katawan. Kaya at gabi, takas katawan. Ang lax. And they want it.
3: You too can share Fastrate Buprofetamol. Share Fastrate Lax. There once you can... Ibuprofen plus paracetamol is the generics. If sold your doctor.
4: Anig! Ano yan? Ang labahan mo?
5: Problem, hunk.
4: Eh, paano eh? Masyal tayo?
5: Sa laundry ko na lang?
4: Pero, honey, nitin more soft at an ayang ungent liquid.
5: Ang partner na ba? Ayman o laundry? Lux detergent liquid soft
4: sa inyong labahan. Sa bahay matcha. Urgent liquid soap. Soft softener with 3 pagpipilian. Oat Blossom Fresh and Anros Jet Soap. Miso. At ang presyo? Kayo.
6: Available market.
7: Yes, pala. O, digdikit.
8: Nata! Masain ka!
7: Aw, maduman ako sa B2B Shal. Saan kang tricycle? Namang kidagdag na gamit sa haro?
8: Sa B2B Star Commercial.
7: Bakal?
8: Anong
7: ikaw? Ramo kay bararatan mo B2B Star Commercial. Apwera sa mong aasit. Iguapan wares, plastic wares, wintrapal, at sir, dry goods, aki, as in party needs. Bako mga birthday ka na na?
8: Iyo bes, agad ni mother, barat. Alam dyan sa B2B Star, kung naman naman lugod mga pan-decorate sa birthday yung mga bukod sa barato na, hanapon sa sentro kang tabako, dyan lang sa pagkantays.
7: Ano patigat mo sila?
9: B2B Star Commercial na kakukuha sa gingit, kinale, tabako, sampang, kantaysikel.
10: Mas mga kapitbahay ang Lee, appliances, mula sa modernong kids, efficient water conditioners at ang pangarap ko lahat sa RT.
11: Nakuha ka RRS Marketing.
12: Get na bagong friend. Nakuha RRS Marketing.
10: Ta, ano pang hinipun RRS region-wide? Di kalikas. Sa siyempre sa RRS. Bases sa RRS. Yes na yes.
13: Ilabas na

0: siyudad din Batan, Daragar, Spica, Malin, siyudad din Lingaw. Aw, ti pinagyudose, sundok ka, tisays, asin nini, gigibuhon sa mga lokal na tanganing bako, masamo tanto. Pasasalamat, Rosal, ti Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dahil mong pagaksyon, Albayano, dahilan sa pag-alboroto, kanan.
1: Si Bo-
0: Nakatilipin Institute of Volcanology and Strombolian Activity sa Ganbulkan Mayon, Kasubangging, 843. Kung sa ininagos ang effusive eruption na nagdurar na mga katibugnin, shinto baso nga aldaw na nagpuproducir nin lava flows, pyroticas or oson, asin rak panagos na nakatidugon ang alert level number na bawal sa CSI man na maglaog sa meter radius permanent danger zone.
1: Bueno.
0: Tras tanto, maaming dugang na classroom na lugar sa probinsya ng Albay ang nakatalaan para mas ma-school year 2026 naman. Inyan ipinagpahayag ni Gobernador Noel Rosal matapos magpirma mental payment po sa Department of Education din na sigabos na iskwilaan sa ang binipisya kung isan dakula ang bayad para sa construction ng mga buildings criticized na ang kabautan ani sa bilog na anagad mga knisa sa ngunyan dahil papupunan na kontrobe sa projects itong pang-infrastrukturang alokasyon ang sagkod sa ngunyan dahil panama upunan
1: bueno
0: marata kumusta taga makangirhat ang sa barangay katidain laki as ganda na sinda supuniran na tugang man Anrista paninigbas.
1: Oh, sa Biggie!
0: Bukas na ang bagong ACT unit sa Bic Hospital and Medical Center BR o BMC sa probinsya ng Alin kasabay kay ini ang RARTAC team pagbulong sa pagsalbar din buhay asin pag sigon kay Medical Center Chief Dr. Raburag na kulang oportunidad tanganing bulungon ang sariling kan pagig asin pagkagadan sa nasyon kadri asin pagpapabulente sa irarong kan feel zero billing perbisyo kay 4 oras na evocare class vision administrative vascular stroke intervention mag ang stroke ang pantulong at pagkagadan sa riyon Bicol Yudong 2020 marata kasabay permit isa puso arol sa pagkandugon kan ma ta day po kita tamaan kan high blood
1: so,
0: balansi katuyang kaon sa Orualda perming big mga katindugon ano ha dahil dapat na paunrahan na kada bis naglalaway-laway at agang pagkabunin timo-timo asin patibaan na dugon an perwisyo sa satu mantinir na magayon na lawas
1: si King
0: Marata taod
2: You're listening to What News FM.
3: Una sa Bicol.
4: Ang oras do kang 6G Enterprises, hardware, electrical supplies, construct, coco lumber, gravel and sand. Asin iba-ibang klase ng semento. Arog and Poson, Portland Type 1, Apo Premium, Apo Memento Filipino, Holcim Cement, 6G Enterprises. Makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision. Tagay, mag-text o mag-apoy 0947-428-0948-58 o sa landline number 56G Enterprise. Oh, barato. The Enterprise money padala. 557194245.
5: Pak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Bombita Generator Services. Bombita Generator Repair. Ma Generator Repair. Bullshitting. Ina ang iba't ibang brand. Tor. Gaya ng Suzu, Cummins, Yate, and Greenfield. Nag-aayos din kami ng portable generators. Gasoline at diesel generator. Hanap naman kayo ng malalaking generator o pyesa. Sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ra. Sa Bombita Generator Repair Services. Ang app ay matatagkang maaaring pong generator sa Zone 6, Paco City. Kaya na ang inyong mga generator? Tumawag na 46-7407-09-739-43. Hanapin Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Services. Message by Mr. Jack.
6: Alam mo ba yung pakiramdam? Off yung sabon mo? Yung kahit parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko, ang whitening level ang freshness at glow. Give ang board at radiance clinically proven. YDS 5 na talagang protektahan mo sa dullness at dryness. Ay, boom! Iba na! Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamit on for 30 bago bandawan. Tapos, gamitin. Ang dali, kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos. Subukan like an eye skincare pH para sa more skincare tips.

0: Dios. 42 minutos pas pa 5 oras na naman na magbada tabako gapo di paisi escalating students pabago hiring applic teaching positions and baccalaureate programs sciences agriculture nursing engineering business administration elementary and high school typical past the teacher examination and preposters with good moral standing in trans following application letter resume diploma in transcript other pertinent documents to the president academic college number family state tag 08619 na ang paghamat. kaun-kaunan sa nanin kuyan mga katikasa tangani na pinaghiling ya? Pero do pa kasobrahan pakaaro pa na hermosa ang kaun mga katindugon ki karabasa kan siya mag pana na kisira ang niya dugi o sa sobrang liwanag pag Nicanor Bilaos Jr. Kan ayuda sa bicycle, Sir Buen, sa malilipot, na itabi na kasabay sa list. Sabi kan ibang bahay.
1: Doon ako nalungkot.
0: Kay Margie Dungo, maray na sa katindugon. Ano na talag para? Ano good mga katindug? Sutsat ni Dito. Nasa laso pindot, nagbalik. Sardunica Barbo, kaming nagdadagog digdis. Gabay! Madana fiesta sa Sendon, ha? Sel San Andres. Uy! Si Sir na Milanyo. Ano no? Kinihan ba kung sinong lalaki? Dahilan sa katitipid mga katindugon, tamahalo na ang produktong pito. Akarwas, inibok ka ining lang. Naglakaw pa si Ringduman. Ha? Asan dyan sa may... Hi, Madam Alma ni Carver. Kay Alicia Rosales, Jocelyn Kyle Volada. Ni Padena Pasada. Open Sport Cooperative by Clara Caguco Rimon sa Dela Rosa Fer Candano kay Jenny nagpapadam kay Gina Birma shout out Firming nagdadangog sa Gabus ng One Radio galama kay Aurea Borse Borse Family Bilgar sa San Isidro Iraya and sa Indo
2: Bueno King.
0: Basta ngayon ang gado piestahan dyan ano maluya-luya ka na nga ni sa mga punsyunan. Ang programang ini atun sa El Bakery, tinapay ping mainit sa presyong dati. Makukuha sa Tabaco City, pinamamahalaan ni Madam Gina Nang, Perming Yao, Itiminyoso, pamahawan, pagutuan, merindalan, pamanggiha, itiri, good news sa mga nagpapamahalaan.

0: klase ng agahan di kansyudad din tabako ang barsaga baro oras ng nagsisirbi. Iguaman po sindadisyon na enting barbershop and salon. Matapos magpagwa kayon, inabot nin gutom di barsaga itiri si aga. Malilipot kakpit kulisyon. Pagsadiri ka pinamamahanaan ni Rabos Boy Libeya makukuha along National Road yan po kinulawon. Malilipot talbay sa mga parabulang tandaan ang hakaldaw na Domingo kakpit kulisyon. Do try na mga katidugo na ang premyo kangana yun na sundo sa matapos 500 pesos sa registration na alas 7 sundi ulutan alas 9 uno igwari yata kung ki buro na pizza dosi sa Balilipo Lisiyoma Mr. Asin mapasmatang mundarhon sa Arishab Cerro sa presyong kaya damlak lang Arishab nagagamit din maruhiya kung kaya singunin dong dabahon tamakurang baguna ba. We was, no worries, just relax. Mano poblasyon, now albay. Maray na kudo sa Sinman B. Sa mga mapagayon kanharong office in mga EDP, one in beautification project sa barang Brigada isan sa mga noy, Madam Sir. Hanap ka mo nin pintura sa iman. Siyempre, sa tabako paint center na klaseng pinigwasinda. Kulor na ipatimpla sa tabako counter. Makukuha along National Road yan po. Barangays Tabako City. Marina, good morning, Tor Asim Helen Berwega. Yan man silo, Riner Bursi, Chairman Committee sa Sangguniang Panlungso. Dad din tabako. Kag asenso. Si diretso kita mga katidugon sa ditang retang kilokal na otoridad ang sarong sumbikala na tante na lalaki aligar nagkukondusir din illegal na deals sa barangay Abihan Duanes daw matapos ang matapit o pinagpersonalize kan PNP Baras ang suspitsado na si Ad Iguani ay nagtaong impormasyon na o sa mga kapulisanong sa aligasyon na illegal desitado dahil ang kay Elias Head o Elias E pang sa kasong pagbalong 33 paragraph A kan Admirado 2480 Philippine Dental Act of 2007 nagpagkundusir ning na daingli sa professional rin. Sigon sa pumagdaranin pila asin delikado sa publikawi dahilan sa kakulanganin karamaan sin sertifikasyon kundusir ka ini na konfitsado ang dental equine para pernil niya na pinagagan. So
1: si Bueno sa
0: entras nanto ipinaliwas ni Congresswoman Crisel Borsi Lagman ang sa iyo para sa impeachment ni Vice President Sara. Ini nangyari ginibong si Sean Can House of Representative ipresentar sa plenaryo and House Committee of Justice sa pangyayot ni Bilisto Kontuhan dating 55 alak pinagkurihir naging 205 ang nagpabor 25 ang bako pabor asin siyang abstain.
2: Mr. Speaker, as Julia Leg House of Representatives, I took my oath wearing would faithfully and honor the duties, uphold the Constitution of the Republic of the obey the laws, do justice to the rights of all, meant to serve with fair passion, putting public interest above, work to promote their safety and constituents, listen from whom my mandate, the trust that has been given to me, no respect. From its servants, from the Republic of the down to the barangay officials. The probable with the House Committee on Justice against Vice President Duterte, culpable violation of the bribery and corruption crimes of public trust, notably derogate the spirit core of the above quoted is vote to House Resolution number 9. The articles against Vice President Sara Z. Duterte, and I look forward to a fair and judicious trial in this.
0: When also, see first this man. Mientras nandito tugon sa kutataon sa Pilipinas ang sarong Vice Presidente is na na-impeach kan inimtaramo ni ML Party Blayla dilipos ang ginibong butahan sa House of Representatives Mayuria kan mga miyembros ka ini pabor sa naunang bitan ng impeachment.
3: Sabi in history for a vice president twice matunay na hindi lahat ng naiiwang legasayan sa pag-aproba ng Kamara sa Justice Committee at Articles of Impeachment inat ng prosegutan. The true thrust for accountability is on stop balita ay hindi ang liderato sa pagboto ng 200 na House members pabor papatuloy ng impeachment. Common at panawagan ngayon sa buong Senado, hindi lang sa to, gampanan nila kanilang mandatong konstitusyon. In this impeachment, only VP

0: Karahuwon, kasama sa taong bayan door. People are watching. At hindi sila magwawalang kibol. Tuloy na tuloy ang laban.
1: Si Bueno El Parte Team, Laila De Lima. Taod-taod mon an.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ang sasakyan mo. Sa Web Sigura, ang ride mo ang di kalidad na rates. Plus, complete service computer alignment and Android chassis recoil at ATS exquisite sa tire ting, wheel balance, mag clips. It na! Laha Road, liga sa production so at 0960-251-21940 at 002358. South, speed smooth at safe.
3: Ria Lavandero, kami ay at sa lahat ng nagtipatangkilig ng shock sa lumtaon. Yes, may alamat o. Makiisa buong buong sa sangguwang pasasaw. From the new stamps, every Thursday, balon ng 5 kilos rice sa ating 10 equals 1 raffle entry. Iaris sa free coffee and juice customer cards. Per kung sa alon ng 5, 6, 7 of full service 2 stamps at 3 sa inyong loyalty card. Ibasos at marami pang iba. Enjoy 20% off sa na on May 19 to 31. Ang ating scratch custom raffle draw on May 24th at ang raffle draw on kung nasang sakong big kita kita Rangahan Boulevard, Tabaco City. No, isa salamat promo.

0: ng tuloy na lumalabas lang ang number one at ang natatulmer ang pinagsawat higop sa lanhawa. Kasapak pang Calmeric Ginger Tea lang na isang orihinal turmeraban, lemonade, lender brilli na sa mga groceries, drugstores, stores, kayo, kayluya.
1: Si Consi Rambar sa si Power
2: Industry, ang atanig,
1: uwi, ang bor, and gana, warang mau, tourism, di hulyo, ang gayo, kang tunay na pagkamuot.
2: Public information, tunay bulus na ibabalang ibog.
3: Disaduction, ligtas, protektado ang bilog na siyudad ko.
1: Si Janko. Si Rams.
4: 9 pesos bigay ng mga best cafe. 8
5: herbs. Ko, Linda, certified best user ng kape. Ang anak ko, nitong best night. Ang okay na ang digestion ko. Naging normal. Mag-apin na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Dabra, ang best cafe.
6: 8 in 1, 20 in 1 coffee. And best cafe black. Also have a green. Pesos lang per sachet.

0: patient and enroll now. Health Paramedic Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Follow us on our Facebook page, Health Paramedical College, and join us with quality and competent teachers and be an entrepreneur. Pwedeng magnegosyo, pwedeng mag-natural health. Paramedic. Call us at 0992-226 Accessory Board.
1: Kung kamo naghahanap ng dekalidad, dining set frame, furnitures para sa office o kaya business, ng showroom kan and Boyan sa Zone 1 San Antonio. Yaon sa na National Road. Boyan Furniture also accepts customized fine gambling wood and furniture at Zone 1 San Antonio Tabaco. Mag-apo 9139-6987 or 09-97958 for most.
2: May bagong tambayan na naman pa Cycle Pro A Parts and Accessories Ready. Cycle Pro Cycle Parts and Accessories by R3 Cycle Center. Siguradong bawat piyes bisyo may puso. Why tires? Meron. Engine oil? Oo. Batteries at kung na lahat sa Cycle Pro 8 Motor Accessories Ready. Para sa bisyans at pormang panalo. Wait na. Cycle Pro Cycle Parts and Accessories Ready. Located sa Bangkilingan, Tabaco City.
3: Pagising pa lang, may pambungad na kaagad sa... Nakaka-proud, bilang gano'n na siya. Napapansin na layo siya sa sakit at karam sa edad na to. Mas ngat siya sa iba. Madal at matanyang ito. Loko sa Yummy Vid. I am Roxanne, mommy of Vem Luigi.
4: Day na maghadid sa na ang St. Jude Animal para itao at kakaipuhal. Day maghadid Animal Bite sa ang bakunang kabaratong kantidad. Mari na sa St. Bite Center Amrot o Yam o Ikos. Proti o kapamilya. Aliwal, bukas man ang sa indang Facebook page, St. Bite Center.
5: Bisitahon Animal Bite Very 9 Vivar Street. Tahi, Tab near Amando Cope Hospital. O ikot mga numero 09676-1996-70-46119.
6: Ang dekalidad, aguradong distraction supply, parato, asitado, enterprises, surplus na kaipot sa hardware and construction, Arugan, gravel and sand, 3-4, fresh gravel, dumping materials, hollow 4, 5 and 6 blocks, luvy blocks, and LI, plumbing material, gabo, cemento, Arugan, mayon Portland, apo premium, mga kabilya, steel bar, asin, mga pintura, mga yero, cucumber, asin, solid, kanyakul pang iba, available naman ang paymaya, kung sa aid, pwede ka in and out. Kang bill sa APEC, tawad, dakulon, debit card. Asin pwede rin pwede ang mga hardware materials. Presyo, presyo, asin servisyo, garantisado pa. Jaya Enterprises, Maku 7, Happy and Tagas, Tabaco City. Jaya Enter, owned and managed by Mrs. Irwin Billion. Mag-text 0908-1564 or 0936-16. Jaya Enterprises.
7: Malsun pa! Mag-uragon!
8: Si Bueno sa
9: King! Simpay ang purmuerte
10: 17 minutos na mag-uang alas 6! Aram mo niya ito mag-uang dugasyon gis na sa linya si Rutas Erickson!
11: Maray na pagkaagat tayo na magira-gira bilari. Gadang ang lalaki ang makarulo sa poroki oras Tabaco City sa Banggi Insido Suisa ang nampanyo sa kanil barangay Teka so ay may agoma asirin nga to kanabitin na ang na may darang babo pasila sa kakasaan na sa iyang tuga pauli ko ta na hali sa pag-atintes bariyang tiyaon na gumban na sa barangay ta na hiling niyang nag-agi sa may parte ta na suspect kung sa iyo nagtang sa natabi inisagwan ka na pinangyari asin ibaan niyo iyang may darang nga tabaka pagkasubuot sumarong tricycle. Sigun man sa investigasyon na saan tradisyon na iriwan sa daga ning na naging motibo ka ng suspect ka kung sa iyo pang nagkaidaan na suspect ka maot na sunuha piktima ang kubo-kubo ka iniya na sa pati na ang mga gamit sa pag-uma. Sa mga nakalis na naagdawa, sinta kan piktima ang napigman na sa trastanto ang antabi sa ven sa nagsuko sa pulisya asin nga unang unya ko sitipo na para disposisyon na asin masyon na. Yan tabi ito na tagdag na parata alo big salawa si Erickson Buta. Tugo na!
10: Tugon si Erickson Brutan. Ano ha? Iwal sa mga rason.
8: Si King.
10: 20 minutos na paspo ang size. Ana kaigwakan session House of Representatives asi kasodma. Igwa na tulo ang

0: ang pinag-anan. And not impeachment, magiging decision house kay Vice President Sara Kodita sa Senado o pagni maging sarong impeachment court. And then pantulo, iyo po ang pag-mobilize, pagbilog ng task force kan DILG na kumpuesto nin rinibong kapulisan tangani sana saso na ang ICC ni Wara. Mga katindugon, uenot na impeach manang si President Sara Duterte butuhan ang impeachment ng mga miyembro representative 257 mga katindugo. 20 na ang asin ang libong nag-abstain. Iyan sa ibong mga katindugo DP labaga na nag- sa sisa miyembros kan PDP laban na mabut pabor sa impeachment tawa na ning ang mga katindu nataabot na 2028 presidential election babraso mga kan pro Duterte sa House Representatives.
1: Pasaway ka
0: tula buto pagsabori niya kan House of Representatives. Iyo po ang sa inyo. Impeach ngayon, tangani na sa korte, anita ng mga aligasyon, tanganing masabutan ang mga ipipresenta. Pensa man, tindugon kan kang president.
2: When also,
0: de 250 House of Representatives ang nagpabor po dyan. 5 ang nagkontra po mga katindugo. Isa ng pakit.
2: When also,
0: di sala sa lamig. Okay, tapos. Tugon. Panduwang piga dayag niya to an manungod sa code nangyari mga katindita tangay kan ayurinya anta pat makako asising boto nindo ha boto enta ko aning si senador basa ning sa senado mga katindugo magboto to tiba to kan maarigwana ni worst na piga pro international poon ka Nobyembre si bato mga katindugo naglaog pero nagre-resibikan sa iyang sa kamaut na ang set up kan mga katindugon and gari da ipaman ngayon ki may aresto na pigang IC nagpasinado mga katindugon maka nga bigla na nagluwas mga katindugo grant of arrest kay bato
2: si Buen Osa
0: kinyato na confirmar base Dumarson sa kan warrant of arrest November 2025 so ni yao day pa po pigpapaaram tama to nag-amada sa diro mga katindugo na lugar di anong na taon nagbato pinataw kasuod ma bigla man na ipinalindugon o arrest kan ICC mananggad ng mga otoridad dahil naman mga katiyari panto paghiling niya na pwedeng magbilog kan na rinibong mga kapulisan otoridad ang kumpuest tangani siya ng hanap luminataw na mga katindugon pero nagkangruan sa indang kamautan nababago dugon ang liderato sa Senado parasyon sa Impeach Duterte pero siya mga katindugon na alangan dahil naman agun ka si bato sasabot na ninda si dugo warrant of eyo di ang dapat nga issue mga katindog warrant of arrest confirmar o tawanan importansya itong ipinaluwas na wakan international court eyo o di naglaog ha e kan uncustod o di pag do si bato buwin na salinin asin ang mga na asin sensitibo na doon niya yado na kan mga doon himayunta kaninda indugon ay si sa minakumpuesto ka riyang unyan kan sina hilingon niya to di mga katindugon sa mga nag dita si iko dita si to si sa mga katayaon duman si iskudero to anin si iguanin problema kabit iyan ni senador ba to Estrada, problema. Ano iba? May problema, katindugo.

0: nuclear, tanda na mayuribane, di biglang luminipat, may po ang pamilya Villar.
1: Ibran o sa
0: Kinda Pindugon, nahahampang ang pamilya Villar. Sa Metro Mercy, may kinaaraman sa complaint ng Tarkan Securities Mission allegation na manipulation, insider trading, and misleading disclosure. Ano sa pag-una nindo? Ah, day daw ini mga katinduktar na mga na, ah, sa mga ma-Arab. What ini kan mga general? Ah, games of the day na ito. Na itong nasa niyan, ang pwesto ni Ratito Soto, King Lacson, Montiveros, si Yaondo, na nakipag, suduwang magtugang na, mga, si Subiri Buda, si Joe Gino, mga, ibang man, nag-abstain. Kuro mga katindungan, pero hindi, nag-ro nga siyam, kung duwa pa, wa, unse, inibundainin mga, kontrobersi yung tigahampas na ini. Kaya kung sa tuyang, ihiligtakan ang nayuriyang unyan lan sa indatakan dahil ang taano man na panahon ano mga katindog iyan na makawagas.
1: Hello sa King King
0: ang matatada dyan na kay Marcos si Sunduman Manong Mane ini na problema ito mga katindong pang sa 500 na flood allocable.
1: Si Buen Osa King King, King.
0: Diba? Kaya let us pay to me arabot na aldaw kunda ikita nasa sala ayar kontrobersiyang pigahampang dahil pigplantar si the Exchange Commission iba na mga mimya pero troll exam Joe exam troll controversy si Nueva si Jingoy Marco at ito dahil po to manday mahaloy
1: Buen Osa King
0: dahil kakatindugon, magbabago na naman at sinadong.

0: Lemongrass, Moringa, and Ginger Brew sa labas mga Super Mary's Sari-sari stores. Kailo yan taman ang
1: lalo na mag-card action. Walang iba. And fighting my zest. Card far. At syempre, my detector agang complete. Accept my extinguished enterprise one sa 897. Permedal my zest. With free pickup. 1090051. At hanapin si Miss Mila Reponis. My lean and dating exponent.
2: Are a conducive place with your family and loved ones. Come in. Hometowns in the city of Wits could be hot hour with wine and secured for your loan 6 Fatima. More inquiries, please contact 66. Drop us a message at page home to him now. We are excited and assist today. Your home.
3: Well, oh, so King.
4: 40 minutes lipas po ang Yata eh, Lauren Ligarda Buenta naglipat duman sa ang mala ang sa iyang aking mga katindu na hampang man sa problema sa project.
5: May talagang maugmahon
4: si Congressman Libesti baga mga katindu go. Kaya pre, alam na dis
3: si Bueno Sa
4: an magtugang na sinar igwaman mga katindu kunyan investigation na pinkukundusir ang department sa conflict of interest lalo na sa mga government na pig award sa mga kaini durante ka DPW it's Mark Villan
3: Bueno Sa
4: Kahit sa nakamudyan fight man kita po digdi sa lado lokal niya to pag lingawan ang adal na iwinalat sa satuya kanakali 25 election plus ugon kan mga nai na pangyayari sa national ang gabos na iyan kung sa tuyang susumahon tumlak polit protection ugon bako sa interes kan mga Filipino di protection para sa rang mga sumbikala roso gusto kan mga ina magtinir sa voice note an sa indang intereses per iyo joy out paman mga katid darangan sa tuyo mga mabuot na sa Andi inil Madam Jar sa Gaite Rating Barbershop in Salon at Barsaga sa Malilir ni Siyom kay Bon Girly Bea sa Adam Laklap kay Sir Nasin kay Lian Kalmada sa mga Tabga Color Mix Paint Center uy ay Boss Madam Helen Berwega syempre sa tabako sa tabako mga andaan Rinir Dynamigo sa pag-asenso kasabay si Manny sa mga gusto po na maging party kang tabako college hanap po sindanin mga para po sa lain-lain na baccalaureate program yan sector nursing engineering business on enhancers and mga qualification past the licensations in their field preparable degree with good moral standing narog mang kaidigon ang kan mga makandid sa elected position
3: si Bueno Sa King
4: sa pangang mani sa pangarong John sa Peter na atab na ayo ang nagsasab digdi man sa istasyon ini man ang street ini ang mani sana tikong iabutan nagkapiraturog dyan man sa siminto
3: Bueno Sa
4: kahit magkaturog digdi sana kaipo ang irko na dyan nakasabay man niya to si Erickson Bruto. Enjoy the ride. Be with your family always. God bless. Ako po si Tindugon pa.
6: Tindugon sa buong Andia.
7: Ito na. Wellness is happening. Ngako sa kalusa at kaisipan at pagpapaunlad ng buong pamilya at multi-awarded host sa linya ng alternative.
8: Nga kaway ang buhay na ito ang program is hapatid po best in one coffee with herb ang kape ng purong katasay guyabano magarmorinach barley gatong imbis na ice stevia po ang ating sinangkap ang best kawali na bilang the best organic herb sa nas ay napili na rin ng number one bilang standing herbal coffee mix sa buong kaya pag inin ha yang mga gawad na sabihin lamang kafe ala at tinanghal ng isna kamakabal na kape sa atin kaya kung magkakapong masulit ang lalo na po kung binipisyo mula ng dapat ang kinakape mo eskaas po natin ha original cafe with herbal mix na aming dalawang na matuloy na tinatangming probe sa atin cafe gold profits na lalong pinasarap sa mga younger generations na mahir generation talaga

0: pihikan sa pagkakape, pero patok ka ni Best, siyang Best Cafe Black. Patok ang magkakapart na magti ang mga nagbibigay ng gas extra and para pala lalong matatag na alamig ko labanan sa pagmama Best. At syempre, Best Cafe Green 6-in-1 mix cup na para makontrol ang blood sugar, fresh ang timpa po, matunaw ang extra at ang kasaka na yung pinapatag. Best quality talagang mapagkan ha ng food and strength sa Intellect Office, Sir Bol, Tika at Supinyon Lugar.
1: Isang patuna ang benepisyo sa katawan, ang Cafe X.
2: Gandang araw, si Lola Lified Best Sir, ng kape ng ang Best Cafe. Trinay ko at ilang okay na ang dayjaging norbawas ko at magsabi sa akin ang herbal. Kaya araw ay inong talaga ang Best Cafe.
1: Sa the best na karana, healthy pa. Betting one coffee with herb organic herbal coffee brand parts for herbal coffee mix by the natural.
3: Christine, a student and sweet 16 gumanda.
4: Lol, may 10,000 po talaga.
5: Dad, fresh, makinis.
6: Parang batang bata dahil sa Ira.
3: Pulse, hello at boy talagang pumuti at kuminis. Kuti na.
1: Ira, so enriched with arbutin and long ingredients. Doon ang laboratorio mong para lalo kang sa si Salvador. Sa gabi ay si Salvin mo sa ang sa Ira. Free, ipubato ng fusion. Mabibili sa mga.
7: Biyad.

0: herbs. Tunay na talaga ng mahusay.
1: Sage o daso ng luya, sili at grape seed na makakolekto ang panyusay sa mga butika at sa inyo.
2: Matuntung ito ay meron tayong text to Doc. So iti next, ano po? Ano po ang herb na cure king umiihi sa hanay prostate and doc? Ano sabi niya po, ano mo na sa herb do prostate and doc umiihi? Eh yan talaga minor as po na state and nabi cancerous ano in mo army si antot yang pag endorse nor la kakatanda ay nagiging uban pumuputi habang nanon din po laki na, no wag lang to the point na ta sobra mo tapos masya po yung mga sintomas kay lapera ang mga symptoms tolerable naman po wala ipag natin kasi hating gabi siya bala yung sex po siya sa apply ko po saan saan niya po yung ganyan yung prostate enlargement ano po para po mas tuihi sa hating gab maka nga ito kumain pakwan at kalabaw kain na nyo yung mabuti at magpapakpok ng kalabaw okay po yan dahil mayayan sa mineral tulong po sa speaking of zinc ano sayo araw-araw sula na minerals food supplement taglay po ito last kasang mga minerals para ano matmaling agad at hindi ka basta pangin ng minerals food sa pa rin sa pagkain po ng isda ng pag-inom ng isang o sa isang oro pagkatapos manang kumain din babo ng gulay kumain tsaka ng iba pang nuts tulad ng almond. So siya lang medyo mahal pero mas puno sa kung magpat no? Ng regular eating lang ha? Mag-doc may ito ng tulong para makontrol po aking ng patagivya kaya napaka-doc may sinang damay na ang targating sa herbal na isingti ang butika inyong lugar at a food administration. Naglay nga rin for me po. Tumiga rin nyo. Dapat iwas. Okay? Sobrang po sa ano mga siyempre alayo ang dapat isang oras tulog. Bago matuna, kumbaga ilabas nyo na iihi nyo ng todong tubig bago dapat 1 hour before dun po ang inoto.
1: Ikaw ba ay sakitin? Malamay fish na pagkulangan sa mineral o mensi ang makaramdaman para ikaw ay gumaling sa ay kuminikap sa mineral foods na tulad ng ganis, iron, iodine, serum sa food supplemental at ng food nutrition kaya napaka-safe inumin.
3: Please mag-oily ng skin ko kaya siguro na nes at pinang silbukan na mope and pagbabanong ng ira charcoal soap na oily ng ko at bumata pa ang itsura ko. Si Jules, isang certified head era charcoal supply.
4: Cleanse and rinse with activated charcoal. Era charcoal, the more you. Available at drugstores nationwide.
5: Here's the newest everybody. It's Amazing Rims. Amazing Tennis Ginger. Powder. Stevia Lee Powder. For a natural Rims. Amazing tea drink. For every ka. Mag Dr. Rims. Mas-relax. Amazing Tina. And helps diseases and heart problems due to its anti-masulipids. Mag Dr. Rims. Tea. Drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket.
2: Ay, tuloy ang programa. May katanungan. Good morning po, Doc. Kulang po pati yung ihi ko po ay ihi po ako ano at gawin. Salamat. So yan, tanungan po ng text. At kung sakaling kayong ihinin po ninyong bumu mga ka-wellness, dapat arma kaagad naman po. Beses ko nang tinalakay kung tatalakayin po pakapakitan natin. At eto yung like ko. Magandang hapon pila ay volume ng nahin sa buhay ha. Pero kung may bula pa rin ang maihi sa dehydrate o fluid sa katawan, mataas ang acidity niyo po sa katawan. Hang mabula katuo una, dapat na 2 araw din po ng isang baso eh, ang dahon ng sa gawin yung twice sa Dr. M's a day. Siyempre ka dapat best cafe, lalo na po yung sambo. Iwas po yun at inumin lang so.

0: Facebook tabi. Lata ng minipis ano sa akin itong ikaban. Aba, effective na hindi ang lagas ng aking pito. Mas mura pang di hamak kung pang hair
1: regrowth. Ira formulated with mineral scrub helps clean hair, regrow hair, and reduce hair fall. Ira at shopper markets and white.
2: Unpro endokan at tinido kasi na hindi ang mga bisitaw ng tabisahan ka na. Tintas na malipot ang sentro ng Ilawon ay San Lurie, Papsouds, Baco City. Ay makamusa sa indong mag-through messenger.
3: Huli ka ng best 6 herbal mix.
4: Ano po po si Adske? Po akong estudyante tira dito sa daer.
3: Rescafe mo.
4: Tilto eh. Pero si Marinescafe, mas gising ako sa klases.
3: Ano sa pag-inom ng...
4: Napansin malakas ang immune system ko. Madalas mag...
3: Ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Mas matamis dahil meron ito natural stevia.
3: Mag-best in coffee. Available sa mga pharmacy in Europe.
5: A sweet 16. Ako ay dahil sa...
6: This is Entawin.
7: Taga.
6: Dahil at...
7: Mag-fresh.
6: Hindi ako.
7: At masaira.
5: Goodbye, pimples, hairs, ako itay at kumis artis it.
8: With Athayon and Koji, ang nakilala sa unayan sa mga lakuntulong para lalo kang pumutis ay
9: malatyos ang sa ira.
10: Giraffe Soap, Apo na Drugs Administration, mabibili sa mga.
11: One Radio. You're listening.
12: Ugo na sa buong lang.
13: One Viewers of Nick. This is One
14: Health. One Mick.
15: One News.
16: Tamang balita, impormasyon.
17: Best
18: in one.
19: Ito ang

0: Rada, 30 pa rama i init 30 pa ina yauna un drive tanga mer and birthday tala larga one radio nani one parada 30 hatun sa indo fe 8 in herbal mix best cafe gun one coffee best cafe black coffee best cafe green 6 in 1 herbal mix juice oil best in 1 plus 1 health drink asin cam best caps minerals and mababakal nationwide Rada, 30 lokal Parada, parada.
1: Mas maray na pagkaga, Bicolan, Jayon at sa tuyang Pungal Down in Martes. 12,000. Tabi sa pagatod kan mga barata dyan sa technical department, si Manuel. Ako man tabi sin sa indong tagapagatod barata. Sa bagalit sa tuyang mga barata, magtakan kan sa tuyang panahon. Parada, parada. Alas 3, kasubagong magumagahong area na si Kaloy, pinagkakarkulo, base sa available kwandante. Bagyo sa Rosa ng yun, low pressure area, pinagkakarkulo na base sa available 290 km east in Samar sa coordinates sa 12.0 degrees east. Local storm ang nakakapiktar sa Metro Manila asin sa ibang nasyon na yupuan magpog sagkod sa mas madampog na kalangitan na isolated oran. Iguaman po keeps na heat index advisory pag-asa. Pungo niya na aga sagkod inurbin na marinin na aldaw ma-experensyahan ang 40 Celsius na heat index. Kinagahan 1 degree Celsius man. Sa Ligas, 39 degrees Celsius ngunyan aldaw. Kinagahan 33. Sa Birak Katanduan, 1 degree Celsius pagkaaga, 41 degrees. Sa Mas, 39 degrees Celsius pagkaaga man Celsius. Mantang ko na sa 38 degrees Celsius, kinaan degrees Celsius. Mainit po sa region sa may pamarinis na nagabot sa Celsius index sa sagkod. San, ngunyan aldaw, 40 kinagahan, 32 sa PIA Daragan, 6 degrees Celsius kinagahan, 37 degrees Celsius heat index. 30! Mga detalyes kita, kalado lokal. Rada! 30! Sa oras na sa isnin pagkaaga, ang mga detalyes sa Losa Sendo, in one the gold best kape blanca sin and best in one with herbos yan mababakal nindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide si Bining emergency cash assistance and 398 na mga paraoma alis guys sa syudad na adago sa aktibidad Sigon kis CDO head kaibahan sa mga beneficiaryo na naog kan 6 km per na maski 20 sa laog kan yaon wala gadyaon man sa apikraan sa indang mga pigatatanuman o daga isasagiban pa Mayo 12 alas pagkaagasag ko nalapon ang ayuda din 10,200 sharyo sa lindong kan emerge transfer program kan Department of Social Work at DSWD kay bahan ang lokal na gobyerno ilang kataba implementasyon pang-ara 8 ng pagkaagasarong lalaki ang nagadaan makalisa tigring tugang sa tabako sip Pagdag plete sa tricycle sa Banuan kan Malinao aprobado na kan sanggunian panlalawiga kanalbay yan asin ang iba pang na pakalipas lang kanagagdom
2: Our first is a strong foundation. Danielle Royal Mission Edition begin. Offer the following entry. Junior High School. Junior High School. Leads Bachelor of Life. Computer Accountant. SBE. Science. Internship. Grapper. Ma-Ed. MPA. MBM. English. Vistra. Sport. 0-7-4-7-6-4. Danielle H. Found. Firm Founding. Letter N.
3: Announcement sa Teho Setting Rafo na sa Buenyu San Visco City. Info ang linang tisa sa ang sinisiya sa numerong 09446-90. Box tumulong it's ang tulupunta sa pagpapagawa sa chapel sa Morales Porong Vicente Tetis.
4: Kon ngayon magkaing at karamdaman bago pa ang mabilis, kumpletong medikal na serbisyo, Deep Queens Plateau silang laboratory sa ng chemistry test, blood cholesterol, sugar from prostate, pregnancy, stool, pap smear, at new hepatitis C, kapunter kap, OB-GYN, at FERPS. There's more. Dahil na of ang kanilang LRT para sa diabetes, stroke, may chronic arthritis, aid, depression, at axis. Tulong it's magandang brain anti-impalinaw pang paganda ng sirkulasyon ng dual ploy psychiatric in ang second RV Palmer sa D.O. City. Bukas kami, 11:30 p.m. Medical clinic and lab dietitian treatment.
5: May banok ni Ocean House. Nuggets na sa manok. Sas lang, ha? May ba? Manok ni Osets. Nuggets po gustuhan ng buong tona ng kaso o sa bawat tok ni Osang Osang Chicken Nuggets. Sulit na kaya lahat ng branches ng manok ni Osang.
6: Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Saint on Kaipual. Day maghadyod ay makong kaipatong kantidad. Mar-animan matam kanos. Sa diri o kipag-anrab ang sa indang Facebook Day Malbite Center.
7: Tahon ang Malbite Center

0: Rivar Street, Co City, near Amandong Kopeha, kamangan 0966-1990-97119.
1: Apo, isang karaniwahin ang pagtibok ang hinang kamatayang bakaso. Pitarap sa luyot sa ulong para mapamal ang prolaban at prolar na ehersisyo. Disipos, posing ng mga airpal.

0: Toxic Herbome.
1: Ganun mo. Mary ko inan.
2: Bakit bestie?
1: Dati toxic sakla. Simula mako nang nga. Ako sa
2: pang naging green.
1: Napansin kong mas lumayas na ako mahit.
2: Say mo sa ibang lang.
1: Tara po. Best ka hindi is dahil sweet.
0: Pag cafe. Best cafe in one Herbome market.
3: Truenta. Look. Sa kita ng lokal sa Lachete. Pagka. Palaki makalis sa tigba Barangay Campaco City, Subangi, Mayo 11. Singkwos, mantang aso anyos, may agom ang mismo president suspect sa payo na pauli ko tag-atindir kan death anniversary kan sa iyang tiyo. Si Goodman Barangay Tanod na hiling niyang nag-aka na iba mantang may darang tabak sa tricycle. Sigun sa iwal ang pingmotibo sa in mas lalo nindaga bot na suloon kan biktima ang napay sa daan magamit sa pag-uma. Si Talibawos buot kan an pig lunadan kan tantar yung nag-surrender sa patursin niya sa Coast City Police para yan sa magkasposit asin on in pagka kansang gunian panalawigan Municipal Ordinance No. 1-0-2020 na paramihan tra sa nag-tricycle sa banuaan kan malinaw albay dalisin asin ordinance isa na sa Mission Hall panalawigan bin means chairperson for the Mesa Gonzalez Parago sa paglangkaw kang presyo kan gasolina asin iba trolyo na direct kaka-apen na driver silang Pangino Tarason na naging kamautan probisya kapurba ipapautob na an across the board feta price na 5 pesos sa tricer sa banuan kay Council Cesar Yonsa an ordinansa kanunian na resulta Shell Open Drivers Association press sa bayan pa ikna kay Puan an paramihan trust intervention kan pasiguro ang dosyo kan mga pampublikong transportasyon fuel crisis as in national emergency sa debayin pagkaga. Ibang detalye scan sa tuyang mga barata pinsya na gadaan ang pantang siyaman ang nalugada na sa kritika matukan ang sarong pams asin es barangas huban sorsogote tres in pagsudma huban o tulos sa nagsagibo ni in mahispans siya kasa MDRR mo biuruban huban municipal health office huban MDRR mo gon na PDRR office pan mga emo bola as LGU kat makaskan sa pigsiyo as na biktima bago pigdara sa erosinal naghasper sa hospital para napagkasbumanin clearing operations unders katuhanders mahali at mga lunadaan na nakaulang asin ang marang trapiko nagpasalamat man si Uban Motox sa pulos na rescuers sa prangin mga namamanutabang aglilig dadara sa mga biktima sa ospital ani ang sada yan na po ninan ng probinsya ning Katristado at Ruanyos to sa Madakop Subot na nagsdental sa ginibong entrapment operation kan PI at katalisa mga otorin na si Alias Tekangan sa Baras Mission Gib siya at Imedya ni Posmakasyon Subon Gal Tal Practice na kaso sa Section 30 Act Number 1 Philippine 2007 na nagbabagsas test 3 nin wara halis gulay PR sun sa PNP o pwedeng magkausa nin food as in public hal practice the tam kan nagsas na kumpiyon dental equipment as in paraphernalia ng suspect by ang etal motor improvised dental operating line o mga danger mold aesthetic tipang dental materials ang unyan kambara suspect parang dispos sa 31 nagboto ng yes o pabor si Albay for representative Christian Lagman na ma-impeach si Vice President Tuhan Ibo sa Carantes magigirumduman na tayo siya ang nagbutong 25 ang siyam na kongresina and kanamikan kongresista kakanigong ebidensya tagos nado bilang sarong imta sa ebidensya mano ay may paliwanag na kayamanan kan asin na mga pahayaga hali sa mga testigo kundi pati naman na gobyerno arog kan commission anti-money laundering sa nag-agi sa mga bank Sara Asin Manase Manarpio ang subot sa state ni Biltal and Kanda si Riman higot pa subot kay ni Anvi ang sinabing may naghaog siya o parang nga ni Gadanon Ferdinand Marcos Jr. Hiling na bako karaw ang mga binuta sa pahay presidente sinumpaan na magserbi o nay igagalang mga madangog sa mga tao as dahito ito na ninsala mga namamanwaan ng lista na importante dugan kayaan sa iyang boto bakiyang i na namamanwaan Totong dosya isyating pabingkuan kong abstagos na ma-resident Sara Duterte na probaran kan kamarang reportis manong una nag-articles of impeachment sa Senado

0: Tangoga. Siyempre na bot. Sobra pa wan na photo o kaya Vatican camera ngani na magdiretso ng impeach nalampasan man kay ni 840 legislador na nagito impeach al o impeach laban kay Duterte kan nakalisres hiras ni House Committee on Justice Chair Bill Jinkistroka panginot na, na ipigpa artikulo kan impeachment laban sa bis ini bilang o kanbili kung nasunosyon na suseso asin magkakana ang nangimabaw na pagdangog. Kung may mga magagabat subot na paglagam ka naman manuaan sa katapatan sa pag-uga kansarong pamayo at sunigdi. So, the 7:35 na po nin pagkaaga pa sa result. Tunta ang 26 26 po ang winning number na ni order 50 32 47 pat price sa 95,200 pesos point pizza kinanggana sa Mega Lotto 6 uyapon winning edition any order 19 21 41 3 ang jackpot price 15 million wala nang gagaya pagiramdom sa lantal Janko kaya nang gad po ipaglaom sa swerte ang plus asin magtangani na o masenso so tatod po yan sa sa may marine results ito ni Consiers 18-1 gold best kapi blanc asin ang best 6 in world mix sabi yan bababakalin doon sa mga supermarket na alas 7 tinpabi naging katuyang mga sa iba pang informasyon if fast sinishare sa muyang base po nindo radio 91.3 news F ng katuwang tatabi sa paghatod kan Medical Department Manuel Muguera. Pagitang event pagpapadaan sa tuyang programa. Ako man tabi ang setod Baran Radio 91 FM Tindugra.
1: 30 kan best one coffee. Best coffee in one coffee with herbal mix. Best coffee black. 4 in 1 coffee green. 6 in 1 coffee with Q-Sai massage juice. 10 health drink. Asin kam mineral plumes sa mga butika nationwide. Biyahe ka. Make sure ready oh, sa South Speed Tip Center. Sigaga ang ride mo lang diggers. Oils plus kumpa. Wheel alignment to wheel balancing and air check tune-up dialysis and rotor disc at a sa bawat bili free mounting wheel back clips at so diba? Visit us at Laho Road at sa Pulurem City Albay. Call 0921-2000-951-2330-0910-335A Speedway Center. Siguradong smooth sa taki o gurang man ang St. Anthony. Feel credited na ang dal. Bukastro ang sa insyo. Arugan, paanakan, laborotation, check-up at asin iba ang medikal. Para sa iyan, manungod sa sendang serbisyo. Tapot sa cell 4981-4827 and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
2: Friends, Mommy and Daddy, Doc Mike, bakunado na po ba? Umuwi, papakunahan mo na si BCG Vax Tuberculosis. Sinamatay po ay libre at kailangan ng lahat ng bago hole. Siya po, enough months na sa kanyang unang bisita. Tandaan, magkumpleto ang bakat ang laging ligtas. Paalalo eh, prefer.
3: Ani, gabundok ang labahan mo ah.
4: Honey, kaya ko.
3: Eh, paano yan? Di ba mamama siya?
4: Tiko na lang.
3: Pero han, gagamitin. Sure Soft Softener at an Ice Dip Soap.
4: Ang partner natin, mapabahay siya. Detergent Liquid Soap.
3: Para sa inyong labahay man, os Anrox Detergent Liquid Soap. Off with na pagpipilian, attraction, blush, and aqua detergent sa limang presya mo.
5: Available. It's near you.
6: Slight bawasan ng statan ang mental health. Mag-relax man kita. Anti-clean, beauty cleaning. Problema, mag-ahin ka pa. Makakuha sa second building. Free. Igusin na mga facial treatments. Laser hair removal. Barbie offices. Manicure, pedicure services. Filler. Hair and makeup service. Ng napaka-relaxing. Zerapi Head Spa. Sindakulan pang iba. Hanapon sa FB Beauty Baco Branch. Mag-text sa magapo 22210 RL Taba Beauty and Wellness in
1: Night. Depisyo sa katawan ang beat ng best on coffee with herbs.
7: Ako po si Larry Lombes. Jit araw-araw umiinom sa masarap at ito ang nakakain ng sapat na buong mas git normal ng magaan sa kaya kayo rin araw-araw na ang pag-inom ng best talaga.
1: Best one Fay Gold 20 and best also available. Best 6 in 1 coffee with best
8: Marinas Enterprise and Kula Finish Enterprise sa Karan Angahan Boulevard, Positi ang sindanin Good Lumber, Kahood Mall Supplies, Plumbing Areas, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Block. Pansindanin lift para sa anumang kahabutan o kaipuhang serbisyo o mag-text sa 0535-0599-938-58 James Enterprises. Di kalidad ng mga produkot kayang presyo. Come on, let's go and King James.
9: Your One Radio News. Tinaong India.

0: basta pauod ma sa roman sa mga pelikula. Yus man so paka kunyan, so paka plano kan group kunyan ini President Alano sinalidahan si Senate President Soto para makatindog sa kunyan magiging yung impeachment court. Lower House mga tugang tabi Vice President kunyan kang mga tugang tabi ang pagdilema kay ni President kalyado na naman kan Vice President kalyado kan Vice Presidente President President yung bamboo siya mga yung bamboo yan sir. Si dating Senate Peace Escudero sinilugang ni Soto pinag-aserso tweet dapat antimano pagkugang Senado komento manungod sa impeachment kan aksyon na natulog Senado daod man mga katindugon dating Senate President dating Senate President Bamboo nasabutan ni dating Sambukanom na Fort Weed nadap yun kay to antimano tungkol sa makakuaning kasurog mga katindugon na nagsasabi na tamang proseso Santa propo sa Kongreso na ngayon kaya nagalat ng isang taon may panibang complaint na ipigsunad sa Vice President Kunyan kaudma na nagbuburutuhan para may Vice President sampo sa Kong iyong paglat batik paglataon mga tugang talida ki Kunyan inihong pig si Sito Soto ang kalya Vice President Sara Madugo at may padarado man sa ato ang samuya ngayang ton para Dr. Presidente sa 2020 pag-iyan remarks na sa mga araw pero ngayon na naging iduluan sa ay balik ako hindi sa Pilip aruga yun kuya lang na opinion huwag kayan mga pihon kung nagluwas si Bato ba haloy may papalanso kaniali duman sa ICC kapit hinahanap ni ngayon na naglawag ako kung nanta dahil ko na nakumalog buhay sa kina ang nangyayari nag-aap man gusto man ini makimeng irist ka ano lamang
1: ano ang hiling ko talaga
0: hiling man nindan niya harap man nindan niya dog kita dog niya may na panalo tayo ay nga ni sabi na ang bagong bayan yan sa grupo ni
1: para
0: iyo iyo kasunod kayo ni arrest warrant ni Jingo arrest warrant ni sa ito ni Villanueva awas na ikang grupo ni na yan nag warrant kan mga yan taanas in world to normalize rima kikig mga kaso si Senador si Senador Bambu ikaso ba ni Senador Bambu ka nun o di ang mga rima timang administrasyon si P gusto ni PB mati so gusto niyang marimate di halaton ba nata sir
1: iya sir
0: ayos sa paburukod kasod mga sa Senado
1: para kasi talagyan yan ang anak kasi so kung aruburuko dapat ang hindi ay magnawa
0: kung eday mantara mo baga kaya sa Ros kaso may karapatan din siya bilang siyempre papadaran din siya kang kunyan siya kang ICC nahunin na ngayon waran tapos siya sabi yun sa iling kusir na yun para mag-aristo kay Bato nahunin ngayon so ka mautan mo na pag ma-aristo na ako
1: sa ngayon baga iba na yung hindi
0: pang ma-aristo kaya unin ngayon ayun mga pasali siyempre mga pampainitan karamihan ako ang iling ko kay kunyan itong parikun ang ginis kasi dahil man siya kay authority ko mag-aresto taba ko anong complainan igwa ka ning kopyan arrest war pig orgulyo mo na hauni hao madara ko na sa pipigling ko kaya pig sudo sudo sabi di sa to niya sudo sudo sige thank you kundi paano ka sa oras ba yan alaga may good news sa mga trabaho trabaho trabaho nga ni na umasenso ang buhay and stambi makuning oras na tabikan sa mga bi may anunsyo na kuning tabako ka nagahaminasuno dahil ang paglubukan populasyon dyan sa Dabsa sinatap ni mga aplikante itong mag-sciences, agri, nursing, electronics, engineering, business administrative, and high school teachers qualification lang dapat license sa licensure exam sa mga nabanggit niya to na mga okay para examination field with B with standing interested submit the following application letter resume copy of diploma of records documents to the president for academics tobacco number 5 Scavalis Street Tobacco City or contact 908 Magdalena Tobacco College then planning do ka ang kilmo dyan sa

0: Tabaco College magtrabaho ngani tuan buhay. Oy pinapaisa Darius amigo di amiga kamidbid na sino Rino Balmogera tugang po ni Sean kan Mayo 4 tabi na kang kais dumang puso tama. And ngunya na sa aga ni Sir Mabong May 13 aldo po ni Mayo sa St. Baptist Bian Lubong Seri sa isi po si Sir Antugang Kangganan plan Sir Manning gitig turnover niya ampa kung si Sir Mantan sa Indonesia na druda kula igwa po ni Dicker na kadam pilido ka ito ni Madam Ran si Madam Marayon man ini si Madam ipiglang ka ang nawang kanti ang sinabi kung sa'yo na purot yan Sir Manny ano oh, mapay mo na iwaran ng kwar na tabi dili sa wandre niya na ang malay pag ini inaloy dahil man at kanining aloy o inalamag pisil na galato na alamig ni pero plaso ka ni kung dahil nindu ini makanti sa mga na mga nangangaipo na nag may maod sa magdi na makuha nindu ang cash na nita batan man importanteng bagay lukon ka mo igwan ni mga pagkahit istorya manong udyan sa mga ayuda mapagalon nagagad ayuda ayon sa bitin napasa makas sa buong Diyos sa kinap kaldi pa ni abo kagambi ni said ang ating blue digi yun na
1: indu radio of news and music this is one radio news FM one music one voice one mission one station news FM tamang balita tamang ito in one ito ang one radio news FM one radio tindugo na Bicolandia
2: Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan sa Nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
4: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
5: Ha? Nata! Sa Inka.
4: Aw, mabuman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
5: Nata sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
4: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
5: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Birthday yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
4: Oh, anong patigahalat mo? Musla!
6: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa ampang kantambakan kang tricycle.
7: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents the hydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?

0: Hindi lang siya masarap, itong Biscafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Biscafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Kung kayo po ay iinom ng kape, Biscafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM.
5: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
4: All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio.
5: Tindugo na. Bicolandia.
6: One Radio, tindugo na!
7: Tindugo na!